0: Na ID number ya hao ke ngwa tse dikitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae. Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo, ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
1: O mametse Mzwakhe Katlhela, e motho moratuwa, ho Lesedi FM.

0: Emotsumuratuwa ke tsosa pit tsoute sabata thelisele ndenzeni batsoswa ke mokwaba ka mona ka Bloemfontein sepona no gotso hle ke mathele ka mane ka qoqwa ke tsose matebello kokota o tsoswa ke Stoffel kokota ke lebile go lohle one so sepona no ke tsosa pit ke bona ke bona motsumuratuwa gotso motsumuratuwa ke tsosa mpharwane manese ha se thunya le di chabe masisiritsi le di chabe dintwe Forest Smith ba tsoswa ke seleke di chabe qwaqwa makwane pa ke le buile ho hlongwa leso khotswe motho moratuwa ke tsosa skemekeme Samson motsitsi ke qetelle ka mofumadi wa ka yena ke no mvola msibi nna ke opa mthembu mona mafahlaneng tueleng e motho moratuwa khotso le nna o seng gona e re ke tle ke tsose jalo ge ke bone dumela ke tsosa mme Manteboheng Nkoja ka Richmond mme wa ka Magethang Mosolodi Matatiele Diomorebane ba tsoswa ke Aleta Mosolodi ka mona ka Peter Marisbeck dumela Mafifi ke tsosa bana ba latelang ke letshela Mofokeng ka matebeleng qwaqwa le ngaka Mokwena ka bolata qwaqwa ke qetelele ka ntate Bishop ka sesolo ba tsoswa ke Masita wa Lesanda wana ka qwaqwa Makung o tlophile kgotso Mozwake ke tsosa Morena Molapo Saiplasi Sithati Magetha mme wa ka Emily Tsotsotso Melodying Virginia ke Charles Tsotsotso ka Melodying Virginia ya ba kopelang ka jeno ke tle ke gwate ka mona etebeleso ke tle ke dile atebele ka mona mabidi a tsebeletswa sedi metso swing ena e mashu mararo ka mara ra ya bone hopola hore nya bohlano ke tla lesia thapo tsena le moifo o makumane a bona le mana butle ke gwa tento ke
1: tsa mo tsoma ga tima o tso le ka mzaki amna ke tle mona ke tsosa e dumele mthembu bana ka pakwana ke ga tsoe ngwana ngwane so tsoa ka ga khadiae a tsoa phatsine utso ke tsose Morena Mori ka Thabo mona Welkom ke ga magana tsoa ke qetelle ka tshokolo Mtshwane ke re tshokolo tsoa ke tshile ba tsose ke nna mamogabane mona thibeli cha Welkom thank you
2: dumela Mafifi na ke tsosa bana malatelang ke tsosa Qima Tumane ka mane ka matichere matatiere ke ntse o tsosa mofumahadi wa ka ena ke motsebisi lekopa ka mona ka matlakeng tsa Stone ke ntse o tsosa Sello Mothai ka mane ka Klingwepena ba tsosa ke Zanele lekopa ka mona ka matlakeng clinic tsa Stone ke a leboha
3: dumela tsa sponono kopela bana ba latelang bona ke ntswa grampadile ka mane ka Heilbron ebe Masavata Moekumane Qwaqwa Libe Chaka Moekumane Senekali Bakupela ke Daniel Meko ka mona ka Brakpane. Thank you.
4: Batho ba batho mona ka tshela gotso ga mona tele kae mona te sebedi ya mshweshwe ba sentse ba tle le ka tshela kopa tso sa thona bana telang ke thaba mo ka bana ka mana ka bhlokong tse kua ba tle ke mo jala fa mbrung ka mana ka loso bhlokong ba tle ke tle ka mtsolo ka fitse mo fuke le ano ka mong ka loso bhlokong ba tle ke le rata ke thank you mo tsumo ga tua
5: se bo di sala sa ga bana ke ke nna se vine mo le tsana ka mana ka chimbare ke tso sa nda tsa ga chane ka mana ka ko sa sa le to ke tso se rantai mo sai ke tso se le ntate masigwane bo re ba se tsa ka mana ka ko sa sa le to maine
6: dinele mo tsumo ga tua a ke tso se mathlapi mofukeng ka mona ka lagatswana ke rempo ka debe ka kwana ka sosolo ke ri butin lebe ka mana ka qwaqwa ba tso sa ke ngono ba se bata ka lagatswana
7: e motho mrati wa phela ke phile tso khang ke bupi ye bua le lfaso mlo ka mona ka petana ri kwa te ka mona ka petana o hula Karabelo mo lo ke moradi wa mochana ile dikeledi mo. Ke ra hola go go ba ba tshetso.

0: apile ke monate yagolo se tachalala a re mamphomiro ya tshebeletso le tsedi heila taba tse monate ke tsena moqebelo ona rang ro o lebile dintho di a tsala ka maneka Sun City Super Bowl ziakala go tlabe le monate yagolo ka monomiro ya tshebeletso e ratwang e tantang e tla gangwa ke le role
1: ziakala mo Sun City e gotlile e tshesa go feta pele Ona ha se mokete o mmino fela ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke mmoho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zephosa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Bautisetsa mollo ho Sun Fest tsena tsohle di tlabe di etsahala moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supile mpukcha Sun City Super Bowl lenyako etlabulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok alaga 350 rand that's so sefiti kizi akala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziakala mo Sun City
0: 350 rand fela yo Kenya ka ha re mabira tsebele tsole sedi e di sentse di fela di a fela di tikete a botlaka o fumane ya ha o hona jwale e ho tlobe ka golo ya moketuna o moholo wa semetla ha di tla tshoro ka maneka Sun City o seke wa feto mabira tsedi FM It's a wrong way hacker. Yalla tola chi.
2: Motho o bua le mema ka. E motho mratuwa. Dumela gaetse ja motho. O bua le mema ka moelo finga ka tsalo ke mosilantsa mogeseng ke mona Welkom. Anke ke tso ba ai botle ba mane qwa qwa tse ke motho o tso o bitswang tswe biketsetse. Ke ra ba tsobentsa wa bagata. Ke sa le ba le molekano wa ka le moga ke ntate mafisa le ka moelo. Ke kene le ba sebetse botle ba masimo number 45. Ke re tswa na le ditsentle tshaile tanko
3: ina e motso mogatuwa ntate mo eketse ha ka tsosa bana ba ratela a matha ene so thumana tlabe sa thuati so go bara ga die ka no yana itirile mo letsane ke ntate se gedile ha tso wehle e tshaile a matha e ke pitaone mane ka go lapala ha bana mogatuwa wa ka memata ngwa matshabisa Mogadi a itumele matshabisa le magoso matshabise ja ga tswa mana wa ka tango
4: dumela e motsomoradu ere ke poteka mane ka zwa tere ke tsuse mo go tsiya ka mono ke Ponti Lazaro ke re bona tso wa Ponti mo Nigeria ke mathele ka mona ka monye ke mvese zbroni ke tsuse mara re ona mphatswe ke tsuse le tshokolo leeto ka mono ke ra batsuwe batso swa ke maskara na dile piro mulu sika ona ka monyeke mbese zipone ka mona thank you motho moratu
5: motho moratu ha batswe batho o go re tshire mme ya thoni mo ma mtina tsuwe thamwe chimo ke re ntatele be se tsuwe tswa tswa mani blata ke ra ma msal ke ke ra tsuwe motho moratu ha batswe batho bana batso swa ke memanga ka ka mona ka podcast ke
0: di o tumele le seri
6: le ka e mo mo gatiwa
0: a mona le ga ntate
6: a ke tle tsa mona ke ha ba tse ba tse e mo mo gatiwa ke tse ba ke go di thati ka te Fatima ka di ke tlele ka mo ja de nye le le ke nye le go tso botsa ke di le bo e mo mo gatiwa ba kula ga ba fone
0: ke ya le bo le sedi
7: hello
0: le kae
7: ke teng ga ke re tswe
0: a mona teme
7: e ya ke ke mathele mane ba kwa ke ke tsusa mwana mwana sumuni ke manta tshi mukwina ke ga tswa o senya tsara mukutana ha ntla tsebo ya makapola bana ba ruke ke ke mane blue kambush ke tshi mukwina o di munu mai mahlatlhore a tswa party ne o seng na ya pla ha mo no se ya di tshashi mo ga ya tswa matsibulo le yena ke ga tswa party ne senta di wena o se le tsa monate
0: ke ya lebuwa mme
7: Ke le bua ke masa tsuna le di muna.
0: Thank you.
7: Thank
0: you. Ai. O bona ntwana ke buile mpine nyane. Mona o tloba mele modumo no ntso fela kwe. Ke ntwana tsa maka mona ka pelong ka mona. le o hlabolla o seng hala bobedi tjena o batla o kwale mahlo ba pothole volume ska ingolla re o tla utlwa kena mona le tambu. There's a music in the air.

Re lebohile haholo mosuwe wa tshweu ka ditaba tseo tsa pele tsa letsatsi. O tla boela gutlha gape gore reng ya botshelela. O tla tla re tlhaba malotsana ka tsentseng di etsala kgutlong tse nne tsa lefatshe. Ke la bobedi ka jeno bekeng kgwedi e odimo ya Phupšane e tlhola jalo matsatsi a mašome a mabedi a metso e meraro. Batlhagisi ba lenaneo senga ka jeno ke Mantsheuwa Mofokeng mmogo le Ntsane Rantwa Siamalaku. Ke ena a tshwereng kgaso e tsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha go wena ka wolowa. Nna yo ke tlang ba molomo wa moifo la ka lebitso ke Rabosana Madiehe. Ga tse dingwe mamedi o senga ka jeno motlatsi wa mokomišenara wa naga wa sepolesa Tebelelo Mosekidi o ntse thapedi go mo Aforika Borwa gore a seke a tshwara dibetsa tse kotsi tse kenyeletsang tsa botšhaba tse ka mela mo dikoto le dikwakwa nakong ya megonto eo le go thwang go baka la mašome a mararo kgweding ena e godimo. Re boetse re tlamanolola yona ntlha eo e amanang le matsholo a na a lebeletswe mafelong di ena le setsibi sa tshebetso ya sepolesa tshireletso mmogo le mautlwela jalo ka entse le kgwedi e amanang le ditaba tsa bašwa. Re buisana ka jeno le mongwe bašwa ba tsepamisitseng maikutlo tabeng tsa temo le mapolasi. Tsena le tse dingwe mamedi ke tsona tse o ka atamelang go imamelela tsona ga di feleletse go seng gona ga ka jeno. Moruo le dipapadi le tsona re keke ra di sia morago ka o sentse ke re dula le rona go go tlo itshuele tsebo e sa feleng.

0: tsa lenyatso le tsa lesho tsa xenophobia le tse ding dipuo tse e leng gore ga di a tlameha di bue. Crime intelligence le bone bana ba bo state security agency ba matha gore ba tle ba kgone go tseba gore ke bo mang ba ikemiseditse gore ka letsatsi leo ba die koloi ya tšhelete kampo ba kene lebenkeleng ba ikukele thipa ya batho le ga e le one melata ga ona motho a nang le tumelo gore a ke ene lebenkeleng kampo ona mabenkelana magolo a rona ngwaneso batho ba laole thipa ka moo ba iutswe gona jale ba busy gagolo ba crime intelligence le seponisa ka kakaretso la ntse ke tsamaya ke kopana le bone re tsotswa ke a utswa gore goa sejetsa gona jale ba sa sebetse gore ba tlitse ntwa ya semolao ba sebetse gore ba fokotse gore go seke le gwa bana le bana ba matsulwana ana a dikebekwa a tla kena ka gara yone megwanto eo bafenyi ka gore bona ditabatabelo tsa bone di sa tsamaisane le bone bo match and match le bao ba sentse re ba bitsitse ka mabitso gore batle ba ke kgwebisano a batla gore maponisa a tlatlana kora se a thunye tia gese kampo yona ga se ene e lisang dikeledi o ka puo ya sekgwa ba re you can imagine wena ngwaneso ka botlhana gore o ka etsagala eng naga kaofela.
1: Jale taba engwe gape ntate Mashaile ke gona ke gatlhamelo ya mofuta o jwang eo ka yona meganto ena e tlang go ba le yona dikgwebong tsa legae le lekaleng la tsa temo leo gangata le itshetlegileng go sebedisa bona baaibana le yona melata e e senang ditokomane.
0: Ke opola ntate Mandela o nna re ka nako nngwe ga a tswa tšhankanya e tsetsa go ba moporesidente a re go kampane gwa sarafa perle munu kwa Western Cape o na le gore e rafwe ga e ntse e rašwa go seng molaong go buitse gotho mmuso morui o tla ameya ga botlhoko mmuso moruo o tla thefolega nna ke re ngwana heso go na le gore go bane le melata e seng ka melao ka molaong ka moo gobane ba sebetsa dimapolasing re a bona le ga o ya mona lebenkeleng lane le lego le sa le utlwisising lena le ka moo ka bolang laste lena le legologolo ke sa batle le ditlaka le ditso batho ba sebetsang moo ke melata ga ke bua le bone bane ke kgona go bua dipuo tse tsa bo DRC bo Tshitshewa puo tse tsa bo Malawi kwana ke a kgona go di bua ngwana heso le bo Lingala bo DRC kwana ke kgona go bua le bone ka puo ya heso ya bona ke utlwa gore maAforika ana a sebeletsa mahala ebile ba otlwa le otlwa ebile ba buisa le maaka ga bana ba Home Affairs ba fihlile jale wena ngwaneso ke re nna go ya ka mokgwa mmuso o utlwisisa gore ga o sena ditokane o seka ba mokgutlela gae le bona bana ba bo match and match ba tsho jwalo itse ba tsho jwalo wena ngwaneso kampo mekgatlho eo e ntse e tsho jwalo mmuso moruo kampo wa thefolega go na le gore re seke ra tseba ga o sentshwa thuya gantate ra bosa go utlwiwe di-laptop go utlwiwe le di-phone be re sa tsebe gore di-fingerprint tse kgatiso tse tsa menwana ke mang motho ka gore mothako ga ayo Home Affairs National Identification System ganese ngwaneso ga re motsebe gore ke mang moruo kampane wa thefolega ngwaneso
1: o sa nne yona ntlha ena ya gore moruo o kampa wa thefolega go etse bonnete ba gore melatena e senang ditokomane ya tsamaya ka rona re bone letona le ntseng le tshwere mokobobo professor Kashalia o tlhalositse gore go ka nna tlhoke ya tšhelete e kalo ka diranta tse dimilione tse 600 bakeng sa taolo le tsamaiso ya matsholo a bona se ga se tlo tlisa ngongorego go maAforika Borwa.
0: Ngwaneso ke utlwile maAforika Borwa a ngongoreile gagolo ka tšhelete e maAforika Borwa ba re mohlomphegi moprofesa Firoz Kashalia letona la rona la seponisa tšhelete eo nka bantse a e batlile a tshwaragane le ena mme kubai ba batla tšhelete eo ba fantate Michael Masia Pato gwa kwala mona di-bordere mona meding ke re gobaneng ditsho jalo batho ba ne ba balena ba re a ke re ntate Masia Patse ore o gona go kwala fela 25% ya di border tsa rona ho bulelang gore 75% ka ofela ya madiboho a rona di borders and ports of entry di buleile le har ka ba tsamaisa batho ba re le South Africa but once about to general fela mona mo go slang border management authority ka yutlisisa argument e ra busana ka nnete tšhelete e inkebentse e fuwe BMA inkebe re sena mathatano a re nang le yone jwale he wena ra busana ha ke iphethela ntlha ena ee maAforika Borwa a ngongoregile ke a utlwisisa ke a bona ke a dumela ka nnete ke tšhelete e ngata gagolo empa ke kgutlela ntlheng yane ke entseng pela gore go na le gore gobane le batho ba re sa feleng gore ke bo mang mo Aforika Borwa o kampane wa e sebedisa ka o fela rantanyana yo nang le yona ngwaneso ra busana ke tla bona gore nna ke le endi ke tla o thusa jwang ka o patala tax gore o kgone o fumana tšheleteo e latlhegileng gape
1: a ntate mašaile re leboya gagolo ka nako le motsotsotso re kadimileng tsona
0: ngwaneso kgotsa e rateleng ka ofela bamamedi le batho ba naga ya rona le ka lona letsatsi leo re ntse re beya ntate modimo ka pele le bonkgono le bontatemogolo ore ba re thuse go sekebe go a senyega go a dubega go be le kgotso le tswelopele
1: ye mamediki ntate matlhomola mašaile na ke setibisa tshebetso ya sepolesa tshireletso le mautlwela ke motsotso ka morago rra ena ya botshelela ena ke tshebeletso ya lesedi FM SABC tsa gorra ena o di balelwa ke mosiwa tshweu

0: bane ofitlhele o reng yane ya boropong jwale le ka mehla ke Benjamin Dube apostle Benjamin Dube La Vista D tate romela pele o mono mokgatlhelo kwa pele for the biggest money drive dumela nhle
1: dumela tlhe mamela tshebeletso ya lesedi FM ZET kala la bobedi o tla tlhobe monnate ka bona ka Sun City jwalo ka re se re bala matsatsi a makae banna se re bala matsatsi a mane fela mararo a o re roba robala masiunya na mabedi a mararo re tla be sentse ga le ka bona ka Zia Kala la ka le bitswa ke monono ke o sena khazang ke sentse ke tshole nna ke re are o tle nthwena re be o renya borobo phupjane tlhola matsatsi a mashuma mabedi a na le metso miraro ya itsamaela nako mme e ke kgwedi ya batsha mamira tsobele 12 FM selemo sena sa 2026 re o tla nthwena le ka jeno o tla tlhobe monate ntwe kgolo ke lakatsa gore ke opele batjha matso ka ho ingodisetsa dikgetho ntwe ntle banna kgweding ya batjha re santsane bile hape re keteka tshebeletso ena ya lesedi FM o tla opola hore e ne thewe dilemo tse ngata tse fitileng mme re santsaneng re le kgweding yona eno ya mekete re bua jwalo le ka motsweding FM jwalo fela mamedi ke ho madume thago breakfast show ke re harebe hello
0: le chepato santsane teng ga itsira ka kajeno jwang kapa jwang o di tswere a ontsa tsho le ena re bolo ke Messi Messi ke bolo bolo ke Messi tswantsi bitswe Messi papa dieno
2: ah
0: ya papa dieno tswantsi bitswe ah Lionel Messi
2: ah o tlamele ba bitse Chica
0: yeshe Chica bala
2: Chica bala
0: Chica bala
2: Chica bala
0: yeah
2: muro mbana beso ka mahauli ka ka je
1: alala chepa tkhotso gaitse diaka
2: ah ntho dingle
0: hey o mobe ke tswile mesong chepate hape ka shebella na yena ya engwe ya dina tsa Africa Senegal ya bapala ka monyetla fela ya ishapisa ka
2: Norway
0: ishapisa ka Norway chepate tlatse tharo tlatse pedi papadi e ke dumelang gore ka nnete ne sa tlameha gore e latlhelwe fela ya latlhelwe Africa e ka go santsane o le boimanyana man gore re ka di lwantsha fela ke a opola Morocco e kila fitla bo di semifinal
2: kile amatha ya ka fitla ke nana ha ba ka ba chintsha dikelelo ka mokgobana hanang ka teng a ba ya ba lebile papa ditsena a ka hlolo
0: bolo ke Messi thwasa ke Messi bo utho ke ma Messi
1: ya tsa bo re thwasa ke Messi o tsa bo
0: o mo bitwasa ka le motse ba shuba ke yana moholo he a ba pala mohopeng wa lefatshe sa tsa maka ditlatse hlano papa ditse pedi
1: ba monele
0: ah ba monele tsa maka maka le nnele
1: aba itwanele ba monele
0: ai motheno ga
2: ke ano tamela be o khoutsha ke qhekwana lena le leng lola le qhekwana baneng
0: ke bile bua ka yena wa tsiba re mokotlisi wa rona ke mongwa ba babedi ba baholo ka ofisi
2: ke bua ka yena ne ke bua ka yena ke yena mo
1: o reng
2: lo fetsa yo wa bobi
1: ya le bo holo boreng Gale bo holo bori
0: mo tlheko bua ke
2: mo gatha
1: na ke so bone mo gatha ha ke mo shebile tsena a yeme ha ke so mone e ikokotlela ke bona motho a yeme
0: ai fela o tla go lwanela thwasa ke a dumela le yena jwa loka ha
1: o ri sitse mo pengwa le fatse
0: re tlameile ga itse di aka ka bolae batho ka ne tourist fela re tlameile fela ke re le tsene se khatola pele a kirire ya
1: ne
2: ga ke ra se mase na o ipile ga gago ka bo bua ga
1: gana le botata khada ne se gana le 24 ya dilemo re
0: sae ya pela re tla lo fitse
1: ha re qale ka nnete
0: a tsebe ka nnete
1: ha teng ha re qale fela ka mora 24 motho ya qeteletse a hlaileng ha ne re qetela ke ntate
0: yena ka nnete o lwane Ulwane ha ka ga mamela jolo ka ile ga mamela ka ina ya bobedi e tlabeleng re hapile papadi a re tlatsa mabolatsha ho e yene ba matha bana ba e ba matha man
1: ke patu bile ntho go
2: nthena ya di time zone ha iso ka ba yo tloe
0: hey ke patu ntho ke bona ka ga ke a selemo ka ofe
1: Ai wale o tsebe ba kwa bohale ke dipapadi tsa hoseng.
0: Hey,
2: ai o ile ka bohale.
1: Ai dia no setsa fela che part ntwe bo ibuileng ke kgolo ya kelello tsa dipapadi tsa continent ya Africa. Ho bane matla ona teng, matla meleng a teng. Fela e ka re hona le ntwe nngwe ka hlong ka mona, hona le kelello ye nngwe mana. Re tshwantse re shebe ho bane. E se kae ka re e ahelletswe ho ha ke tsebe rona ke tla re ahelletsweng hantle
0: ho bane o bua tshwana wa e buang khaitse dia Senegal le ka nnete papadi ena ne ba bapala le Norway ne ba bapala hantle empa tsa Afrika re dula re bua jwalo ge ba bapetse hantle pa re sa fa
1: kelelo
2: yona ntwe o tla bile ke be le kelelo ya olwana tsela kwa re pele phalaela bolo papa di ha sofi
0: ke nnete ai ke nnete wena chepate ka nnete ka nnete hona le nthonyana man hona le nthonyana chepate re kopana kana kwa la dipapadi mabedi a re khutla fela ga gwa tsa motho wa tseba tsebele tsokela mantlhale seri ya fama ba itse fela jwalo mo mamedi o rometse bolaetsa a re kada thwasa nkupele nhle ka pa a kopela motho le ke mongatang voice note yenu re tloe bapala hona ka kwa ka tsebele tsokela mantlhale seri ya fama ke ba shoma mabedi fela betse tsofe fela tsora ba tselela segele tenge ka mafolofolo ka la bobedi a re tsetsena gatla
3: Hi, ba u fumana ho ekeditsong ho birthday boxa. Reka Huggies diapers ka kana tse tharo ka 330 rand. Nola mayo le street style mayo 750 grams. Bo bedi ka 70 rand. Reka ka 1500 rand u fumana 3 gig boxa com dot hala. Ha boxa.
4: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mo hau. E ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Go disega. Di plane sa le pato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: How to fit an original bucket for one year KFC. Le qala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamon nut le zinga wentse tse pedi le di chips.
6: Haiba o batla rotisa mathe le ka nnete, ke iphumanele dunk bucket for one. Le qala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamon nut di dunk zinga wentse pedi le di chips.
7: Original bucket for one ya KFC itulana le dunk. E khetsele site ho 4290. Etela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger licking good.
0: A ke na kwa le khaitse di aka ya gwatha motho mamedi wentse fela jwa lo kha re mokopile a rumela molaetsa ono re utlo re o kopela mang
1: e re ke etse je
8: a salkada
1: yetsa keba e ska nketsa ba

0: Ove o boloke. Disolong tse jwalo ka 1 kg ya Rainbow Simply Chicken Bologna ka $74.99 fela. Di 175 gram dife kapa dife tse pedi tsa Dettol Hygiene Soap ka 30 rand. Le jumbo pack ya maleri kapa dipens sa Huggies Dry Comfort kapa value pack ya tsona ya Huggies Gold. Dife kapa dife tse pedi tsa tsona ka 320 rand. Di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July 2026. Ha Shoprite fela.
1: Afrika Borwa, matsatsi a ntsa fokotseha. Mi SABC 3 ke lehaelao la semmuso la FIFA World Cup 2026. Ho tloha ka la 11 June ho fihlela ka la 19 July. Ke nnete, dipapadi tse 34 ka kotloloho ho SABC 3. Lo SABC Plus, lo hasa ka kotloloho dipapadi tsena diteisheneng tsohle tsa radio na ka bophara. Ho tloha moketeng wa pulo ho ya papading e kgolohadi ya pele pakeng tsa Afrika Borwa le Mexico. Hena ha se papadi ya bolo fela, ke nako ya rona kaofela. Haruna, Remo, Kaufela, o se fetwele ke motsotswana fela ho SABC, mohatsi wa semmuso wa papadi ya FIFA World Cup 2026.
2: Na o malala la otswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena website ya rona ya www.lesedifm.co.za. Apa SMSa One Life Finral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse itlhabolle ho Lesedifm. Bulela mohala wa hao ho dimo hobane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng lo ba fani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
3: Tsabeletso ke lesedi, mamedi mosebetsi o moholo o etswang na wa ntseba hore ke motho ya thaselang haholo lehlakore lena la thibelo la ditaba. Ke rata haholo maano a sebetsanang le taba tsa thibelo. Me mosebetsi ona o etswang ke FHR ka nnete ke ao ananela. E bangola ka tsa o tseba hore ba tlabe ba le hokae ba sebetsa le setšhaba ka ditsela dife. O ka kena websiteng ya bona ya www.fhr.org.za, www.fhr.org.za. Kanti o ka kopana le bona ba teng FHR le ho LinkedIn, ba teng le ho Instagram ke foundation_human_rights. Ke handle le ya bona yeno. Re ne re buisana hana jwalengana tjena le Mama Shabati Nuku. Re bua ka tabena ya maano le matsholo a thibelo ya GBVF. Mgaung tjena ke GBVF. Maobane mona ne re na le bahlankana bana ba Akwela Tebza le bona bana le mokgatlo wa setšhaba o e leng hore o shebane le banna ho thusa banna hore e be bona ba lwantshang bothata bona. Mamela tshebeletso ya Lesedi FM ho le tjena, butle re kopane le ngwanana wa Yesu ke bua ka Exinia a tlo re neletsa hore maemo a lehodimo a jwang. Re tsebe ho kena di-masepaleng tse fapaneng, re utlwa hore sephetephete sona se phalla jwang. Exinia, dumela wena ngwane se rao amoela o thakgowa breakfast show. Tshepa o tswile hantle marieng ana e ke a ratang. Ho thwe o tla ba jwang ka jeno?
4: Ere ke dumedise thata le wena batukarang ka go lebetse lebitso la Constantina.
3: Ke utlwa ke le batla hole ke bua ka ditokelo tsa botho Exinia ke tisitse. Ke batla na le Exinia o kae Exinia.
4: Ha re se ba tsaka se no tsa bulitse ke kala ka bona ka province ya Gauteng teng ho hlakile. Me hunte ho ba taka jeno ka bona ka mona ka Johannesburg temperature di simane ho le shume le metsi e tsipileng ha ile Pretoria di tsene ka mona ho le shume le metsi e robedi ka mona ka Mpumalanga le teng ho podile me hunte ho hlakile la fela maru a kwa e di bakeng tse ka botshabela Mbombela le Emalahleni di tlalela mane ho mashume a mabedi le metsi e mene province ya Leboya Bophirima leteng ho hlakile mme ho podile. Klerkstop le Potchefstroom di ka dula mane ho mashome a mabedi le metsemedi mme re ka lebelela mafatsana a itebileng a ke a tuma mantsibu ya kajeno haholo dibakeng tse hare dibakeng tse ka botšhabela ka mona ka Freistata le teng maru a tla kwaela dibakeng tse ka botšhabela mme le teng re ka lebelela mafatsana a itebileng a ke a tuma a mmalwa le teng ho ntse ho bata Bethlehem le ka mona ka Fixback temperature ra tshwila holo le ditimane holo shume le metso imishano me ha ile dira ke ntana tse ha re jalo ka bo Bloemfontein le Welkom le teng hore le go ntse o phodile ka di temperature tse ditimane holo shume le metso iropong ka mana ka go tsena tala le teng go phodile ne go ntse go maru ante a kwa yetse di bakeng se ka tshabela le teng re ka lebella mafatsane a itseleng a dia du Durban le Richards Bay le ka dilama ne go mashuma a mabedi le metso e tsheletseng ha re phethela ka province ya Kapa le boya le teng go apata di bakeng se ka borwa le di bakeng se ha re jolo ka bo Postman's Bay mo ho le Southern and Calvinia ka di temperature tse di mane ho le shume le metso e medi ha re di bakeng se di jolo ka bo Appington le Kimberley ka dilama ne mashuma a mabedi le motso mong ne le teng re ka lebella mafatsane a itseleng a dia du medi bakeng se ka borwa ke tso tabile tuma me da ke le bo thatsa le batho ka
5: a le bo ya go lotlhe ga itse ya ka exenia o tla go tla sa go tla pe o sale re utlo ga di be jwa ntseno tsa sepedipedi tsa bulipi jalo ka taba tsa ka tsona o sale ke le shoba le botsimene fela betsotso ga le bile shalo re ka busupa ha le ba mo sebetse ntle a ke nako ya gore o hlobetse he mo hlobo mo sebedisa jwalo bo tekesi bo di bese bo di terene ke nako ya gore motho o betse o le be jwalo sebetseng ei engwe ke batlang enke shebuwe ka bahlwa mafubedi ke ena ya motlakase motlakase wa tura di units tsena ho ro rekile ka bokae ai khona ba na ho lo ba tatse no tsiba ho ba tatse na batho re sebedisa tho tsenga ta le bo di hitara bo eng batla ho jotsa batho ba bangata e mona e ka ofela re tsa jwalo fela ei di units tswa thwa ka nnete batla ho jotsa batho ba reka motlakase hore a a e ka re jwale di fukuditse ho feta na jwale he o ntso ba buima o ba buima motlakase mo o rekwang ai ke mathata gaitse di yaka yo
3: na lo sa rekwe
5: ai ke mathata o rekwa ntwase yo
3: o rekwa
5: wetse ai ke mathata ke mathata ba ba medi hala jwala re ka bula gage ka 100 rand ka 300 o ntso fumana di unit tse o no di fumana nako e fitile batla o letse ba ga le letho
3: theko e nyulwe
5: re a etse ba ye o ya o buang ka yone re etse ba
3: Jale ne ono re inyulwetse ka.
5: How be le plan twats. Wa bona how wa bona ha isa o ami o tla bua tje.
3: Nna. Nna ke tswa solotse.
5: Oh.
3: Nna.
5: Ke ka ho tjena la o sa ditseng tsa
3: ro. Ke tswa solotse ka. Hai kwela twats. Ke la bona nna ke a paga ko.
5: No.
3: Twats. Nna ko in charge le twa ena di units.
5: Hai
3: ga ke a khetse mahetle mona ga mesena se thula.
5: Fela ho etsa etse kwa tsipa ke batlang ke re tlo bua. Ho etsa etse ndi units tse ba nna tsa. Tsa ba sesane ha ka
3: ka. Ba hitaga.
5: Ai khona man. Mamedi ke batlang ke re tlo qoqa ka kwano. Ho hlomo re tshe tshebe le di. Re fumane le di tsebing ke di re joetse go. Ho ile ho etsa la jwa.
3: Ai. Ba hitaga.
5: Ai khona thwatso. Ai ai ai. Thwasa ga ka ha di retira ka 50 rand a teng o tshwana la o sa horeka.
3: Hai le petrol e jwa.
5: O tshwana le house ho re.
3: Na le motho itse he papa. Ke tse o tshele mo. Ha se ke tsetse.
5: Bo lwane le bo.
3: Hai khona.
5: Bo lwane le bo.
3: Na ka lena la tsikinye ya le.
5: O bo lwane le bo. Ba ba wa ga ba le tlelo ga ka koloitse kgolo tshela tsotsela ka. Ba ga ba. Ba vedi go tla go sepetse se be jwa ke le tsapele ho thagwa breakfast le buse maruma o tema nga o metro a re fetsona ru tlo go di emejwa ga se buse tlo go di medise ga itsedi ya ka ke tsapele tsa sepetse thagwa breakfast di emejwa ka jeno
4: ha ke le go bana ke le mo tsheng for how ke le mo tsheng ma jwa thagwa breakfast show a se ke ke sana ka ona ka mang o ntse pala handla o ntle le ka mane ka fonteng mo le ngore ngona di tikisa ni bile tsentse di tsela pele he ka go ba khane ba na ba opola hore o tsena di tikisa ka mo fonteng pa kentsa mahlof le president brand le aliwal ha mo le aliwal e was back a jole re go ba khane ke ho tse go ya ni bile yo ho ba na di tikisa tse ma tsaka mo no feta mo e ba mo na le go go ile ngore go ka tikisa pa palo nya rena se pete pete re so ya no mo re nya 051 4099600051 4099600 thank you mangaw the customer management center fotamo the simple lunch ya re kopana sa mogatlo la tlang
5: o se busetse ke joetsa thwasa ke hey ka 100 rand ta o reka motlakase di ile kae di units tse a sedileng yane ha ka ba yo
4: ai o tlo lo ya o lo ka nne ha se na matric
5: hey ai ke mathata fela o se ya re kopana ka dikalo ra bo super
4: Alright,
5: a re fetele City of Joburg bo sa bagale maoteng a re fetsona re utlwa di eme jwang o rengena o sposa e re rutube dise gaitse ya ka ke tsa pele tsa sepedipedi City of Joburg di eme jwang ka jeno
4: but kare ke di medise ho wena le tsasa ke di medise ba mamedi ba batle ba se di FM re se ba ndi di robot tse sa sebetseng mane so we to highway mahareng a molokwane le mahube street ka tikis Christian Tivet le water ka mo Florida Park Extension 3 Bryanston Drive le Wilton Avenue ka mo Bryanston South Road le Impala Road ka mo Marlboro Cumberland le Protea Street ka mo Kensington hape le Main Road University Road le First Avenue ka mo Melville mme re kopa bagani ba tshebediso tshwana le di four stops ka po banke molao wa di points man re na le sepetepete se petetsaneng ho M1 North mahareng a Poisons a Gold Reef City le Car Street ka mo Poisons N1 North Allandale since sepetetsane N1 North and 12 Deep Cliff Interchange N1 North Golden Highway since sepetetsane re kopa bagani ba be le mamello hle go bona hala hona le mohudi bakeng tsengata tsa City of Joburg mme re kopa bagani ba light ba gantse mabona bona e bileng ba etse bonnete ba gore ba latelana ka tsela e tshwanetseng re na le kotsi ya koloi mane ho N1 North ka mo Malibongwe Drive ka mo N1 North Albertina Sisulu ho na le koloi e senyehileng mme e thibile tsela go feta mo tsohle di tsamaya hantle re leboha JMPD le JRA ka tlaleho ena
5: a re leboha go lo gaitsire ya ka re a feta re fetela e kurulene ko bere mogeseng o teng ka mono a re fetsona re utlwe e ka jeno di eme jwang re mogeseng tlo go dubedisa le go ala ka ketsa pele tsa sepedipedi e kurulene di eme jwang ka jeno
6: re a leboha le go ala ka le go bana beso ke dumedise moifo wa lona le ba mamedi tlaleho ena ya sepedipedi le tlise tswa ka otlolo o tswa sepoleseng sa mmasepala wa motse mogolo e kurulene mothati wa jwale mogodu o batla o aparetse dibaka go ya ka go fapan tlhoko moganetle bogolo ba ditsela tse e potapotileng dikantoro tse e phaameng tsa mmasepala mane Germiston re bua ka OR Tambo government briefing di tlo kwalelwa phalelo ya sepedipedi a nakwana jwale ka o lebeletse gore o tloa ka gore ya lesome o rile kopano ya makhanselara sebedisang ditsela tse mabapi ga le tseba gore le tlo etela ka moo mabone a laolang sepedipedi a tsileng taolong e ba letshwao la o ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka morago ra bosupa

0: ake nomcebo nomcebo zikode ethelumoya eroba fela metso tso fa letso ra ya busupa ibile se bile e ba le shome ka morara ya busupa mgahlelo wa bobedi wa the biggest small drive tagwa breakfast ho le sedi fm
1: na go ntsa tahlelwe bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong

Odisea, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double sedan cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: sa lesedi ya fema ke boela kwa omelehle mikile bo ya golo ka mono DJ Tshwasa ke le bo jalo comrade my comrade e ka stana le chairman jalo ha ke sa batla ho senya nao ke batla ke kene ka mona ka kamponya marumo galangs ko bana ka mona le mahlanka le ho kela ile mong hadisi london a fika la motho ya khotsa le ka ngwana mme
1: ke pat madu me ke di bitse le ba rival lesedi ya fe
0: ke o taba ngwana mme ke bona hore le fumane mokotlisi e motjha puthi mohafe ebe jalo taba e
1: ke pa tonte pala ya lo ka le tsila TP Sontaro go tsang go hone ka di 21 tsa June ke tsa jalo tsegelo patlalatsa re itse se jalo puti mati ke mo ka tsiwa ka fa sa balbokalang go kona ka dilo ro
0: ebe ho baneng le gethile puti
1: ke pa ke hanya go tota fa o ka lebella ditla di le pedi tse di fitileng tse re ntse le matsapanyana re nna le ba ka tsi ba tsa tsetse se tha le fa o ka lebella ditla tse di fitileng ontse tsala jalo me le tsameko ya rona mo tlhagiso tsikileng e teleditse e sa itumedise mme ra tsaya tshwetso ya gore re tla go lebelela mo Aforika Borwa motho yo o tlhaloganyang kgwele ya dinao ya Aforika Borwa ebile a ntse a katisa jalo mo the Betway Premiership ra dumela gore Puthi Mohafe ke ene o tla re itsang kwa pele
0: ntlha e nngwe gape ke bone e mongwe wa di-technical members mona setlhopha sena sa rona sa bakwetlisi Joseph Mogasi ka ga le ena o tloela setlhopha e teng taba mofuta jalo
1: ke parti jaaka fa re simolotse mo letsatsi la maabane sontaga re itse jalo mokatise mme ke gone re tlatlang re itsetse jalo bao ba tlatlang ba mo thusa ga mmogo le batshameki ba batswa ba ba tla golaganang le tsopa sa marobokalang
0: na re ka bona ga le mona le ona le tlo batla technical team tse members tse ding tsa lona na re ka bona le fumana e mongwe wa dibapadi tsa metlheng tsa Bloemfontein Celtic kapo re fumana le fumana e mongwe wa dibapadi kapo wa bakwetlisi ba province ya Free State
1: ke dumelang gore e tla re fa re feletsa re ntsha jalo karolo ya technical staff gonne ga jaana re tsweletse go tseka tshwara dipuisano mme go tla tswa fela morago ga dipuisano ke ofe yo e leng gore a ka feletsa a ntse le tsegola gore a ka iponela go nna karolo ya setlhopha sa bokatisi
0: go na le bapadi tse mmalwa tse tsamaileng setlhopheng borapo ba le ba go Orlando Pirates le ba bangwe na lona o na le dibapadi tse ntšha tse bang le di fumane
1: ke pa tonto fela ya lo mme batshameki ba o buang ka bone ke dumela gore ke batshameki ba setlhopha sa Tswelele fela fa o lebelela le rona go na le ba e leng gore ba tla feleletsa ba tlile go tswa go na le ba e leng gore ba tlile go golagana le setlhopha mme maabane re simolotse ka ikatiso e tla re gangwe fela re simolola e be nna kgang ya gore re feleletsa re tla go ka ba itsetse jalo phatlhalatsa
0: fika la motho wa ko le bo agolo ngwana mme re tla ke re ba shebe go na ebe lona le tla fumana bo mang le tla lokolola bo mang ka setlhopheng
1: go ntse fela yalo mme o tlile go nna wa ntlha wa go itse ka nako e re tlang go dira kitsiseo ke ebane
0: ke otaba
1: ke a leboga
0: mamele ke ena mongadi selondona la ka etsa phoso mo lekanete rapo ke a gopola jalo ka mane ka o siwelele ntho dingata tse ntse ke ditšheba o sentšena jale tlhile ile a batla emphepanyetsa la o le jalo he papadi yane ya Jordan le Algeria e fedile Algeria e tlotse papadi eno ka dintlha tse pedi go ntlha e le nngwe mme o tlwa mone he mamedi go tsebisiswa jalo setlhopha sa youth T20 international tour se e le sa Aforika Borwa cricket South Africa e tsebisa setlhopha seno sa banana ba ka tlasa le motse lesomelena le metso e robong ba tla ya gona tournamenteng eno ka mane ka Pakistan mokapteni wa dipapadi tsena tse lesomelena le metso e mehlano e tla ba Mickey van Forst mme setlhopha sena se tla bapala jalo ga kgodiane e tlang e tla be tlhola matsatsi a lesomele metso e mene e supileng lesomelena le metso e robo mashome a mabedi a na le metso e mmedi ba qetele papadi tseno ga e tlhola matsatsi a mashome a mabedi a na le metso e mene kgwedi ya Phupu mme dipapadi tseno papadi tseo kao fela di tla bapalelwa mane stadium sa national sa ka mane ka Karachi go la Pakistan e tla ra re gotle ka nkano gora ya borobedi ke tla o neletsa gore na ebe ke banana ba feng ke ba tla tle ba lo emela tlhopha sa rona ka mono sa naga mme ke tla go fa bona ba feleletse kao fela ba le lesome le na le metso e metlhano tlotse ba rona ga re ya ka mane ka Pakistan dipapading tseno tsa youth T20 ke bo mang ba tla ba re emetse ga o le jalo he ke le tipatipe ke bale ke gotlela gape diphapiseng tsa gaswa Auckland Park
2: gao dipampiri tse ngata jenakeng sa mang
3: ga setsa gao ga ditswe capfin sena ga o se utlwa ka rona re o amela fela gannyane ka seo crystalline a sengwetseng
4: mosadi ya neng a nthusa o mponsitse mogato ka mongwe a nolofatsa tshebetso ena kao fela ka fumana tšhelete ya ka potlako ntle le go saina dipampiri tse ngata
3: etsa kopo online o joina maAforika Borwa a fetang 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla capfin ke mofani wa mokitlano wa semolao go na le dipehelo plan smart think capfin
5: maraha se ne di fela a wela sej se se nang bo eletsi se a timela nyaka lamba sotho hore le nale bo eletsi bo tshatsi bo letsetsa ka lesedi FM le kitikang dilemo tse mashume a seletseng le metso e seletseng le liteng. Happy birthday, Lesedi FM, ke molelwa.

0: Bagatsela kwa boraro wa the biggest money drive eta go breakfast show. Ke na kwa ba tsebetsebe chalete. Le maobane mamedi ya lehlololo la tsama ka chalete. Le ka jeno ho jwalo fela. Ya lehlololo tla tsama ka ba tsebetsebe. E tshulisalong ya rona. Kala ga o jwetsa ga ga o re letsetse ka kwano. Ntho tsontse ngwe yetse ko re rubele SMS. Me rona ga tla o letsetsa. Me hangata nke ke bone ba romela di SMS tse ngata. Mpe mo nyetleng wa hore re ka o letsetsa ka kwano. O tsama jwalo ka matsebetsebe. Khatlo ka boraro wa the biggest one drive. How did the mono utwile kamane ka Johannesburg ehile ba bangata ba lla ka mohudi tsile mona le nna ha ke tla mosebetsing ehile ne le mohudi fela tsile mona khantsa mabone ha khantsa mabone ha re khone o bonana hangata ha maibalo di mo le tsena nke ke bone di kotse le tsona di eketse ya mebile mona ga re khale ka kela hloko a go lo fela ga mogatlelo wa boraro bile ile wa qetela ba the biggest one in drive
1: Jalo khaitsedi ya ka me re sentse re fihlile na konya temo mamedi re sentse re le na konya teng re na konyona yane e o ntsong u yemetse ho tlokahallwa ke motho yo moratang ha ho mohlang ho le bonolo empa ho ba le one life funeral policy ho ka fetola ntho engwe le ho bebofatsa moralo wa ba setseng le moralo wa ba setseng Beking ena o le Sedi FM re o fa monyetla wa ho bapala winning at life with one life. Etela le Sedi FM.co.za ka pa o SMS le ntswe ke mantswe a mabedi hantlentle. Ke one life funeral we romela ho 38596 ka e pheta. O romela one life funeral ho 38596 me o be monyetleng wa o ihapela kapelo ya hao ya 50000 rands dula mo metse ta kwa breakfast show mo nalekhada re ka fetola bophelo ba hao e ketsa meputso ya hao ka moputso wa bonus wa chelete e kana ka 2000 rands haeba o ihetetse o fumana quotation ya mahala wa ba ifumana ke bua jwalo ka quotation ya one life funeral cover The SMS delifiswa 150 mme di SMS tsa mahala di sebetse. One life ke insurance ya bophelo e nang le tumelo le FSP. Melawana le dipeelo di fumaneha internet-eng. One life changing lives.
0: One life changing lives. So mamedi re fana ka matsebetsebe ke bange wa lehlololo e leng hore o tla tsama jwalo ka tjhelete ka jeno. Maobane ke bone mamedi a tsama jwalo ka 8000 ranta mme le wena re batla o tsamaye ka matsebetsebe e ka jeno. Fumana karolo ya hao ya 50000 ranta wa pala jwalo winning at life with one life. Sebalo ho kena jwalo website ya rona lcdfm.co.za kapa o SMS one life funeral ho 38596 dula mametse ata kwa breakfast na le twasa me o netefatse gore phone ya hao idula e butswe me mohlomong ke wena ya lehlonolo e re ka moletsetsang ga fetola bophelo ba hao di sms se go jwetse di lefiswa 150 cent fela metsa mahala di sms tsona ha di sebetse one life insurance ya bophelo e nang le tumelo le fsp mela wana le dipehelo di tla fumanwa interneteng one life Changing lives. So about smile and sunny sun. Kalo utloba lwa monati yaka. Ke matsebetsebe. One life. Changing lives. A go fana ka matsebetsebe gaitsedi ka go fana ka chalet.
1: Ho jwalo mamela tsebere tswale sedi o pola hle wena SMS itseng o ka hla nna sheba mohala wa hao. How are raba o tlotshu jwalo o re one life changing lives re tla tseba re o re emetse. Re tla tseba re kwena motho wa rona mme o tlo itukisetse o ghetha ka ho 1 ka ho L ka ho I ka ho F ka pa ka ho E. Etsa jwalo.
0: A re botse. Ho pola ha o raba mohala o tswane tsore.
2: One life changing lives.
1: Aba sa o kena no a se ka tata one life changing lives
0: re bua le mang o kae
2: le Silwane from Virginia
0: yes Silwane o kena yeah o kena tshulisa no neng
2: ke kena la matsetsa le go fela mo bana le this morning
0: wa bona ke batho ba mantsoe a rona bona go letse ditse he
2: yo ba tshwara ke le go
1: o so itukisitse
2: yo
0: Hey, re batla o tsamae ka chelete. A ke go atseba o ghetha 1 L I F kapa E.
2: Yes, what get?
0: Hai. Nna ke batla utswa ka wena. Ke batla utswa ka wena. Re patile chelete kae kae mona? Matsebetsebe.
1: Re ke mo joetse card.
0: Yeah.
1: Hona le ka mo honang le 2000.
0: Yes.
1: Hona le ka mo honang le 3000.
0: Hai man.
1: Hona le ka mo honang le 5000
0: Yes.
1: hona le ka mona le 8000
0: yeah.
1: Ke mpa fela ke sa tsebo rena ke chalete tsena ke di beile
0: hona le 2000 ye nngwe fela re batlang ho fana le ka yona thwasa ke a utlwa di badile tsena tsedi ho ntsola le 2000 re ka fana ka yona fela
1: hana o itse o mang
0: ke nna se lwane ka mo go tswile o tloga hana o itse o mang ke nna changing lives
1: Eh, selwane, ere re rekise go tlo utlwa ona o getha ka o ka.
0: Ya, tsaka fela jalo gaitsedi ya ka o tlo tsa ba ka batsebetsene.
3: E bang ona na o roke ka wa khona o le fella le qwetha. Nana hape. Clientele Legal, e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di planet tsa rona, di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang. Kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: O be o boloke. Disolong tse jalo ka di 6 packets of peri sa di 100 gram sa Danon Nutri-Day Smooth Yogurt. Ka 32 ranta fela. 400 gram ya Yum Yum Peanut Butter. Ka 36.99. Le 500 ml ya Stay Soft Fabric Softener. Ka 26.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July 2026. Ha Shoprite fela.
1: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Le re tla re kana o tsona mamedi a tsebeletso ya Lesedi FM metsotsing ena mashoma mabedi ana le metso medika mora ra bro bedi tlhodisano ke we rata one life changing lives tlhodisano ke bitswang fela winning at life with one life me re sentse rena le e mong e re tshepang o rotla tsama le tsona selwane hey ke a gola o so lokile go file na kwa o inana gore o batla o getha ka ho one e le nomoro e bopang lentswe one life kapa ka ho L kapa ka ho I kapa ka ho F kapa ka ho E wena o re o tsamaya lefe
3: ke kgetha e twasa
2: gaba ke o he selwane wa gago
4: selwane
2: o tseya o so thekwa gago
4: nna ke motho nka o fa monyetla gape
2: ka nnete
4: ee ke botho ke mo ratang selwane wa dula mo o e selwane kapa banna o batla wane kapa o etse ore
2: Wada! Otwella e
4: ntshepe selwane
3: eh a ke a dula batho be
4: ke ka
3: ntse ba thukada
4: ntshepe
2: otwella e e o ihetetse nyona ka legato le ka pelonya hao
4: ntshepe selwane
2: o tsamaya le ba thukada
4: wa ntshepa
2: hey
3: a ke ntshepa ba
2: Yes.
4: Ha le 2000 tiano yona hangata re tloka motho aba itse jwang thwase.
2: Kada 20 motho aba ile a kopa quotation ho tswa ho one life ibile a ifumana.
4: Quotation ya mahala.
2: Ehe.
4: O la itse jwalo se wena selwane.
3: Eh aba tikara ke la ka sendela cover 243856.
2: Buta rutla o la fumana quotation.
3: Eh aba eh thwase.
4: Mono no sense go fa 2000 rand. Le pele go jwetsa o hapile bokae. O sona le 2000 rand. Ya ho popa quotation e fela.
3: Ke le bua batho.
4: Jale ha re shebe. Hana o itse o kgetha bokae? O kgetha
2: o kgetha.
3: Wa ka life.
4: O kgetha o kae?
3: Number 1.
4: Ho number 1 mo. Ka go jwetsa hore e ine ine na le bokae yona ne?
2: Ngalo batla o ntsha phiritsa.
4: Ke batla modia ke batla age.
2: O batla o ntsha phiritsa.
4: Batla age. E ine la le 5000. Selwane, e ine la le 5000.
2: Yo. Ke ba ona le 7000 rand.
4: Jale kae kae mona hona le mona le mo se nan chelete ho hang. Ho la le mo la le. Jale ka nna ba o khethile mo se nan chelete. A rutlo.
3: Yo batla.
4: A rutlo.

na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: ke sa batleng e mfete ke yone engelane le Ghana sumba ka jelo reng ya le show me Africa Borwa tswa go nna mkaka General Batusta sebeditse ke betse tuele
1: Bona sebele tswale se di FM nna ke monono le nna ke tshwalo ke re lona ba ngolang ka ba bang ngola pampiri tsa bona tsa o qetela ka jeno tshepang o la hlanjwetsa re ke ngola pampiri ya ka o qetela o ka mane ka Blue Gumbush ngola mona le ngola mona te ka nnete ka o fela lona ba ngolang ba ntseng ba tswella pele le nna ka nnete ke emetse bona papadi ena Portugal ha ho ka morao re mokwetlisi wa Portugal le yena ba tla sa gatello e kgolo me ho la ba le mantsa bohloko ka nnete ya tswang ho ba ahi ba Portugal ba hle balla ka Ronaldo fela he mme re tsebetsa ho se FM re tla bona le yona e ho na itla tsa majwang ha re kopana o sane hona kwa no radio kuba

0: Mametse zonke sebele songa ya lesedi inhliziyo me wena momamedi motle re tsama moho re ho renya le shume le meso imedi o tswile jwang ka jeno wa tsiba ho botsa bophilo ke ntho ya bohlokwa ho botsa fela bophilo hore bana be soletswile jwang ntate o tswile jwang ka mo ka tlo me o tswile jwang batswadi le tswile jwang ka jeno ke ntho ya bohlokwa hle ke ntho ya bohlokwa metso le ha o no botsa hore na le tswile jwang ke ntho ya bohloko dumediso ho rena basotho ke ntho e kgolo wa tsebala kwa dumedisa ha o ya wa dumedisa ha o khutla wa dumedisa hape ha o ya kwana batho ba be ba ipotsa hore ke neng o re dumedisa ba hlokomela hore ho rena basotho dumediso e bohlokwa mo mamedi motle ke ka hona ka mehla ke kgothalletsang hore tsotella batho bao o ba ratang tsotella batho bao o ba ratang botsa fela ka mohala fela o botse bophilo ke ntho ya bohlokwa ho bona eo ke ntho ya bohlokwa bana ba bangata ha le dule le batswadi ba lona ha le dule le batswadi ba lona hobane le a sebetsa le kae kae ka ditsaka ka mesebetsi ya lona e fapaneng me ba bang ba kae kae ke re ke mabaka a fapaneng a etsang hore qetellong ha le dule haufi le batswadi ba lona ka nako ngwe fumana hore motswadi mo ono ma phelang teng o dula a le mong o dula a le mong jwale ho bohlokwa ha ka kang hore ho seng ho ho ne ho hong motshea re mantsibuya gafetsa gafetsa ka mo o ka gonang ka teng o nomoletsetse o mmotsa hore na mme ba ka ontswe ya jwang tatu wa ka ontswe ya jwang ke ntho ya bohlokwa hle ha re gathalleng batswadi ba rona ha re gathalleng batswadi ba rona ha holo bana ba hore tsebang hore re hole le bona ba setse ba le bang o tshwanetse o dule ngong re ile ka dinako tsohle hore na ebe o ntsa ya jwang ebe ho etsa halang ke ntho ya bohlokwa eno ha re ske ra iphapanyetsang boikarabelo ba rona ho batswadi ba rona hle ke a kopa a re thuliwa tsiba wa bua ntho ke ntho ya bohlokwa ka nako nngwe ntho tse ding re di nkahanyane o fumane motho letsatsi le feta o sa re letho ho batswadi ba hao ba sa phele le wena o sa re letho ai khona nna ke a kopa hle ha re ba tsotelleng ha re ba rateng ha re nne re ba cheke nako le nako rona mama o ntse ya jwang papa o ntse ya jwang hle e bohlokwa ntho yeo e bohlokwa ntho yeo haholo fela haholo mabedi e le shumele metse robedi metso tsoka mora hora ena ya borobong o mametse le sedi fm ke la ithabole me hopola hle re tla o forna o ka lebellang horeng ena ya pele ya lenaneo la ithabolle ka jeno hey ho busy magotleng a dineo hua udimele tlase magotleng a fapaneng a dinyewe me lenyewe ena ya senzo meuwa meiwa ya polao e ntse e tswela pele legotleng la dinyewe le phameng me re a tseba he hore ka ofela re batla go bona gore na nyewe ena hantlentle e tla fella kae di a kena dinyewe di a fela batho ba a hlolwa ena e kena letsatsi le letsatsi empa re a ipotsa ha e fele nyewe ena ha e fele empa he qetellong re tlotse ba hore na sephetho ke sefeng re tlotse ba hore na sephetho ke sefeng nna ka nete ke ne ke latela ke ne ke latela haholo haholo ke ne ke le motho ya tsebang hore ka jeno ho etsa etseng me maobateng ho etsa hetseng ai khona empa hona re tjena atshi ke se ke ya be bude botla ha ke sa latela jalo ka pele hona le ntho eno e ke ipotsang yona dipotso tse ke ipotsang gore nyewe ena yona di nyewe di a fela yona ga e fele ga e fitlhe peletsong empa he qetellong sephetho se tla ba teng sephetho se tla ba teng mo mamedi motle ga se yona fela e magotleng a dinyewe re tla nne re o beye setlhotlholong ga o mamela le ditaba tsa rona tsa hora le hora o tla nne o fumane taba tsa mofuta ona e re fela re fete mabenkeleng re ya gotlha
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Helang, matsatsing ana hohle re online. Ke WhatsApp call, di Insta live, TikTok. Jo we a elena ha ke sale. Ke recharge di social vibe tsa ka ka Telkom. Mamela, ka 20 randa fela ke fumana 500 megabytes ya di social bundle tsa matsatsi a 7. Intikane bakeng sa WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Ke re le mgozi manyeo. Metswalle ya ka, ba batla di updates. Ke tlameha ba montho di etsa halang man.
3: Recharge and tap to win sebo sa ho mibutonya letsatsi le letsatsi. Dial star 180 hash. Hona le melawana le dipehelo. Telkom, possible begins here.
4: Siyakhala mosamfit. E gotlile. E tshisa ho feta pele. Ona ha se moketi o mmino fe. Ke moketi o moholo wa setso Afrika Borwa. Moketi ke moho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Pauta Mullo, Busan Fest. Tsena tsohle, di tla be di etsahala Moqebelo wa 2020 na le metso supile. Sun City Super Bowl. Menyako, etabulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditikete tsona di fumane ha suncity.co.za. Le ticket pro ho ala ka 350 rand ka sesulu. Sefete, ke siyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag siyakhala mo Sun City.
0: Mamedi ai ho so setse fela tiketetse magolo a mabedi ho seng kwa ho no setse tiketetse magolo a mabedi hore fela re re jwale di tiketi di rekisitswe ka o fela tsa Ziyakhala jale mo mamedi mo tla e bang o so fumane tiketi ya hao ngwaneso iketsetse molemo wa hore o ballwe haratsena tse 200 tse setse ha o sa hlola ho ba letseding hape tse tlabeng di printwa ho thwe e batho ke bana ko hona ba patalang ko hona ba tlang ka bongata ha re etse mbonete ba hore o potlake o reke tikiti ya hao ngoneso ho bane ha tsene tse magolo a mabedi di fela fela re tlabe re phatlalatsa mona hore di tikete tsa Ziyakhala di rekisitswe ka ho fela jale ha ke kgolo hore o batla o bapalong ya batho ba salang a ke kgolo o batla o bapalong ya batho ba salang iketsetse molemo one se tsa ka pele potlaka o lo ithekela ticket ya hao me re tsebe hore moqebelo fela mafelwana beke tle ke re mafelwana beke ka ofelo ho tlwa bola bone mane batho ba theuwa ntate ah batho ba theuwa ho tlwa bola bone mane la bohlano moqebelo a ke sa bua ah ho tlo dube re keng ka pina etla ka Java le Jesse Clark Jikuye.

di metsotso e mashuma mabedi le metsotso pileng ka mora hora ya borobong re itukisetsa o kena senelong sa tumelo ka jeno he ndate moruti morapedi di utlwileng o tlobala pesaleme ya mashume a mane a bala etemana ya pele o fitlhela temaneng ya boraro e re ye senelong sa tumelo ka medupi siani a re kena le modisa.

0: Imashime amararo metsotso ka mara hora ya borobong ha re fetele senelong sa tumelo seo re se tlisetswang ke ntate Moruti morapedi di utluleng hopola hlaiki tsepe salme ke amashime mane timana ke ya pele ho fitlhela ho ya boraro ntate Moruti sebaka ke sa ho
1: ba lukileng ha ba huwa Jehova wa ba utlwa wa ba imolla matswalong a bona kaofela ba ratuwa moreneng ke le dumedi.

0: etebeng ya diretse. A beya loto la ka lefikeng, a tiisa mehato ya ka. Molomong wa ka a beya sefela se setjha, dithoko tsa Modimo wa rona. Ba bangata ba tla bona ho, ba tshabe, mme ba tshepe Jehova. Lena ke lona lentswe la Morena, re boka le ho tumisa Morena ka lona. Re etsa jwalo e leng ka Jesu Kriste Morena le Mopholosi wa rona. Amen. Momamedi wa ka ya ratehang, sena ke sefela sa tafita sa teboho. Ka morao ha ho pholosa boimeng bo boholo ba ho hlaselwa ke dira. Mohlomong ka morao ha ho pholoswa ho kuleng ha hae, le ha e ka ba sebe seo a neng a se entse. O bua ka bopelo telele ba ho emela Modimo, ho fihla a etsa dintho ka nako ya hae le ka tsela ya hae. Tafita momamedi o tseba hore ho hloka thuso ho bolela eng. O utlwisisa le ho batla thuso letsohong la Modimo nakong eo motho a leng maqakabetsing ka yona. O utlwisisa hore ho bolela eng. Ho kenella ha Modimo le thuso ya Modimo di tlisetsa motho sefela se setjha molomong wa hae. Thuso ya Modimo e etsa hore motho a be le bopaki ba mehauhelo ya Modimo. Ya thusitsweng ke Modimo, o bana le sefela se setjha momamedi, sefela sa thoriso. Baneng ba sa tsebe Modimo kapo ba sa tshabe Modimo, ba tliswa ho tshabe Modimo le ho mo tshepeng ka maphelo a bona. Psalmeng ena, re bona Modimo a nka Tafita sebakeng sa tshenyeho mme a mo tlisa boiketlong le botsitsong. O re mo Psalme, o beya loto la ka lefikeng, o tiisa mehato ya ka. Tafita o bolela pholoso ya hae phatlalatsa, mme ka hoo o tiisa tumelo ya setjhaba sohle ho Modimo. Sefela sena se re elellisa hore Tafita o tswile ho pheleng ha ho ngongoreha, empa jwale wa rorisa. O tletse thabo e kgapatsehang, o tletse teboho. Le wena ngwaneso, Modimo o na le hona ho ka ho ntsha boimeng le bothateng, a beha leoto la hao lefikeng le tileng. Ngwaneso ya ratehang, lebella Jehova ka ho tia, o tla itshekamisetsa ho wena. A utlwe ho dumaela ha hao, a ho nyolle sekoting sa tshenyeho se tshabehang, a ho nyolle tibitibing ya seretse. Modimo o tla beha leoto la hao lefikeng. Modimo ngwaneso o tla o fa sefela se setjha. Modimo a le hlohonolofatse, Modimo a le tiise, Modimo a le boloke, a le baballe. Mohau wa Morena wa rona Jesu Kriste, lerato la Modimo Ntate, kopano le matshidiso a moya o halalelang di be le rona bohle jwale le ka hosa eng kae. Amen.
1: Re le bahle ntate Moruti Morapedi di utlwileng ke yena ya neng a re tliseditse molaetsa wa senwelo sa tumelo, mehe wena momamedi motle. Misusu e dula hantle ho e 25 pele ho hora ena ya leshome.
2: Tshebeletso hara ditshebeletso, Lesedi FM.
1: Mamedi, lena letsatsi ke la labobedi, ke letsatsi la hore nke ke o lothe. Ee, akore ke o lothe. Me ha re ne re le sekolong ne re tla re ke revision, re etsa revision. Jale ke batla o bona hore na ha re ntse re bua nakong e fetileng o no ntse o di beha ka hlohong ka mona dikarabo tsa dilotho tse fetileng. Jale ka jeno selotho sa pele, fiefiela moholo a tswale. Sa bobedi, banana ba itshwereng matheka. A ko ntetsetse 086 000 3084. Re bone hore na o motho a tshwarella mogwa ona. Ha re ntse rena o tshwarella na mogwa hao 086 000 3084.

0: ke nomoro ka ya mohala kwano ke letsatsi la dilotho wena mo mamedi motla me hopola hore ha re reke ha re reke mona re araba selotho re fana ka karabo je le motla re thuliri ke sireke hle a ke rekisi a ke rekisi mphe karabo fe le se di FM dume
1: hello to me
0: hi my darling ho jwa
1: I'm not
0: hey
1: sapile
0: aw askisi hello lesedi
2: hello to le baby
0: dumela ntate le kai
2: I'm not le kai tule
0: ke te ntate
2: ala selo to sapile sore
0: fie fie la moholo a tswale
2: o ile ka nna sa bo baby je ntwa
0: banana ba itshwere matheka ke di kopi ntate ke le buile
2: ke le buile ntate
0: a simo he ke le buile ntate wa ka lesedi ya FM dumela Mami di Jumel. Hello. Jumela. Hello.
3: Hotel site kai?
0: Ke teng ntate wa ka o kai?
3: Ke tei.
0: Ei.
3: Ha pili sena sa ke tiella.
0: Moholo a tswala.
3: Ke se le ka fela ke ditaula.
0: Ntate.
3: Sa u vigi hana itse.
0: Banana ba itshwere matheka. Lewile ntate. Asimo he, lesa di FM bo mama di dumela.
4: Khotsa thuli.
0: Dumela mme o phela hantle.
4: Ha bona ke le kae thuli.
0: Ha bona ati mami.
4: Sa pele ke mo koko, sa bo be di ke di kopi thuli.
0: Sa pele ke mo
4: kula matenela.
0: Ho le ke le bo ntse, ke le buile o tla.
4: Thank you for thuli.
0: Mme bye bye, lesa di FM hello.
5: Hello Thuli.
0: Hello me.
5: Ke ntse ka re
0: ke teng o ka me.
5: Ke ngone no mpisa pele ke mokoko. Sa bo be di ke dikopi.
0: Ah, ke le buile mogatu.
5: Thank you.
0: Thank you me. Le se di FM Jumel.
6: Ke teng re teng.
0: Ke teng da. Ke le bona that.
6: Me sa pele ke tsaula.
0: Ei.
6: Sa bo be di ke dikopi.
0: Ke dikopi. Ntate.
6: Kamu tloko ka sasolo kamu.
0: Ntate motloko ka sasolo. Ke le bo ntate motloko o tla mamela wa ile seng a ke fana ka dikarabo gona o di o tlile di lepedi na.
6: I'm not truly.
0: Thank you ntate motloko ke le buile.
6: Ke le bo ham.
0: Thank you ntate.
7: Ha ho supermarket di e chipu feta you save. Ho bula lang hore o tla boloka ho lo di hlaiseng tso di ratang. Di tlokontsa ka mehla le tseding tsengata. Fumana 500 gram ya Rama original 70% fat spread ka 24.99. Le 10 kg ya Uprene super maize meal ka 69.99 fela. Di solo di fumana ho fihlela ka di 12 tsa July. Se fo se ke di solo tsena tse toma le tseding tsengata. Ha you save fela. Mo di jo tsa meme di bitsang Yeah, come here.
8: Ha se le tlolenyana fela la pension ke khotso moyeng ho ba sebetse ba mmusong ba fetang 1.26 million le ba seng ba behile meja fatse ba fetang 565,000 le ba mohedi ke teacher yane e seng e ka iphumulela jwale ka moradi le molemo e popa popa mo so ba matsweletsweni moke a qetile mbophelo ba haika ofela a o ka baba le yena o sa ka nna hlokomelwa jwale ha se fela 2.69 trillion rand a etsetsweng ka boikarabelo ke dieta tsa sekolo tsa ditlogolwana ke tefello ya melemo e fetang 167 billion rand selemong sa ditjhelete sa 2025-26 fela. Dilemong tse mashoma a mararo ka ofela, GEPF e ntse e sebeletsa ba sebeletsang ba bang. GEPF, your investment, your future.
9: Bafana, bafana!
10: Monna wa ha! Bafana, bafana, ba ilo kena tirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a Amerika, Canada le Mexico. Motlotlo ka sena re le setšhaba ga re eme mmogo re ba tshegetse re ikotle difuba re re le rona re teng ka gara ba tlhageletseng ka mahetla Afrika Borwa lefatshe le ao
11: ananela
10: latela diketsagalo ka botlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otlologa ho lesedi FM Come on, Lelo.
0: Mamedi ho joalo re sentse re lebeletse ka tshepo hore ka la bone mesong ka hora ya boraro ha bafana bafana ba tlabe bankana le South Korea dintho ditlatsama ka mo rona re batlang ditsamae ka teng e phela gona ma Africa borwa hona le ka mo re batlang ditsamae ka teng re batla tlholo me rena le tshepo ya hore bafana bafana ba tla hlola South Korea ebe le rona re ikutlwa re le motlotlo re ikutlwa re le motlotlo bile se rona fela le fatshe le tla ikutlwa le le motlotlo ha Africa ba ntse tsola pele dipapadi ntsena tsa mohope wa lefatshe ere he mo mamedi motle ke mona o entse boikitlaetso wa araba dilotho tsa ka jeno me haiba selotho sa pele fiefie la moholo a tswale o itse ke ditaola o ne pile banana ba itshere matheka ke mabekere ka pa dikopi ha o fane ka dikarabo tseno he o tsiba ngwane se o ne pile ne pile ka nnete ntate motlokwa ke wena ke utlileng ka nnete o di nepa di le pedi dilotho tsena o fana ka dikarabo tsene pa etseng di le pedi ntate motlokwa o di nepile ntate motlokwa ditaola mabekere kapa dikopi e leshome le metsesupileng metsesupile hora ena ya leshome hei mo mamedi ho a bata wa bona maemo a legodimo a matsatsingana ka nnete ke ona a climate change wa tseba rena re tseba how to mohudi o teng ne re tseba hore letsatsi le tlo tshaba jwale matsatsingana ntate mohudi o tsamaya le dipula ha o sa tseba gore na hantle ntle boemo ba legodimo bo jwang ka mona pula ya fafatsa ka mona ke mohudi o teteaneng e hlile ho hang fela ka nnete climate change ke ntho e re tshwanetseng gore re tsebe gagolwanyane ka yona ke se etsagalang gona jwale ka boemo ba ka maemo a legodimo ke se etsagalang ka nnete gona jwale jale go a bata mo mamedi motle apesang bana tle apesang bana ga ba ya mane dikretšhe a ba apeseng ba pare ba futhumale le ba yang sekolong dipendosi ga di amogelwa sekolong ba rotseng dipendosi athe ba bang heka nete ba qetile go ngola ba se ba le malapeng go se monate fela go se o le monate fela go a bata le o batho ba ba ka nnete go a bata go a bata go a bata mme maria tsena ga o bata batho ba bangata ba iphumula fela e batho ba bangata ka nnete ba iphumula fela motho a re ke iphumula fela ka nnete ke tla hlapa hantle ka weekend ba tsho jwalo ke iphumula fela ha gabe ke tsena ke tla hlapa hantle ka weekend empa he la o iphumula fela ngwane se iphumula ka sesepa sebedisa le sesepa se ka be se ba metsi fela wa tseba monko wa mmele ha wa loka ha wa loka ere batho ba ba feta pela ga o mona ebe ba ntse ba sonya dinko ha wa loka jale le ha o iphumula fela ngwana mme iphumule ka sepa tlotsa sesepa se mara sesepa mono o iphumule ka pelenyana o nto tsama ba bang ba iphumula jalo mare mo transa go tsi di kausi he ke a tsaba maria ka nnete maria e tsisa batho ne hlolo ba jole go re so itlokomele ka nnete le ha ba o yeno ya reng ke iphumula fela ke tla hlapa hantle ka weekend hlapa ka sepa ngwana mme o sema sema re mono o tsebe ong ga monate e le shume le metse mehlano metso sepele ho ra ena ya le shume ke nako jale ya o suthela mesolle ya rona ya tsohanga ba sentse ba le teng le bona ba tapatapa pela ka mona ba re ka jeno thuli re tlo shebana le taba ya motho eo o sa motsebeng ke ditaba tsa bona ka jeno lena ba bua ka motho eo o sa motsebeng hopola hle ditaba tsena di hlophisitswe ke ragadi Pulane Maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ne ho le Seria FM enriching minds enriching lives

nngwe hape ya tsohang e o re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Palenya ka jeno re tlo shebana le motho eo o sa motsebeng. Motho eo o sa motsebeng ke motho eo o senang kamano efe kapa efe le yena, kapa kopano efe kapa efe le yena. Hape e ka ba motho ya ka fumanwang sebakeng seo a hlileng a sa duleng ho sona. Hangata batswadi ba bolella bana ba bona hore ba seke ba bua le batho bao ba sa batsebeng ka hobane ba ka ba kotsi ho bona. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: na le pina e monate ka nnete. Tumela nhle bana baka.
1: Tumela me mathe.
0: Le phetse joang ka jene?
2: Re phetse ntla re tsebuena mo go.
0: A a le nna ke phetse ntle bana baka. Mpulele. Na le kile la tiana le batho ba o le sabatsebeng. Na o kile wa ba motho ya sa tsejweng se bakeng se itseng. Batho ba motse o ba ile ba o tshwara joang?
3: Me mathe. Ona re ne re ile di tlhuliselo tsa ba lei. Ne ngo kwana. Ho ile wa etsa lo re. Ke ntlo nya bo ithuso. Ha ke hutla. Ke ile ka bona bese neng e tsona liyo ke neng ke palame ka mmala. Ke ile ka latela mogopi o o neng o ya ho yona. Empa ka fumana hore ha se batho ba tswang sekolong seo ke neng ke tswa ho sona. La o le jwalo ba ne ba ntshwere hantle.
2: Ke a kgola hore o ne o lla hlone.
3: Ke hlile ka nane. Empa ka le hlonolo ho ne ho ena le leponesa le neng le ntse le etsa tsebiso ya hore ke lahlehile.
0: Ke a utlwa bana ba ka mamelang he. Ha o sa tsejwe mfihlang teng, kopa thuso ka potlako. Ka jeno ke tlo arolelana le lona pale e monate e buang ka batho ba o re sa ba tsebeng.
3: Batho ba re sa ba tsebeng?
0: E ya hlone.
3: Na ke ba tshepe mme mashepe. Mohlomong ba paleng ena e o tlo go phetelang yona bona ba tshepa.
0: Hlone ngwana ka jwale ke nako ya pale o ko thole o mamele. Batho ba babedi ba sa tsejweng ba ile ba fihla motsaneng o mong bosiu. Ba ne ba tlile ho morena wa motse ona. Mme ba ile ba re.
4: Morena, na re ka hlola bosiu bo feela motseng oo hao. Ha ho bothata banna. Ho na le ntlo ya batho bao re sa ba tsebeng ka hara motse ona wa rona. Le tla robala ho yona. Ho na le dijo tseo le tla di fumana pele le robala. Empa le tsebe sena he motseng ona wa rona. Ho na le molao. Batho ba sa tsejweng ba ka robala moo phaposing ya batho bano ba sa tsejweng. Empa ba se ke ba kgona. Ha ke re la utlwana?
3: Ee, ya morena.
2: Sena se makatsa e le ka nnete. Empa nna ho na le motho ya robalang a sa kgone mme Matshepe.
0: Kananelo.
2: Mme Matshepe.
0: Ke nako ya pale hle ngwanaka. Tseo tsohle ke tla di araba ka morao. Yaba morena o tswela pele o re.
4: Mora re bula batho ba kgona.
0: Batho bana ba babedi ba sa tseba haleng ba ile ba leba phaposing eo ba bolelletsweng ka yona. Ba ile ba fuwa dijo tse monate haholo moo. Ya ba tsamaya ho ya robala. Bonneteng ba ile ba robala ha monate. Hora ya pele ile ya feta. Ya bobedi le yona ya feta. Ke ha e mong wa bona a qala.
3: Mmatshepi, ke bona kotsi mona. Banna bana ba tlo bolawa.
0: He, hloni, o ko thole hle. Motho e mong ho banna bana ba babedi ba sa tsebahaleng o ile a utlwa ha enwa e mong a kgona. O ile a nahana.
4: Batho bana ba motse ona ha ba ka utlwa hore ho na le motho ya ntseng ya kgona ka moo ba tla mmolaya.
0: O ne a batla ho mopholosa. O ile a qala ho nahana. Yaba o qalella ho bina.
5: Ke le eto. Ke dona rona he, ha ba batle he. Ke bona hi ba re bona hi. Ke ke ne he. Matate he. Ke motho ho metse. Ha re a tlameha he.
0: Ka ho he. E mong o ne a bina ha e mong yena a ntse a kgona.
5: Ntse re tsamaya he tseleng o he. Ka motseng ona he. He re fumana batho ba mona he. He ba molemo he.
0: O ne a hlile a bina ha monate. Batho ha ba ka ba utlwa ho kgona ha enwa e mong. Ba ne ba imamelletse pina fela. Ya ba batho ba mametseng ba qala ho tjeka. Ba bang bona ba ile ba bina mo le bona ha ba ntse ba tjeka. Anna basadi le morena ka boyena ba ne ba tjeka. Bosiu bo bohle ka motho e mong ya sa tsejweng a ntse a kgona e mong yena a ntse a bina. Batho ba neng ba le haufi le phaposi ya bona bona ba ne ba ntse ba tswela pele ho bina le ho tseka. Hoseng ke ha batho bana ba sa tsejweng ba tla ho morena ho dumedisa le hona ho molebowa ka kamohelo e mofuthu eo a ba fileng yona. Morena o ile a leboha mme a ba fa mokotlana wa tjhelete.
4: Hela banna baeso.
1: Morena.
4: Ke le fa tjhelete ena ka bobedi ba lona banna. Re bile le nako e monate le lona mona. Re ne re bina mmoho le lona ebile re tseka. Ka nnete ke a leboha. Ho menahane banna.
1: O lebohile
6: rona
1: morena.
4: Kgomo!
0: Yaba batho bana ba sa tsejweng ba tsamaya. Empa ha ba le tseleng ba qala ho ngangisana.
4: Empa re tla golelana tšhelete e jwang?
0: Ho botsa e mong wa bona.
4: Ke nna a lokelang ho nka karolo e ngata ya tšhelete ena.
3: Ke hobaneng hane wena no bina maobane bosiu? Na ke hobane ke ne ke kgona.
4: Ke nna a lokelang ho nka karolo e kgolo ya tšhelete ena.
0: Monna e mong o ile a re.
3: Ke nna a lokelang ho nka karolo e kgolo ya tšhelete ena.
0: Monna e mong o ile a re.
4: Ho jwalo. Empa batho ba motseng monana ba ke be ba o bolaile hobane wena o ne o kgona. Pina eo ke neng ke e bina ile a pholosa bophelo ba gago. O lokela ho nteboa mona le gona ho mpha karolo e tomagadi ya tšhelete.
0: Bobedi bona bo ile ba ngangisana ka boemo bona ho fihlela ba se ba sa tsebe hore na ba etse jwang. Ya ba ba teana le monna moholo e mong ya neng a ituletse ka thoko ho mmila. Ba ne ba ntse ba tswela pele ho ngangisana. Monna moholo eno o ile a ba botsa hore na ba tseka eng. Motho ya neng a kgona o ile a hlalosetsa monna moholo hore na ho ile ha etsahalang. Mme monna moholo o ile a mamela ka kelohloko. Ka mora hore a utlwe pale ena ya banna bana ba babedi, o ile a re ho bona.
1: Bobedi le lokela ho fumana karolo e lekanang ya tjhelete ena.
4: Ebe re ka mo leboha jwang monghadi?
3: Ebe go leboha jwang monghadi?
4: Ebe re ka mo leboha jwang banna?
0: Banna bana jwale ba ne ba thabile haholo. Ho ba ileng ba arulela monna moholo karolo e itseng ya tšhelete ena ya bona ho molebowa. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke kgolwa bohle le ile ya natefelwa ke ho mamela ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone. Ke banna ba bakae ba sa tsejweng bao ho buang ka bona moo paleng e?
2: Ke banna ba babedi mme Matshepe.
0: Ha ba ntse ba tsamaya ba ile ba kopa boroko kae?
3: Ba ile ba fihla motsaneng o mong mo teng ba ileng ba kopa boroko teng mme Masebe.
0: Ke eng seo batho ba sa tsejweng ba neng ba sa lokela ho se etsa moo motsaneng oo se neng se bile se sa batlwe ke morena wa motse oo?
2: Ke hore ha ba robetse ba kgone mme Matshepe.
0: A ko re hlalosetse hore na ho ile ha etsahala eng bosiung boo?
3: Ho ne ho ena le monna e monyaneng a kgona ha robetse mme Matshepe. Ya ba e mong o bina pina wa morena a se ke a utlwa.
0: Ke mang ya ileng a boloka monna eo? Ya neng a kgona hore a bolawe.
2: Ke monna a neng a tsamaya le yena mme Matshepe.
0: Ha ba qeta ho fuwa tjhelete hore ba e arolelane, ba ile ba qala ho nganyisana. Ba ile ba kopana le mang, yena o ile a etsa eng?
3: Ba ile ba kopana le monna moholo mme Masepe. O ile a re ba arolelane tjhelete ka ho lekana.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
7: Tsamaya hantle mme Matshepe.
8: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: tsa dijo go botlhokwa haholo go bane gore fa tsebo e kgethegileng ka setlhaiswa tseo ka phepo tsa bophelo bo botle gore setlhaiswa tseo seo o se rekang seo fa eng e tobang le molemo kapa e sa tobang le molemo e o tlamehang o e fokotse kapa e o tlamehang e eketse ga o ja ebile se tlabe se o bolelela gore e se na le eng e na le eng e kae le eng le eng so dintho kaofela tse bang di kentse moo ka molao di lokela gore di bewe mono gore batho ba kgone go utlwisisa ga ke ja ntho e itseng e na le dintho tsa botlhokwa go ne go tlo re thusa gore go na le batho ba nang le di-allergy gape motho o tla kgona le go bona gore ntho ena e ke nang le allergy ya yone e teng mona ke seka fedisa setlhaisa tsena kapa batho ba bangwe ba leka go lwantsha mmele ba tla utlwisisa gore mona sukiri e ngata kapa batho ba di-high blood ba tla utlwisisa gore mona go na le letsai le lengata jalo-jalo wena ngwaneso ka mantsema a maatla ebile e thusa le gore re thibele mafu ana a seng a tlwaelege a bakwang ke dijo gore ga re je gantle dintho tse ka reng tseo ra thibela ebile re kgona le go alaola ana re ka fela ra bala dipampitsana tse
1: ngwaneng mme dineo motho a ka re lesedi le o tla fumana le ngotswe mono ka nnete ke bone e le le lengata gagolo empa nna nka botsa gore na ntho ya pele eo matlho a ka a lokelang gore a qale ka yona ga ke sheba lesedi leo ke efeng
0: ga o ne o ka re wa sheba kagolwana gore pampitsana ena e ka re e o bolelela kagolwana eo motho a e jang ke kana gobane ga e buile jalo pampitshaneng e nngwe le e nngwe e ka o bolelela gore ga o ja mona karolana ya motho a le mong e kana ka mantswe a mang seven five ntho e nngwe le e nngwe e kareng e ngotse moo e kabe e mananesitse e begile go ya ka karolwana eo e re tsetse motlhala motlhomongwe o reka sopho ya o bolelela gore karolwana ya eo jwang ke motho ke kana ebe e o bolelela gape gore ka ra sephuthelwana se go dikarolo ditlhano jale karolwana e ditaba di kabe di beiwe go ya ka karolwana ena gore karolwana ena e na le mafura a makana e na le di-vitamin tse kana e na le eng e kana e na le tsekeng e kana e na le eng empa ga wena o ka ja sephuthelwana seo kaofela o tla tlameya o utlwisitse gore o tse o jele karolwana makgetlo a matlhano
1: ga nnyane fela mmedineo ga nnyane fela re fete mabenkeleng re ya gutla re tlo bua ka yona taba ena re tswele pele
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: wa ratwa lesedi FM
1: medineo o ka tswela pele o ne o ntse o bua ka mehlala e o neng o eetsa lesedi la dijo tse ba motlhomong o ka le bona le ngotse mono ditswekere mafura jalo-jalo
0: ee ngwaneso ke ne ke bua ka karolana eo ka mora karolwana o tse o tseba gore jale mona se ke tseba gore ga ke bala ditaba tseno tse ngotseng ditaba tsena di bua ka karolana yane e ke bileng ka yona motlhomong ga e be sephuthelwana sa gago e le digramo tse masome a mabedi go tla bo go bolelwa gore karolwana e le nngwe ke gramo tse e tlhano wena oa tseba gore sephuthelwana sena sa gago se tshwanela go jwa ke batho ba bane ga o ka seja o le mongwe o tlobo o jile dikarolwana tseno ka o fela o le mongwe ya bobedi e e leng botlhokwa gagolo ke gore re lekela go tseba gore na ke eng dinontsha tseo re lekelang go di koba gore re dule re phetse gantle. Re tseba gore tsukiri, letswai le mafura ke tsone dintho tse ka setlhogong. Jale re a sheba he mo gore go e na le tsukiri e kae, e na le mafura a makae, a mofuta o feng, e na le letswai le le kae. Re tlabe re na le tsebo e reng ke etse motlhala. Tsukiri baka o tlabe o tseba gore ga wa tshwanela go ja tsukiri e fetang digram tse tlhano. Empa mono ga o re o a sheba o fumane gore digram tse mono di legolo kao fela. O tshwanetse o ikutlwisa gore atšhe ena e tsukiri e ngata. Fela e o fa lesedi ka yona ntho ya gore ga o ba le tiro ya go o lokela go ja ga kae kapa e sentse e o bontsha gore e na le tsukiri e kana kapa letso e le le kana e be nne e bue gore le godimo kapa le tlase. Ga e bua gore le godimo o a tseba gore a mona nna motho ya di-high blood ga ke a tshwanela go ja. Empa ga o le motho ya phetseng gantle o santse o bona gore e tsho jalo go molemo go e sala morago gore mo o tlo thibele high blood yane e sokang e o tshwaga.
1: Ke ne ke tlile ke tlo botsa yona ntho eno
0: eyamea ke gore o sheba gore na go na le eng ka gara setlhaisa seno. Ga re nka sopho gape re etsa motlhala ka yone re tabe re re sopho ke sopho mona ga ke a phela letswai dijong tsena tsaka go itse ke tle ka jwa letswai. Empa ga o sheba gore setlhaisa sena se na le eng ke bua ka di-ingredients. Setlhaisa sena ntho ya pele e ka setlhogong go tlo go tlhaga letswai ka mantse a mangwe di le go ya ka bogolo ba tsone e ngata ka go fetisisa e ngwalwa pele go tle tse e latelang. Fela ga o kgona go bona gore go itse ke seka sa letswai mara ga ke nka setlhaisa sena ke se bala ntho e ka setlhogong ke letswai e sentse e njetsa gore le yona ga e batlege ngwaneso.
1: Dintho diphoso tse ngata tseo motlhomong le le tlhokomele gore batho ba di etsa nakong eo ba balang lesedi le le fumanegang dipakaneng tsa dijo o ka re ke diphoso tsa mofuta ofeng mme dineo?
0: Ke nagana gore ya botlhokwa ke go se itisise ga beng ba dintho tse nana ba dingwela botlhe a kere ga o le morekisi o tlabe o ngwala dintho tse etsang gore setlhaiswa sa gago se rekwe ga e na tsukiri e phetseng ke ka motlhala. Empa ga o sheba setlhaiswa se se monate ebile se tsukiri o tlo ipotsa gore na gobaneng se le monate jang ke gobane setlhaiswa sena se na le tsukiri ya tlhago. Jale wena ga o thwe o seba tsukiri e ngata o bona go thwe ga gona tsukiri e phetseng o sonka gore ae ga e na tsukiri. Jalo go se utlwisise melaetsa ke ntho ya botlhokwa gore ga o utlwisisa gore tsukiri e mona e kana o utlwile go thwe ga e na tsukiri e tsekeng ka mantse a mangwe ga o utlwisisa taba ya gore ya tlhago maga yona e teng gobane ga ba nongola jala kere gobane ba tseba gore batho ga ba tshwanela go ja tsukiri e ngata. E nngwe ya botlhokwa ke gore o tsebe mabitso a mang a buang ka kekere. Kekere ga e ngolo fela e le kekere e tla be e ngwala ka mabitso a mang. Motlhomongwe re ke re ga o bala mono setlhaiseng o tla ba o bona go ngotswe fructose kapa sucrose kapa glucose syrup mo cane sugar mo molasses dintho tseo ka o fela di se tsukiri wena gobane ga o di tsebe ga o tlo tseba gore ntho tsena ke tsukiri o a reka ga ona mathata a the dintho tsenan di na le tsukiri o tshwanetse o tsebe ga o bua ka fructose ke tsukiri eo e kae gobane ga e fitlha ka ga mmele e le etsa mosebetsi wa yona tsukiri.
1: Jale ha re qetela fela me dineo jalo ka ha ke tseba gore ka nako jalo ka o qeta o hlalosa mantswe a sebediswa mono e ka nna ya ba ha se mantswe ao batho ba tlwaetseng gore a bolelang ka ba tsebang hore a bolelang jwale ka e ka qetella e kopa kopantse motho motho a sa satsebe hore na inki eng jwale keletso ka fanang ka yona ke feng medino mabapi le hore batho ba etse kgetho e nepaitseng haholo ha o ya mabenkeleng mane o etse kgetho e nepaitseng ya dijo tse tla o thusa hore o phele hantle
0: wa dua ke ha mo kwa ha holo ke ho ho o tsitsitse taba ya di ingredients tse kenke mo ho ba ne di ka re di mo ke di lenyata ha o ka ithuta ho di bala o ka di bona hore ke ke ka se tlo re ke ke mhlana ke ka wa ne o ku di leng wa hore ke e ntse ka ga so ha o tla tsela so kopana le letswai o sontse o ikutisa fela hore ke ka se go go bona ke le tsai ya le go di tle ya na sapo ha o ntsha wa e ntsha o go e le tsai ya le ke ntsha ba ka go o tlo di tsaitsa tsena ne le tsai ke di sing ka ntle go le tsai ntho e nngwe le e nngwe e o e phehang e le le tsai e na le le tsai ya le o ha o batla go ja ntho e na le tsai e le motho a lwantshang ga tlo e ha nna ya aso e tsamiki e fapane dinoko ha ke ka mohlana re tla ke dinoko ena se sopho ka mmae tsa rena le dinoko tse ma tlo fumana di le khubedi bo khayen pepper di le kala di happy di le orange jale ha o ka wa shela mo fito wa dinoko le ha o di ha o di ja ha di le tswai empa di na le tatso ke eng yang to e ka thusang batho ya bobedi ke hore ba ithute ho sheba hore saving size eo ke ntho ya bohlokwa ha bone saving size a seke a ja ho feta saving size eo e beileng moo karolwana eo ke yona e tlo bang ntho e tlo ba thusa haholo haholo batho ba batlang ho tsola mmele ke bona le batho bana ba high blood le batho ba tsitsi ke bana ba tlo unang molemo haholo holo
1: ke lebile hle mme dineo ka taba tsena sa bohlokwa mme dineo mopedi le phuthi ke yena moeti wa rona kajeno re lebohile mme ha re kopane hape nakong e tlang tsatsi le monate
0: go ne bohanna hlewalesesalang gantle bamamedi ba CDFM
1: ke lo bala le nna gobane le nna ntse ke le tjena mme dineo ke na le onka fela jale ke nako gore re ithute o bala ka nnete gobane lesedi leo le tla etsa gore re phele gantle ka nako tsotlhe ke a leboga mme a semohe mamedi o ikutlwetse gore lesedi leo le tla o thusa go kgetha dijo tse nepaetseng bakeng sa mmele wa gago le bophelo ba gago jalo ka ga o bona gore batho ba bangata ba na le mafu a mangata a mang a ona ke mafu a sa phekoleheng jale go ipaballa go molemo ka nnete go ipaballa go molemo ga re etseng jalo re no bala gore na pampitshana eo e ngotseng mo e reng o e utlwisise e bang o sa e utlwisise mohlomong o botse o google mono founung ya gago mono o shebe gore lentswe le e be le bolela o se ikutlwile o sa tlhalositse ka nnete medino mme boholo ba rona ka nnete le nna ke ntse ke le tje tse ding ke na le gonka fela ga se yangata ka nnete re balang gore na lesedi le reng e re he renke pina e tla ka Patti LaBelle If Only You Knew ka mora mono ke tlang ka Musa Nomkhita.

0: Mamedi ke metsotso e le shume le metse mihlano pele horra ya le shume le motsomong ntlantla sechele ke na moeti wa rona ka jeno me ke mosadi ya industry ena ya media mona mo re lente mona o hona teng mona di gukanyo bona ditabeng tsengata mona di papa dinguteng re re hle re mo amohele ka ha he nako ya rona e se ile ka nnete ntlantla dumela ngwanes
1: Dumela ofili.
0: Ke phetse o phetse hantle.
1: Ofili le kae?
0: Ke a phela o phela hantle.
1: Ofili.
0: Hello.
1: Le kae ofili?
0: Ke a phela o phela hantle.
1: Ke a phela.
0: A se mo he, ke a khola jwale wa nkutlwa. Jale ha re ke re shebe ntlantla ngwane so ke batla re tle re potla ke o bane hle nako ya rona e se re sile. O emong wa basadi ba ba cha holo dilemong. Me o sebeditse ka thata ho aha sena seo o le o se ahile o ile wa ba medium mona industry ena ya rona na kwetelele dipapading diketsahalong tse kgolo tsa lefatshe le tsa kwano lapeng le ho tsa kgwebo o bile teng mona mohlomong re ke re utlwa fela leeto la hao le qadile kae le hore ho baneng o ile wa ba le thasello industry e
1: ke tla qala ho leboha monyetla o tshwere ho re ke dumedise ho wena le bamamedi ba lesedi FM mme leeto la ka hare ho dipapadi tsa sport le qadile

0: re keteka kgwedi ya batjha mme re re go letlobo le letjha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 go tloga ka la 16 June 1976 ke molelwa.
1: Lapeng la rona re nwa Carmen Pure Rooibos Tea ka tsela tse fapaneng. Pali o e batla e le tswekere ka lebese le lengata. Lerato o e batla e loile e tšhisa. Thabo o iphoka ka kopi ya tonanagadi e na le tea bag. Nna he ke enwa ka kgaba ke ithuletse ka pelong ke kgotsofetse. Go sa kgathalee gore o enwa jwang, Carmen Pure Rooibos Tea e dula e lelemela. Nna tefelwa ke tea mankgonthe ya Aforika Borwa. E fumaneha disupermarketeng tse ngata le go carmentea.co.za. Carmen Pure Rooibos Tea, from our soil to your soul.
2: Nakong tsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Sechaba se senang bo eletsi se atimela. Nyaka lamba sotho hore le

0: ke lebuile ha go lutsietse moholadi mamedi ditaba tseno ene le tsa gora ya leshume le meso emedi se latelang e tla ba sa gora ya pele ha jwale meso se ke tseleseng ka mara gora ya leshume le meso emedi ka jeno ke labobedi le la mashume a mabedi ana le meso emera kgwedi ke ya botshelela ke ya phupjane selemo ke sa kitse pedi le mashume a mabedi ana le meso etseletseng lena la ka jeno motlopisi wa lona e santsane e le morapedi segwane mo mahlaola ke yena ya re laolelang gaso nna lebiso la ka ke dimakatso wa hafolotse re na le wena go tloga jwale go tlela ga meso se tabele mashume a mararo ka morago ga gora ya leshume le meso e mmedi gopola gore lenaneo lena le imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku kapere dumela mo mamedi ha re lekola tseo re tla o fa tsona go lena le imatlafatse ka jeno re fumana gore ditshebi tsa ditaba tsa moruo di bolela ga di lebelela o fokotsega ga ditheko tsa mafura go sa le jalo opaki k e leng inspector ya sepolesa sa johannesburg metro e teka bopaki ka pele go komišene ya madanga lefapha la temo le tshwara diponso tsa batšha tsa temo tsa matsatsi a mabedi mo go bontshwang ditlhagiswa tsa temo tsa batšha le bokapi yunibesiting ya free state e bloemfontein tsena le tseding go lena le imatlafatse ka jeno empa pele re tlo kena ditabeng seo re di tlhophisitseng ga re fetise mabenkele
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng se latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong sms a lesedi go 34774 go 34774 clientel life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: How to fit an original bucket for 1 year KFC? Le kala na maya koho le sotwana le crispy hamon nut le zinga wingsi tse pedi le di chips.
3: Ya impa, haiba o batla rotisa matile ka nnete, iphumanele dang bucket for 1 le kala na maya koho le sotwana le crispy hamon nut di dang zinga wingsi tse pedi le di chips.
4: Original bucket for 1 ya KFC itulana le dang. E khetsela site ho tloa ho 42.90. Etela kfc.co.za bucking sa le sedi le batsi. KFC, it's finger looking good.
5: A mo pete mmule mongwa hao e seng fela ho shoka halletse ke maratuwa empa le bophelong ba ka mehla haeba o setho sa Avbob mme o tlhoka tshehetso ya tjhelete o ka etsa kopo ya kadimo e fitlhang ho 8000 rand etsa kopo ho avbob.co.za Avbob personal loans ke kadimo e utlwisisang hore na bophelo bo tsamaya jwang dikopo di tsamaisana le tlhatlhobo ya dikoloto Avbob financial services ke mofani wa mekitlane ya ngodisitsweng NCRCP 19411 ho na le dipehelo
0: mamedi ha re wela gabong ka ditaba tseo re di tlhophisitseng re fumana gore ditshebi tsa ditaba tsa moruo di lebeletse go fokotsega ga ditheko tsa mafura ka lebaka la o theoa go tsitsitseng ga ditheko tsa oli lefatshe ka bophara le ranta e mata Central Energy Fund e bontsha gore theko ya petrole e ka theoa dipakeng sa diranta tse pedi le disente tse mashome a robong diranta tse pedi le disente tse mashome a robong a nang le metso e mene go ya ka di kreti tsa tsona ha di theko tsa diesel di lebelletse o theoa ka dipakeng sa diranta tse 4 le disente tse 15 ana le metsi supileng le diranta tse 4 le disente tse 60 ana le metsi supileng le tsona ho ya ka kreti ya teng di theko tsa oli etala ya brandy di theohile haholo matsatsing a morao tjena re buisana ka sena le sitsibi sa ditaba sa moruo yena ke Tony Modise ndate Modise wa metso le CDFM
6: khetira ka ha go le bo e go dumedise ke dumise wa medi ba le se
0: jole ha re shebe phokotso ena e lebelletsweng ya theko ya mafura e bo hloko ha kae bakeng sa malapa a tlase mane kwa no Africa boro
6: khetira ka e bo hloko ga golo ka bakala gore bona go tlo fokotsa le di tseo tsa bophelo se leng gore ke di bone di nyolo wa haholo go di ntena tsa o feta go qaleng go ding ya March me ntho ba botsoka go gore ha o le etala e fokotsea e ama di industry ka fa pa fa pana a holo jwang industry ena ya manufacturing industry ya transport e papalang karolo ya bohlokwa ha holo ho ba aiba Africa borwa ha holo industry ena ya retail mo eleng hore ke yona industry e leng hore re bona ho nyoloha ha theko ya petrolo e qetela e ama le ditheko ka ho toba re bone theko ya borotho e nyoloha re bone theko ya lebese e nyoloha re bone theko ya phofo le oli cooking oil e nyoloha ame ha theko ya mafura e fokotseya bona o tlo bolela hore le inflation ya fokotseya me ditheko tsena di tlamehile go di adjust hore di papiswe le maemo a oli etala
0: jole ka ile mona so hlalusitse le makale a fapaneng a tla angwa ke seno ke ngeletsa di ditheko tsa dijo ba reki na ba ka utlwa molemo wa ditheko tsena tse tlase e bang ho ka kengwa tsebetsong hang hang ka pa ho kang kana ko etse
6: ho tlo kana ko nyana ga itira ka e ka se ke tsebetsong hang hang ka baka la hore inflation ke ntho e leng hore e batla e nka nako e itseng gobane re tlamehile re shebe maemo strekeng sena sa Hamos gore na a gotlela setlwaeding mme taba tse hlaileng matsatsing a nao feta ke tse jwentshang gore bongata ba di-producers tsa oli e tala e leng taba e kgothatsang ba qadile go producer oli e tala mme re lebeletse ntho e ketsang 80 million liters ya o barrel tshwarelo ya oli e tala e leng gore e tlo kena mmarakeng mme ga o kena oli e ngata ka mogoko o mokalo e tlo qetela e nyolola sa mme ga supply ya oli e tala e nyologa e tswelisa pele le theko gore e fokotseye ka baka la gore demande ga e se nyolohe gakalo mme ditheko di tla fokotseya ga nako e ntse ya ga di tlo fokotseya ka nako e le nngwe kaofela
0: jale ntlheng e amanang le kgolo ya moruo teng ditheko tsena ga di fokotsega di tlo ama jwang
6: ga tlhakoreng la moruo ga etsela ka re lebeleletse gore mohlomong ga inflation e nyologa le consumption e nyologa gona o susumetsa gore bongata ba batsetedi ba gotlele go tseteleng go tse dingwe tsa di-assets tse e leng gore di ka kgona go ganna kgolotlhakoreng ya moruo ke shebile industry ga itsela ke ne bapala karolo ya bohlokwa gagologolo kgolong ya moruo ke industry ena ya mining le industry ena ya construction ka baka la gore di employer bongata ba maAforika Borwa mme di godisa moruo ka o toba nakong e e fetileng re ile ra bona theko ya Gauta kapo tsona di-PGMs e fokotseya mme le bongata ba di-mine di qetelela di sa hire tlhakong la construction re ile ra bona bongata ba di-company tsa construction le tsona di sa kene go di-projecting bongata tsa bona tse e leng gore ga di tseba tsa infrastructure development ka baka la ditheko tse phahameng mme ga di kgutlela tshebetsong gona o tlo qetelela go fa maAforika Borwa mesebetsi mme susumetsa le kgolo tlhakoreng ya moruo
0: jale ga re thula re sheba re ka re lebaka ka lebaka la go fetofetiwa ga maemo a mebaraka lefatsheng ditheko tse tlase tsena tseo re di bonang tsa oli tse tsitsitseng ga jale re ka re di tsitsitse ga kae le gona ke mabaka a feng a ka etsang gore re bone re ka bona go bua ka go nyolowa gape ga ditheko tsa mafura
6: ge tseraka hana jwale e santsaneng e le early haholo ka re ditsitsitse haholo jwang ha go soka go tekengwa fatshe ke maAmerica le maIran hopola gore dili ena panang le yona go e discuss kapo go pisana ka yona ba itse ba ipha nako e ka bang matsatsi a ka bang 60 mme matsatsing ana a ka bang 60 ha re tsebe gona ba ka tswela pele ba utlwana ba ka tswela pele ba butsi streke sena sa Hamos fela ntho ya botlhokwa ke gore ga fela ba soka ba tekena fatshe re ka se di-prices tsa oli e tala di tlo ba fixed mme re tlo bona di fokotseya go ya pele gana jwale re tlamehile re thabele gore spice ya ole tala e fokotse ile hana jwale me re tshepe hore nako e tlang e tla tswela pele ka o fokotsa yo bane hana jwale ga itsela ka re ka se confirm leto a holo holo jwang ha re tsebe hore mo president Trump e leng hore ka se hlofong
7: ma tsela ke tsena tsa tsa di tsotse sa bane tswela pele ha mo ha re tsebe hore na ka o sane o ka o ka ba a itseng
0: Jole mohlomong motho a ka leka hore a hlokomele jole kha ke ne ke hlalosa ho wena Tony hore na ebe ha re sheba e bang ditheko tsena di ka theuwa hana jwale re ka bona ho tswela pele ho nna dintse di theuwa kapa mabaka e ka ba a thing a ka tsang re bone di fetuwa di boela di gutlela ho dimo hape hape ke kopa fela o koleke hore o gutlele mike ngwa hao e ka re o so re be di speaker e
6: khetsera ka ke o tlohala
0: eke o ka tsela pele
6: ntho re shebileng ke e o ne qeta o hlalosa ya kutlwisisano sa corona le di-agreement tse e leng gore ma-America a bana le tsona le Iran o gopole le Iseraele e santsaneng e le involved haholoholo dipuisanong tsena mme ga ba fela ba ka reacha agreement e leng gore e ba fixed ke mo e leng gore ga itsera ka ke kare e ka nnete theko tsena di tlo fokotseya a mme di tlo fokotseya sa ruri fela ana jole kgetsela ka ga e tlatse gore ka baka la gore ga ba so reache agreement ba santsaneng ba iphile matsatsi a ka bang a tsheletse fela ntho e kgothatsang gore streken sa hamos o leetala e se e qadile gore e ka kgona go feta mme e kgone go ba distributed dinageng ka go fapa-fapana ke go e leng gore o sosometsa o leetala e fokotse
0: Jole ha re shebe o bakhandi ba makoloi. Tony?
6: Khetsera.
0: Ke ne ke re

raro ha o hola ka jeno ko la ka letsa ka tlao le mahlono no hola o bo hole o bo hole o bo hole ha ile hore ka jeno o ba sa ile o hloma dipotso o ntse o tsumana le mosebetsi e be ka taba tsa o dikatsa mahantle be ka taba tsa o dikatsa mahantle o se ka wa nyahama bophelong o se ka wa leka wa nyama bophelong ema la o le thatanyana ho le boimanyana o se ka wa nyama bophelong ho tla loka ngwana mme tse hore ho tla loka metsotso ke mashoma mabedi le metso wa jwale kago ya mehlano gantle o le ba goreng ya pele kgotso dumela kantorong dumela gona teng mono mebileng mo o le sebetsang teng le lona ba gannang dilori lona ba leng odima dinthorontoro ke a kopa ganna gantle ya bona pula ena tsena ga pula ena tsena o lori o koloi o thuthuthu sekontiri se a thella Theula lebelo. Hai chate kolo ya hao. Tla, uri mahloho, metsotso e mashoma mabedi le metso e mehlano pele ho hora. E ya pele. Dumela hape. Ke tlo fengwa dipina tsa monna tya ho lo bashana bana ke ba enko. Enko. Hona le pina monate nate ba e binang kwano mphuthaphuthe me tla re ga ke qeta fela ka pinena hem ke bona momamedung o tse mona WhatsApp-ong mme o butsitse potso ntate Motaung dumela ngwana mme nna ke qetile metriki mme ke kene sekolo mona Afrika Borwa ke letswalla mona Afrika Borwa ho keneng ka sekolo ha ke ka ka patala ho fihlela ke qeta matriki ke kena mahala ho fihlela ke fihla matriki mpa ntho e nkudisang bohloko eo jwalo ka ko ngoletsena ke reng ke bone ka mmuso ha o ntshebeletse ha ke na bukana boitsebiso ha o monna ko wena reng o kene sekolo mahala ha o wantshala e lesente wa ba wa pasa matriki o ne o kena ka tšhelete ya mammo ke mmuso mme ha se o tswile sekolo ko wena o re go nna ke bone ka mmuso a wantshebeletsang tate Motaung gobane ga ke na ID ke mang a na tlamehile go batlela ID na se motswadi wa gago ke mmuso o ne o tlamehile go batla ID kapa motswadi kgotso mphuthaphuthe

What's awesome, huh? All right. Pinama nate mputapute, setopasena ge enko, kalebuabashana, libinama nate a holo, libinama nate. Ere, mumamidi jolo kaha, ilimuna kileka fumana pozo, maybe le ki fumana kopo, ya. Wana ya renga botata bae hona jwale ahana ID la ke ni sekolo mahala ho tloa mane sub A ho tla fihla abile a qeta matric ke ni mahala fumana dijo mahala sekolo fela ntho e tsang hore ka jeno a iphumane a halifile ke hore jwale hana ID ke mane mo tenga ngwana ngare jwale muso nna onketsa jwang a engwanaka ire ko arabe mamela tichere motau motho a tlamileng ho batlela ID ke motswadi wa hao. Motho a tlamileng ho etsa bonnete ba hore o ba le lengolo la tlhao ke motswadi wa hao a se mmuso. A se mmuso. O ske wa la wa re nna ntate mteung ke bona mmuso o sa ntshebeletse. Ai o sebeleditse ho ba ke bona ka jeno o na le matric mme ebile o kene mahala sekolong ke wena a tshong jwalo a se nna. Jwale ke batla fela hore ke theole maikutlo a hao ngwanaka o seke wa itematsa pelo ka gore o ne o re mmuso sheba gona mo o ka tlong moo sheba go mme o shebele go ntate wa utlwa ebile o ka nna wa ngolola gape wa mpolelela gore na ntate o kae mme o kae go tloa mona he tlabile gona ke fanang ka dinomoro tsa ga ke ba kope bana ba lefapha la ditaba tsa selegae gore ba o letsetse gona jwale nkeke ka ba kopa o fitlhela wena mona o ngolola gape o mpha gore ntate o kae mme o kae o mphe mabitso a bona tlwa mono he bana ba lefapha ba tseele o tla bua le bona gore ga o laetsa jwang banna laetsa jwang basadi gore le seke lankela ngwana lengolo la tlhago tlwa ngwanaka tshwanetse o bile lengolo la tlhago pele o fumana ID utlwile ntate moteung a kere kaleboa ngwanaka motšhe motle e re ke fete mono ke se ke morabile mme ke kgola gore o tla nthusa ka mabitso ano re tlabe re qetile le yena he nna ke tseba o fetisa ditaba fela mo o kemang teng ke mona wa tseba ke kopa o shebe 1994 ha re ne re fumana tokollo Afrika Borwa. Na di-extension tsena tse leng teng makeišeneng a lona ne di le teng pele ho 1994. Na di-face tsena tse ngata tse leng teng makeišeneng a lona na di ne di le teng pele ho 1994. Na ha o tsamaya ka thoko ho mebila o ka tsamaya o tloa o ile ho feta ka bo Sasolburg o ile o feta bo kae na metse tshwana le bo Amelia e ne e le

0: podile ka mafafatsane a itjalileng a di a duma ka leboya botshabela Western Cape le hodimo le kwaetse ka go kgata dibaka go a bata ka mafafatsane a itjalileng a di a duma ka bophirima karolong e ka botshabela Eastern Cape le kwaetse ka go kgata dibaka go futhumetse KwaZulu-Natal le tlakile go futhumetse ka botshabela di tabatsena tsa hora ya pele tsa gara tsantsa lefatshe le bolipi di fella mona boela wa mamela ditabatseding ha hora e tabele ya bobedi
1: ha kole boe etika o mpe me tsutsunga robonga le sekoto hona tjwale ka mora hora ya pele a timani kwa Zulu Natal jalo ka ke bua le wena ba ntse ba leka o tlisa dibese tse tlang ka baahi ba Malawi hore ba kgutlele hae Malawi empa hona le tabanyana nyane fela mo mamedi o ke batlang go fa yona jalo ka ba ntse ba nka baahi ba Malawi ba ka dibese ba romela dibese tse ngata Malawi yona e re a re na tšhelete banna re thuseng Afrika Borwa ya lla Malawi mme dibese di a kena gore ba kgutlele hae

0: ke bo ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo o le morolo o gatile topo e be le kunutula o ke lefe le kunutula ka ke Prosiding se hlaiswa se matla se etsang ke ikutlwa ke le morolo e bile ke sireletsegile ka gare ka mehla ke ka gona o bonang sefatlhego sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le le boreledi ka mehla
1: nka boikarabelo ba bophelo ba gago ka Prosiding o tla utlwa phapang
0: ke nnete Prosiding e fumana dichemising tsotlhe naga ka bophara
1: Prosiding molekano wa gago wa ka mehla bophelong bo botle
2: Prosiding, ha se Prosiding. Na kontsa tahlelo bophelong. Mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Dumelang, ke nna Real Deloaded Chicken and Spicy Pine ho tswa ho Bonus Pizza. O ka mpisa me spicy. Tatsa eo e ratang haholo, jwale e tla ka nama e ekeditsweng habedi ka 35.90 fela. Ha o batla ho hapa 4,000 randa, WhatsApp hashtag doing too much ho 087-240-5777. Mme o rete hore o etsa haholo jwang. O ka hapa 4,000 randa ka lebaka la Bonus Pizza ho Lesedi FM. Ho na le melawana. Bonus Pizza, try something amazing.
4: Kana nelo ya kopa ya Captain Loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa sutlwa ka rona. Re amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
5: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsaka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka lehlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonting ya ka.
4: Etsa kopo online o tlo bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlane wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
6: Ke utaba metsotso e mashoma mabedi le metso mmedi hona jwale ka morago ra e ya pele ke a leboa mo mamedi hle ke fumane batho ba bangata ba letsang ba mpha dibaka tse ntšha ha e sa le o tloa 1994 ka tsele jwalo ke ne ke itse wena kwala matlo fela o nagane gore go ja Aforika Borwa go ne o sena kgethollo ena e ka be re le o kae ka jeno go tloa fela 1994 ga ke so fitlhe tasemane Eastern Cape ga ke so fitlhe Western Cape ga ke so fitlhe Northern Cape motho motla ga ke so fitlhe Natala ga ke so fitlhe Mpumalanga ga ke so fitlhe Limpopo rena ke metseme ka e leng teng ga e sa le tloa 1994 ga o fela kgethollo e ka be re le o kae ke a leboa ke a gola ngwanenwa o utlwile ebile o re tšhe ntate Motaung ke ithutile ntho tse ngata ka jeno ke rata jwalo ke rata jwalo ngwana ka re ha olla o re utlwa o halefile o halefetse se itseng o dule fatshe o nagane ke a leboa e re ke tle ke tsamaye le wena gona jwale he mo mamedi ke utlwe jwale ditaba tsa gago ke bona ka mane ke o kaena e re

0: bone mona mo mamedi mo tentate thuso khotso hlen ko mametse ntate khore taba tso di buileng di fitile hantle pelong ya ka kajeno ke a leboa ka ngwathe ka mane ho qhalwa masipala wa qhalwa masipala wa ngwathe wa opola hore AfriForum Elisa masipala ona le khotleng hore ka ditshebeletso mono di putlame ya qhalwa kajeno monga di saki mokwena mphatlalatsane o ba itetse me ya qhalwa masipala ono kajeno ke bela ke kopa di masipala tseding ke a kopa di masipala ka ofela ke a kopa seven ka thata sebeletsang setšhaba ka thata ntate Isaac Isaac mokgotsi waka ntate o itšhekile ntho yane ya rona ya maobane ngwaneso Hey. Good. A kwa ko mo fe ngwane so tla mo fa di nomoro he hore anti tsetse ke Amanda ke bue le yena o tla ngwana mme. Hey. Len now to me let's on. Thank you. Asimo he? Ke a leboa. Isaac ke a leboa mshaniso. Ke ntate Isaac Mangena he thabang ka karabo ya maobane. o tla re fa motho rutlo rona clinic mono motlakase o khutlile na a re tla ba nthumelle dinomoro tsa Amanda ke ka mo re sebetsang ka teng metsotso ke mashomo mabedi le metso mehlano hantle ka mora ho rwa ya pele ke dula mona Soweto me ndate motaung ke hlahetse re ke bona o ngotseng ke dula Soweto ke hlahetse Baragwana fa ke Chris Hani ka udiswa ke mme a le mong fela ha ke na ID mme o kae ngwaneso o bane tshwantse ke mona o a bua now o na le dipampiri tseno tsa hao tsa Baragwana ha o na le tsona o lokile ke tla nka taba tsena tsa hona le mo ke di romellang teng hona le ausi a tla o letsetsa o bua Sesotho se monate o tla bua le wena Sesotho se monate letla utlwana mme he tla be so mo hlalosetsa he ka taba ya hao hona jwale re ke nke Thabantsho ke mona ke bona Thabantsho dumela ntate Motaunga ka tue Fontaine Trust Thabantsho ha e sale ba cheka tsela ka December 2025 ntho e moo Thabang potlaka ba re jwalo ka pula ena tseleno e tlo bolaya batho potlaka ka Thabantsho tue Fontaine ke mangwa ditsela ke ntho ke vose ako re fumanele vose ngwana mme ke a kopa re fumanele vose ka pelenyana re kgone re thuse mo mamedi wa Thabantsho hare mothutse ore jwale pula yana mono ke e ka ba kotsi empe hampe ha e sale tselena ba e cheka ka December 2025 ke yona ntho ke e buang gore batho ba rona ba ka kgona go etsa mosebetsi ha ba sebetsa ka boinehelo ba sebetsa jwalo ka Lionel Messi wa tswa re ka sebetsa jwalo ka Lionel Messi moshano wa bapallang Argentina a o inehetse moshimane eo Hi, we need it. Maobane na matswana o tlile ntlatse pedi ha ba ba ba qala o tlile tse tharo ke Lionel Messi fela Lionel Messi ye kore mutieno o a bona hala hore o sebeletsa naha yena ya Argentina Hai umu bi mshani inu man. Umu bi. Mabana papa palalo Austria. Kine ki tek tabe ki li tete li mshimani na waha mloui. Mos mloui ka Austria. Wabana ukila ba pala mou Austria. Mos mloui ukila ba pala Austria. ne ke itse tla moletsetsa kere monna Moss na o tsiya mo ba tsaba bolo ke bona ba shimane ba na bo alba bo mammono le bona ba bapala har ka sebetsa jwa lokala Lionel Messi ha motho no a sebeletsa na ha yeno man Argentina ai wa sebeletsa don jealous ai wa sebeletsa o tswe le bona ha le ka le baleng ba ikutlwa ra jwa le re batho mshaneso me tabengwe ke utlwileng ke o kula ha bra shakes mashaba ke utlwile hore kakapa yenu ya kula hona jwalo salele modimo shoma supileng le metso mehlano o ile a bapalla Orlando Pirates a bapalla le Moroka Swallows o na bapala morao bra shakes o ile a kwetlisa bo Benny McCarthy a kwetlisa bo Quentin Fortune o di se di bapaditse ngata go tse tsebalang kwa no Afrika bo le go utlwile gore motswalle wa ka a phela hantle hona le monna ile nga moetela ntate maile o la ba moetela wa ka mo kutlwileng ka teng ha re ka mo fumana e ka ba ntwentle ya holo me ke a kholwa baba palang hona jwale ebile ba ba re bana ke re lo bona bra shakes ga ba utlwa gore o a kula mme re tla feta he ka mono ka o bra shakes re e thabantšho ka mane ka tue Fontaine Trust mo e sale ba checka tsela December ka Christmas 2025 vosu o kae ke re mmone re mo batle go ba ke bona ba sebetsanang le tsona taba tsena ha re mo batle re buisane le yena tue Fontaine ke lebo ngwana mme ka moka di trusting re rometse molaetsa mme re tla ba batla e re ke bone ke nke mo mamedi e mong ntate Thuso Motaung ke dula ke mametse ka nako tsohle ke rata lenaneo lena haholo ke a leboa ngwana mme UIF ke ho yona jwale dumela Motaung ha ke aka ka fumana UIF yaka a wa refa ID ya hao le lebitso la wa refa o re file lebitso la company no ngwe e sebeletsa jwale tshwanetse o re file ID ya hao re tsebe o sheba re e romele o tsebe o fumana karabo le nomoro ya hao ya mohala jwale o ile wa potlaka oba ngotse o so o halefile theole moya ha o re ngolla re tsebe o tla o sebeletsa hantle checka lehlonono o nkutlwile ke a bona ke mona wa ngola ke o shebile ngola ngwana mme re tsebe o fumana hore na o e tsala eng ha o lla ka UIF ke kgwedi ya batjha ena kgwedi ya batjha
1: re keteka kgwedi ya batjha mme re re go le tlobo le letšha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni lesedi FM le keteka dilemo tse 25 go tloga ka la 16 June 1976 ke molelwa
0: metsotso mashoma mabedi le metso e supileng gona jwale pele go gorwa ya bobedi o mametse tshebeletso e kgolo o mametse lesedi FM e re tle ke bone ntate Motaung ke na le bothata dumela ke ngola mabapi le SRD 370 ya decline mme a ke na le keno ke tlaile 1979 gobaneng a re ya decline gobaneng e o gana ngwaneso now na le lekeno e re tere bone mona he re tla e latlhela o bo ausi

0: Hey, hano, kya leboha ka nnete wena my lollipop. Ka breakfast bo hla bo sanga kana kana. Hai wa ya hata yo.
1: Ah, o bitir ka ne tai lo go bona tifetse.
0: Hai ha holo yo, bona bona bona ate bo.
1: Mm, tsaka.
0: Ba bona hantsela ka mara lekgetho. Kya o ntsha my lollipop.
1: Yes.
0: Yes. Wena o so tla getha fela hore na re ya kae.
1: Eh.
0: Wa bona le like at least some few days. Ba bua teng re go.
1: Ai, ka go tla mola. Sale, mo tsaka. Ke komplele. Mo di ka go tla o lokolla tshe masatsing a hi. Ke tshepa o tsama nna.
0: Si pati wa tsema o bo qadile ha.
1: Ai, ke qadile joan.
0: Ke hore le ha motho leka. Ho atamela wena o etsa bonnete ba gore ka nnete mane a ke tsebe mao cosa ke yo so fela no man o jwanga e le hantle
1: ke ne ke ipapalela fela
0: bona
1: o tsebe jo okuso
0: o bapala ka lerumo bapalela ka lerumo pelong yaka
1: aman
0: wena you like hitting me and I don't know why
1: ka nnete se le lerumo go tloa neng gobane a ke re ke mmangwana gago ga o tloa bontshe gore ke mmangwana gago
0: ebilengwane e oo ke mojalefa tsaka he ko jetse
1: maba
0: o sebediswa ke mang kapa mang ya a batlang go nyametsa tlhoina yaka
1: fane o bolela jwa
0: ga bona ke tlo bua ka modiedi yana ga ke mo ke mo fanetse sebaka mo a tla senya tlhogo teng gobane ga nne o tla dula le rona ka tlong ka mo
1: Bua, ke mametse ka go ditabanyana.
0: Jwale yane o matha le banna bosio. Ga ke tsebe le gore go etsagalang ka lesea lena la bo.
1: Ke tseo ditaba tsa ma sweet 16. Ore o matha le...
0: Butle, wa tseba keng, ke kopa rempe re tloele thupi.
1: Hei, ka mokgone ke berekelwa ka teng ga ga ntlo e ka modiei.
0: Can't we talk about something else, Sipat?
1: O lokile. Re ka nna re bua ka something else yo jalo ka o bolela jale re tla bua ka ena
0: ga ke tsebe o di fumane kae
1: okay e motho wa ka ga re ke re bue ka Thabiso wa tsa re qetelelane ga le nna le ena wena mo qetetseng
0: ke maobane
1: jale ga go ntsha ya joan tlhe kwa motse motšha a tsa ya go se o fumane monyetla wa go e bue ka taba eo
0: so maphatephate
1: oh me ka o di wa tsa
0: ipa
1: mo tlepe ke nga ka hona le se o khitlang je motho ka ka pa ke ka Thabiso ka pa ho tsala e ka pa ke na modie yeo
0: feedback ha motho o so sa tsepe le bana ba hao ba o ba hudisitse wa ba fepa wa ba kenya dikolo ha o tsebe go thata ka mo
1: bua ka eng jalo o etsanang ka jalo tsa ntshosa je
0: re ko jetse kgale ke le polotiking monana utlwa ga ke tlothetswa nna ke bana ba ka mothabiso tsena
1: bane wena o bo bua ka eng
0: ya polotiking mona ke ntwa ya lwana e kgolo he ke o jetse ntho eo Thabiso a e setseng morago ebile ga ka le ka jeno ke o bolelele
1: fane wena wa tsaka ga utlwana ko na kaofela ga o na tshepo ngwaneng ga ke tsebenang go
0: baengempa a bona ntho e ke e bonang kore gantsebe gantle e nka mothua le hatanyana lena ka nnete ka olela ka
1: 6 millimeteraaaearuaaebatlenkaotsontse ibuele
0: ke aolela
1: fane o tloga neneng jalo o fetoile mmolai
0: mang a ke mmolai nna
1: ga o se bua ebile otolaka ka matlho o
0: changesfatlheotshireletse ha motho a batla go ntematsa ge ke o bolelele nna ke a itshireletsa
1: ngwaneng wa gago
0: ya
1: dedi monnaka wa ganelela dikobontse molato
2: wa tseba ke kore ke maketse kore ke setse le monna matining ga mponaise kore ke maketse wena go majalo ka letsetse ga ke tlhopela ka wena go na le mathata
1: nako monnaka nako dedi bona ke nako maka
2: eba naka wa itsaisaisa je e kore ke batla utlwana ntho ya nako o e lebisa go nna mantseo mbo ko e naga yone o se o tseba nako wena
1: dedi ka boikokobetso ba bogolo monnaka abo matsatsing a ka jelo ga le mosadi o tlamehile o fase tsa lethekeng
2: ikemeleemapele ke ga utlwa go ke sedie ke nako o bolela jwang e Papa wa etsa phoso mo. Ke botsa. Se ka ntwa ka matlotjena. O bulela kwang?
1: E bang mo sebetse o hlaha. Ke tla gomela kopo ya ka e sa ngolwa mahatsang ke ke.
0: Go. O ka ntse go.
2: Tsela o na hana ka nnete o tla tlo o bese o tuka o simolo.
1: Hantle tje. A mo na tjwa. O na le ntwe ena e bitswang diversity. Wa itse.
0: He ba. Diversity.
1: Ntate wa bo lentswe le mo kgwebo le bolela gore motho o lokela go takalatsa
0: mpho o e wetsang o takalatsa
1: tete botlhetlhe monna botlhe iketle
0: mpho o ile o tsa jwang ana mpho jalo o jele ditrentsha ka ko jetse ko sebele ke buka jang o ntelela matlonga o bua ntho tse ka matlonga ka ngwana twe he kore ga o swabe ga o swabe o mpolela ntho e kalokalo kore getlegetle kore getlegetle ya ntho kore getlegetle o
1: mamela tlhe monnaka a ko mamele ke a o kopa mamela
2: wa tseba ka gopola e ka nka ja selalong tante fa tere o kaetlhe bana
0: wa bua ntho e ka ngwana twe se
1: Daddy, wena mathata o kore o rata o lwana kore ka
2: mehlake lwane ntho eno ga o ka tseba boima ba temo bokaempo ga o ka e tseba
1: bone monnaka nna le wena re batho ba bagolo a ke gane gore ga re lekane ka dilemo empa ga se lebaka la gore ka metlha be e sale re tshofulana jalo ka batho ba tlileng ba go hubisana bosigo ebe jale motho kgona a tlhokomelang gore o ne ntsa go hubisa meitlho Ke o pelo bo jambo.
2: Ke ya u kompo. O re tsala. O re tsala.
1: Monna. Ke re monna. Ke ipha botleng ka mahlakoreng ohle. Wa bo. E bang tate ha bofana. A hlola e ba miya. A ka nna nketsa MMC.
2: E ba.
1: Bo. E ba le teng a hlolwa a sa gotlhele setulong seo gape nka nna ka iketsetsa kopo nna kopo ya mosebetsi mmuso gobane mesebetsi ya ka e tlabe e mpuelelela dedi gore ke na le tshosometso e ntle setšhabeng
2: wa tseba ke a utlwalang mosotho o ne a boikgale ka nneto dia a matlhatsi di ya ka botlhale ee ga ke na mantswe a mangata a ke tla bua he empa he ke re ke a go kgothaletsa tlhe ba kene ngwanana ba kene ba kene o ba kene empa fela o gopole o se ka lebala taba e o fetang o jetsang montsweleno o lekwenya ke sa batla o utlwa ga gantwenaga lekwenye o lekwenye lekwenye se o taba takalatsa o lekwenye
1: dadi ke thabile jang o a bona gore kgomo tsa ga di a tsona mahala he
2: e la o batla go ntshagisa pelo monna
1: olekile monnaka re ketsa ka dikobo
3: batšhe banna ruri ka nnete reng ke mmaneno go le betere gagolo ae mona motho o dula o isodimo le tlase jolo ka mosenyana wa letsoo molemo ko gore motho a iphumanele mosebetsi le ga ese o itsentšha ke gore ona jale
1: o tla ki
2: mapakiso
1: elang a kabile wa nyago wa tee
2: mapakiso
1: e be se e leng ga o se o bua o le montšhe motho wa batho
2: kapo
1: go sona le ditaba tse seng di tlhaile mo ya taxi renkeng
2: kesa
1: ko tlwele o ita o tisa ka ntho tsa mono se o sona teng
2: he mapakiso tle a o banna
1: a ebo ga o tlo ge fela chee fela e ke eng ga kana-kana o tlo utang o bona la itlhile o tibisitse maikutlo ga botlhoko megopolo gago e ka ega itletse-tletse kapo chee motlho o mongwe ke enkile ka tsela e fosaetseng motho a ka e ka nna ba o ntse o nagana leeto lela la rona la go tsamaya le babedi fela e
2: leeto la eng mapakiso
1: e tlhoko se ka diamo ya tsene
2: utlwang banna
1: a e ka nnete potlaki wa tseba ka nnete ga e sale o beya meja fatshe ga o soka ba o dula fatshe o tshoba-tshoba jalo ka goye tshesiwang ke lee gantle o e tsagalang ka wena monna twe goba nna ke itse
4: o tlo dula ha ire gone o dula re le babedi
5: bona tsa maeto go di le ba le hanyane mmapakiso
4: oh
5: re sa shame le thabahadi ke re thabahadi ya taba
4: e gona ha o ntinyeletse mono wena le mang
5: tshe ke a kholo re tla ba mmalwa empa he re setse mo hale morao
4: e ha ile wena taba tsa hao na go yohle dilo di mmakaditse o so setse mo hale morao wena le mang ha ya kae mohale o kolokile ka mo gae ha ya kae
5: na wa hlokomela mmapakiso re e sale ha bofano ya dula setulong se sa bomeiyara ha ho letho le wa re etseditseng lona goo go le koo matha le dinokwane tseo re sa tsebeng le gore na di ikene jwang ka gara naga ena ya rona
4: kore wa mmakatsa potlaki ha e sale o matha le mohale jeng o tlhalefile gona goo o sotse ba
5: ditabatsele
4: o sodinka kae ka peleleko a ko tlhokomele mona monnaka ha e ba mohale o sa o konkolotse
5: mabak
4: o itlhokomele a tla se ka a o sebedisa pele a o nyatlhatsa oba qetellong teng mohale o ntse a tlo o nyatlhatsa kobetse
5: mosadi wa katle
4: ai
5: na o kile wa bona gore koranta e reng ka bofane
4: kotla dikoo rute ga kae gore go robala ga motho ko o fetoga a ke ditaba tseo dingwelwa ke batho
5: oko
4: mme batho ba robala ka mahlakore a fapaneng ntho ena e nkgotlisetsa tabeng yane eo nna nkileng ka o tlhalosetsa yona go se ka tshepa motho goba motho go abala ga motho ko o fetoa le ga theo a bete motho ga a theoe ka letlhakore le leleng
5: a kompolelele mogatsaka ke mang moo surprise ville ya a sa tsebeng gore ntata ngwana modiei ke ena a bofanweng
4: ke mang a sa tsebeng jale
5: bommapakiso
4: hai ko go bopotlaki
5: banna
4: a kobe botlhetlhe ka ntho tsa gale tse seng di tswile fashion-eng kore o bua ntho ya gale ga kana-kana ke mang a sa tsebeng moo gore modi ei e se le mosadi ya mongwe a bofano
5: gona taba
4: ae ntho eno sebile e
5: tlwaelegmapakiso
4: ga e sa le taba go rona bommapakiso e se le bophelo bo o tlwaelegileng ba ga bofano jale wena le mogale eo gago ko gona le tlang le matha ka ntho kore tsa dilemo tse putswa jalo ke gola ngwana modi ei o sa bile a kgwele
5: ao na o badile ditaba tse ngotsweng ke modiei koranteng ya maobanyana mo mmapakiso o di badi
4: hai potlaki o tseba gantle gore nna ke motho le dikoranta ga ngata nna ke bise ke batla tšhelete
5: ke etsanaletaba mmapakiso go ja o ile wa e bala o kabe o tseba gore modiei o tsodisitse ga bofane a mo tlanola gore re tsebe mmala o kampeng wa gae
4: motsodisitse gantle a kere le ena gale a ntse a motsolela direng he o itseng ka ene
5: a kompolelele mmapakiso e be ke sethoto sefe se kekeng sa kgolo se ngotsweng ke modiei ngwana wa batho o iphumana lokela o bua nnete le a o bonagala e ka o tswa ga bofanwe o ja se ke a isa jalo le ena ka tsatsi le leng o ne e tla iphumanang kgalefotha
4: ntho tseo tse o ntse o ntshwetsa tsona tsa bofano le modiei ga gona mo nna ke yang le tsona potlaki ke batla o mpolele se o kopanyang le mogale se ka tswa taba ya rona ba nna ntshwetsa modiei ga bofano modiei ga bofano
5: mmapakiso modiei o behile ditaba mme rona re dinka go tloga moo go tswela pele
4: qetelelong di tlo o tswela molemo ka eng taba tsa modiei le
5: re tswela pele mmapakiso
4: mpolelele ka wena le mogale
6: mohale ha e ba o sa tlatswa ditabeng se fetwe ke kgaolo e latelang ka moso
7: ke o taba ke e o taba e ba teng osane o mamele palena e monnatenate monyaka yei o seka lebala la bone boseng ka ore ya boraro mesong re bapala le South Korea Bafana Bafana o ya bona Bafana Bafana ha ba ka hlola South Korea ba di final tsa World Cup ba South Korea ke stamina fela mo batho ba no ba matha hora tse pedi ba ntse ba matha o tswe ke masole ka fela jalo kha ba le jalo di bapaditseno ke masole mme o tlo kwetliswa South Korea ke ngwa di kwetliso tse thata tse boima ka o fitisisa hobane South Korea e eme haufi le North Korea ha di utlwane ba ikwetlisetsa North Korea hore mohlang o ka tswantwa belo re masole a bona a lokile pelo

0: kepina ya male o tsama le lomi le mono ba re bana ba kgwale ba bitsana ka melodi ke a metsotsong e leshome ka moraora ya bobedi mme a ketswa mono ke tlabe ke tla o ba assent leka mme ke a o kopa gore seke wa feta ona jale ke tshwara mabenkele ga nka mora mabenkele tlabe ke kopana le leba ka mona ka assent leke re gona jale ke re
1: clientele e ngwana go o sireletsa le ba lelapa la gago di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 ee re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa gore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di thekoetse e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Antle fela e le shuma metsotso ka moraora ya bobedi. Ntate le ba dumela motswalle.
2: Ntate Mtau o phetse jwang le ba mamedi ba lesedi?
0: Don re a phela re batla utlwa go wena monna jalo ka le sentle ke mona ke utlwa o bua ka di thonyana tse itseng a go hlalosa mane ka re taba dingata go lotse amanang le motlakase mo e tsala jwa
2: nda tenta le ba mamedi le tla hopola gore kgwedi ena na e tlang ya July ke kgwedi e qalang selemo se setšha sa ditšhelete bakeng sa dimasepala ka bophara naheng ya Aforika Borwa mme hangata ka letsatsi la pele la kgwedi ya July go tla bo kena ditherifi tse ntšha tsheletsong e leng tsona ditheko tsa motlakase jwale se etsagetseng itse ga nne re sa e qeta go amogela kopo ya rona ke re phatlhalatsa ditherifi tsena tsa rona tse ntšha go bareki ba rona ba motlakase mona masepaleng wa Mangaung mme moreki ka tlhokomela gore go tloa ka di-1 tsa July go tswela pele e tsela selemo se sa ditšhelete se fela e tla re ga reka motlakase o tlo tlame a patale tšhelete e ka loka 50 rand e bitswang ka gore ke basic charge mme basic charge ena ke yone e bakileng ditaba ntate Mtau
0: jale di-charge tsena tse o le buang ka tsona ke di feleba
2: ntate Mtau dilemo tse kaofela monana ho Saint Lake ntho e neng tse re etse ne le gore ha re etsa dikeo tsa rona tsa motlakase re ne re nkela tlhogong taba ya gore batho ba rona ha ba sebetse ba bang ke malapa e leng gore a jaruwe ke bana jwalo jwalo mme di-price tsa rona ka puo e tlwaelegileng ne re di etsa ka tsela e jwalo gore re kgone gore bamamedi ba rona le bareki ba rona ba kgone go di afforda ka puikwa e leileng empa lemo se fetileng ke ga ba mokgatlho o nana wa dipolotiki o thweng Freedom Front ba ile ba ya kgotho manene mme kgotho ba ne ba kopa lekgotla la dinyewe la Northern Gauteng gore le kobelele dimasepala gore dimasepala di etse di-price tsa bona go latela ditseo tsa bona ka mantswe a mang ga e be ntate Mtaung ke thola complain ke ya tender ona jwale ga complain go ya complain moo ga o be o nkgosa 100 rand ke tlamehile 100 rand e nane e nkgosang yona ke ntse go momanedi jwale lekgotla la dinyewe lane la Northern Gauteng le lela dumelelana le bona mme jalo ka ga re etsa kenana re kenya tshenetsong qeto ile nkwa ke lekgotla la dinyewe
0: nna ka tlhaloso ena ga o tlhalosa fela gore go ba bobebe fela kore o etse gore taba tsa o di be bobebe go ne o bolela gre go tloa ka July ka di-1 motlakase o tla nyolowa
2: motlakase ditseo tsa motlakase di tlo nyolowa mme ka godima ditseo tseo tsa motlakase tseo go tla bona le basic charge enana ya 50 rand empa he basic charge ena 50 rand enana ga e tlo patalwa ke mang le mang bana ba dikojwana di magetleng kapo be re reng ke indigent ba ile ba ingodisa mane a masepala e le di-indigent bona ho hang ha ona motho ba ama ba indigent le tempa ho motla ho pula ke maqhiku ya rona ke batho be le keno la bona ho latela policy ya mangau ya indigent ba nan le lekeno le ka tlase ho diketetse tsheletse le magolo a mahlano a le kgopola handle le ba sa sebetseng le bana na ba ile ho re malapo tholo re batswa di ha ba sa leyo ho so setse bana le bona ba tshwere malapa
0: bona 15 na ha ino ba ama
2: ho hang ha ino ba ama nda dimtam
0: re 15 e tla ama bo thaba morobane jwalo jwalo
2: e tla ma bonda di tshaba mo ene le rona nda dimtao re la tanya re pata
0: 50 ena etsa manka thoko ha o hlalosetsa bo mamedi ke ya eng
2: ha 50 ena nda dimtao mo hlala ha e be se le monse sa di challenge go latela ditheko tsa motlakase ene tla mile be re nyollotse motlakase ka 20 randa sentle ke be re a rona re tla nyolla ka 15 randa ba ne jwale ba re di ba rona ke batho ba hlophedi 5 randa ina na ile ntse sala ka thuko ina na hantle ntle ke yona ina na e le hore Mohammed o tla tsane a e patala e bang ho re se itse jwalo le tumtau re tshaba hore di tshebeletso tsa rona tsa motlakase di ka putlama bane ho latela maemo a ikonomi yona jwale company le yona se batla e le bothateng ba rona lekeno na e le thola kae jwale dinyetlisetso tsane tse neng tse di le teng di batla ka nnete di re hateletse ha botlhoko
0: ntate leba ke a leboa moshane so tata
2: ke leboile haholo ntate motau le bamamedi ba lesedi
0: ke o taba mo mamedi Sesotho a Setoloke metsotso le shomele metso e tsheletseng hantle ka morara ya bobedi ke ne ke bua le ntate leba mme yena o theoa ka mona ka Sentleka. Ereko fe Geoff McBride.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 3474 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: ha o kopana le mathata bophelong ha o tlhoke letsatsi le le leng o tshwanetse go phethatsa tse o tobileng letsatsing la kajeno Mona Cash Converters, same day loan ya rona, e bolela tšhelete ka letsohong. Ntle le ho letsa, e seng hosane, e seng dihoreng tse 24, empa ka jeno. Mme ha o etsa kopo ya same day loan hona jwale, o ipeha moetleng wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand cash. E ya lebenkele le haufi le wena ka jeno. Cash Converters, re a reka, re a rekisa, re kadimana ka tšhelete. Ho na le dipehelo.
2: Bedile mo tsolomong ka morao ra ya bobedi jwale ke nako o le mmileng gona jwale ke a o kopa ngwana mme itlhokomele ga nna ntle o tlhomphe melao ya tsela lona ba sebedisang paola ba sebedisang dihitara le ditlhokomele dikotsi tle ntlo ya tšha mekhukhu ya tšha e fele ka baka la hitara athe paola yona e ka le bolaya ya leqeta a qeta lelapa lapa kore ga kwalwa mono ke a o kopa ke a o kopa ntho engwe gape e ke e boneng matsatsing ana bana ba tswa dikolong ka bo 9 o seng ka bo 10 o seng fana bana ba tletse diterateng mona ga ke tsebe rena dikolo di ka etsa jwang ga le gore bana bana ba ngola ditlhatlhobo gona jwale bampe ba ba ngodise bo motsheyarenyana kwana gore bana ba be sekolong go fitlhela bo goreng ya bobedi motsheyare wa mantsiboya bana ba tletse makeišeneng jwalo ka ke bua gona jwale le ba bannyane bana ba tletse o fumana ba tsamaya mona make ha ke tsebe rena re ka etsa jwang ha ke tsebe re ka etsa jwang e ka re dikolong mona ba ka re thusa ba ba le leano bana ba tletse ba tletse ba tletse makeišeneng mona gape bekeng ena ke batla gore ke buisane le ntate panyatsa lesufi ka mapanyapanya tla ke re motshware re ka mapanyapanya gorena go ntse go ya jwang ka mapanyapanya Lungu, lelapa la Lungu, la Zambia, le hlotse nyewe ya lona, mme le kgotla le phamela la dinyewe le re lelapa le tla pata ntate Lungu. Wa opola hore ga la hlokaetse ntate Lungu, e le ntwa mmuso wa Zambia hore o tla mo pata, tshwantse ba mo pate kae kae lelapa la re, ha? Ha re batle ka ntate wa rona ha re batle la ne ile mo presidente mono la ile mo etapele mono ha re batle rona ka ntate Lungu jwale ka jeno he bare lona le pala Lungu patang mufu wa lona re fella mona re a ekwala taba ena mufu kwa lona re metso tsenga mashoma mabedi le metso me raro ka mrao ra ya bobedi tabanye Rustenburg ho utlwala hore ho ila nna fumanwa ditopo ha nna fumanwa ditopo a ko fumane ke moroeng a ko fumane ntate moroeng ke re utlwe ka nthwene e tsalang ka Rustenburg wena mo aiwa Rustenburg ka ko ngolle WhatsAppong o e tsalang Rustenburg ke mono ke utlwa hore kae ba ile ba fumana ditopo mona ba tsamaya kae ba setopo mane ya ba setopo jwalo jwalo ebile ba bona e ka e tle ho na le motho ya bolang batho ba bona hore ae ho na le motho mona ya bolang batho

Yaba pina manate holo, pina manate, nate, nate ya. Pina ya Regina Bell. Le metso tse mashoma mabedi. Le metso mina ona jalo le ba ho reng ya bararo. Me ke na kwa re ba tliseng yena ha re rona le o matlanga ngwane so o ka re ngwalla. Mora motaunga o ile wa botsa hore ka mora 1994. Rona ka Windberg re na le phameng e thoballe masakeng a fura di potomaneng le phomolong. Ke ka mona ka makele ke tsa Venberg. Ka le bo ngwane so. Tabengwe hape Windberg le Fender. Ako re botsetse ba ne di truck stop. Tsena tse a hilweng. Ka Windberg le ma le, ka makereketla le Fender di sa sebediswe. Ho ba ne di truck di sa sebedisi di truck stop tseo. Ke o lukile ngwana mme mohlomong ena re ka e botsa le mong ha di jabu mbalula re ka mmotsa. Hape o na le potso engwe hape batjha ba bang ba itse ke tle ke botsa hore na jwalo ka ha lefapha ne le sebedisana mmoho le CART ho etsaetseng ore be hona jwale mosebetsi ono o yeme. Thabang a ko moromelele molaetsa ono wa CART ono hore na bana ba botsa hore ho tla jwang e be CART le lefapha ntho di eme. Hona jwale ke di-truck stop tseno re tla di botsa tsena. Mona ha ona a ona botata mono ka pa go motshware fela mmolelo re ke re bue le ena ere ke fete ndate mbalula cha bu mbalula ndate motaung re kopa o thuso le ka di title deed tsa rona go bue le di masipala ba ntse di title deed ba se ba dula di title deed tsena o dingwe ke le bo ngwana mme ke ntla ya botlhokwa eno ha holo ha holo tabang putswe mwikina Nchebe mahlo. Nchebe. Hantu nchebe. Ako mpulele man. Ke nentse ke ipotsa. Haibe ke sa bui tsona ore a ntate mtaung ke hana. Rika. Rika e sebetsa. Akere mo jwalo ka hona jwale. Ho nontso ho ina le botata bona bo leng teng hona jwale. Ba batho ba tswang ka ntle Afrika Borwa ba se molaong empa ba na le di cell phone jwale di cell phone tse ba di fumana jwang gore motho na se molaong a tswe kwa Afrika Borwa se letswalo la mona o kene mona ntle le empa o na le cell phone ya di company tsena tse golo tsena tse leng teng gore na rika ya bona e sebetsa bona ba reng gore ye ha jwang taba Mna mamela mona ke batla gore ba tlele bathwana ba di company tsena le tsona tsena di rika tsena ke re to ba botsa potso ena hona jwale ke re ba botse potso ena ntate gore re ya tla me o tlwela dintho tse ding ba utlwa mshimano waka ke re ba botsa gore a ke le re jwetseng hona jwale re na le batho ba keneng mona Afrika Borwa ntle le molao ho hang ba tsebalotse empa bana le di phone ba phone ba bana le cell phone ba ha jwang rika e sebetsa eng wa utlwa ya ke batla mpa o tlo ska ba batla fela tshwantse ke batla o botsa putso eo ke re ba botse e re ke fete botshabelo case section ha e sale re qetela ho ulelwa matlwana ka moo ka case section le monse fitileng a ko re thuse lekgolokgolo gape ke mang hape mo ke vuse hape

0: Ube ubuluke. Disulumse jaloka 1 kg ya Rama 37% fat spread. Ka 36.99 fela. Di 2 liter divi kapa divi sepedi sa cold drink ya Fanta. Sprite kapa Stony ka 38 rand. Ureke li di 2 kg sepedi sa Mac regular hand washing powder. Ka 145 rand fela. Di fumane ufitela ka di 12 sa July 2026. Ha Shoprite fela.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke le bona mo mamedi ka mona ka K-section ke fetisa molaetsa wa ha hore matlwana lona a tletse le ya lla ka moka section K. Ebe Ntombi a ke le ena o sebetsana le bo matlo jwalo jwalo thabang. Lena ako mtsebiso ba ke mona vosi jwalo hore hona jwalo o sa le ka kopanong. Ere ke fete mono ndate mo taung dumela ke kopa o batliswa a botiwa ka Chaka Lebele. O tswa Leribe. Ha esale a tsamaya ka 2014 nna ke Petros wa Lebele. Ke a leboha hle ntate ako mo kope hore a tle lapeng o theuwa Leribe Chaka Lebele. Tewa ka mona ka Leribe. He monna e. A buti Chaka. Petrose wa o hloka. O tewa Leribe. Ha sale o tsama ka 2014. Ai. Ibe ka mona la khaute mona o ile kae. Ai o ba khauta yona. Ai. Khauta yona e ditaba hampe. Ai khauta yona hai mona ja o kae ho yona ya ba ntotsa wa di tsama ya ntle o jo. Ere ke fete. Ere ke sebe kwa no mona ke te ke kopane le bo mamedi emonga. Smart card. Nkhono etsale a le ka smart card. Me a fumana hore. Hona le motho a sebedisang ID ya hae. Mme motho yona sebedisang ID ya hae a se wa mona Afrika Borwa o tswa ka ntle Afrika Borwa. O la e fumana ka 1994. Jwale ho etsahala jwang monna ye? E re ke tle ke bue le Makinosi. Dumela ngwaneso ke utlwa ho bua ka bo lesedi banna Makinosi o etsala jwang hle monna dimasepaleng mona o phetsa ntle Makinosi
3: ke phetse ntate thuso ke dumedise wena ke dumedise le bamamedi ba lesedi
2: ka bona bothata ba metsi hape ka bo lesedi ka mana ko re fe ditaba
3: ntate thuso ha hona bothata ba metsi I think ha re beye hantle hore ha hona bothata ba metsi bothata bo teng ke hore masipala wa lesedi o kolota rainwater tjhelete e ka banka o dimo ho 27 million so ke bona bothata boteng ka ho he re kgethile re le ba rainwater hore ka mora dipuisano tse ngata le lesedi ha hona taba e tswelang pele ka hore re nkile qeto ya hore re ba gaolele metsi hanyane ka 20% fela so ka utsho re batho ba tla ne ba thole metsi empa re wa gautse hanyane fela ka 20%
2: ana le sedi ke masipala o ke ka bo Heidelberg ka pa ke a fosa
3: ye o right that to se ke ka bo Heidelberg ke bo Devon ka mona ke ka mo ke masipala ba teng e
2: kore mo ba ahi ba kolota metsi ana 27 million
3: e enta to so e masipala o kolota rainwater 20 million
2: Me ke a leboa jwale nna he o setseng gore ke letsetse majoro wa ka mono ka lesedi ka ke botso re ba nna le patala rent water ne
3: ke botso ntle ntate ma because ntse santse re bua bo gore rent water ha itholi chelete ho tswa ho national treasury Rainwater ya itshebetsa ka boyona chelete e re fumana ho bo masipala ha re ba fepela metsi ke yona chelete e re sebedisang ho hlokisa metsi ho patala batho ba sebeletsa rainwater ho patala mtlakase wa rona le nthotseding so rainwater ha itholi le cent ho tswa ko national treasury
2: ke le bo mme
3: ke le bo ntate Jesu
2: ke o taba a gore ke batle majoro mo gore ke batle mluleki man ke motswalle wa ka Mala. Hey, hey, hey, hey, hey, ntate wa ka. Ho jwang abuti?
4: Ke tsona,
2: ke tsona. Ke tsona, monna, ke tsona. Tshwara hanyane fela.

Motho motho ke mono rendota re ya kena ka lesedi ka mono re ya fokotsa 20%. Mo mamedi a kore ke kopa o botsa. O tlo nkarabe. Ha re hloka metsi. Me re sa patala ba metsi ana a se a masipala ke a rona ba ai korona kong na ntwe tsa tlabileng ri ditobe jalo ka sechaba ke ntwena iri tobe iri shebe ri bue nnete bana ha rona re sa patala le metsi ano masipala o tanka chelete kai ho ba masipala ke rona masipala ke mang Masipala ke rona. Ke bone ka phoso e re etsang. Re na le mohopolo wa hore masipala a se rona. Re na na masipala a se rona. Masipala ke rona. Ke rona ba etsang hore masipala o phele, masipala o sebetse. Di masipala tse sebetsang bo motse ka pamane di bakeng tsena tsa ba basweu re tlana re bua nnete re se ke ra ya kwana le kwana ka bo Mossel Bay mo phelang batho ba bangata haholo ba bangata bana ba basweu batho ba ba patala ditshebeletso mme masipala tsa bona di ya phefumoloa di ya sebetsa di masipala mo teng hona le batho ba basweu le ba batsho ha bana ba basweu ba ka emisa ho patala ditshebeletso ho ya putlam le rona makeisheng re ke ke rafumana metsi re ke ke rafumana metsi gore a di toropo tsena mo ba dulang teng di kitchen mane mahising di sapa pom mane mo ba dulang teng di estate nga bakare ha ya re patala metsi le rona re tshwara chalete ya rona latswa e ka ba sono ka rona makeisheng latswa e ka ba sono ena makeisheng ha ke ba pala ke tshojwa ke bua nnete o ka ba botsa le bo majoro o ka botsa batho ka ofela Hore masipala wa bona o no tsamaiswa keng? Babutse.

0: bile le bona ga utlwa ka mogeleng ka teng wena o thabile
1: What's up, William? Give a gins outfit. Hile Hobali, Ila trend at the Bena who Maran Ramona, Mono Wagatabo, Hobali podcast, a carosanala who obele, Mangorizing, Wilmobizing, Escavant to our fellow, how Honor Raka Macrofono, O Honor Horeke Camera, O Honor Balive, Ibe Uso Yins.
0: Remember talking at a belly by Hesat on Stolar? No, let's have the rebel Mangorizing, or rebel Litz Boy and Turbatan Wagar and podcast in Zarona, freedom of speech about a woman Tongulong Rebatan, Nakwan Tongulong Rebatan.
1: Me hape tibla lo sebe le tsebo mo e kenyeng letsa le ho tella ho ba ofumana hore ho so hona le di podcast tse ngata ga itsela ka batho ba bangata ba ile ba bua ba le ba dumelana le bona le ha ba ba ne ba le kgatlano le yona hore wa tseba keng ga e dumela ntho ena ba hona le batho ba bangata ba roha kwang ba be leng hore ba senywa seriti ke batho bana ba bang be leng hore ba na le di podcast
0: wa tseba di podcast di re bontshitse hona le ntho e ke dilong ke bana ba seng ntho hore ho tse jwang ntho hore re hodise bana ka tlhompho e bohlokwa
1: bohlokwa
0: ntho hore motho o hodisitswe jwang e bohlokwa haholo mme ho dula ho bua ntho hore motho ngwane mong le mong ke se ipone sahaha ke se ipone sahabo moatswanteng bana ba ha mokone ke di ipone tsa hore moko ha mokone ka pa ha motaung ba hodisitswe jwang re ba hodisitswe jwang re le batadingwana ha hona hore ngwana mokone a ka tswa tseleng a ile tella setshaba ka ntle le hore ha telle ka tlhong ka mo
1: e jwalo mo me di tebe re buang ka yona le yona hona jwale tjena yentse ditaba ya trend hona le sibini sa mmino wa hip hop legend Mai
0: Mokaubeer legend
1: ho tswa ho Tiegas
0: yo
1: me le ho tloeng ho Tiegas o nantsa ntsha di hiti ka mora hiti me ba iwa trend hona jwale ka bakala hore e mong wa di podcasters e mong wa batho bana ba tsoreng di podcast o ile a morohaka a monyefula a monyedisa ko ga mo siale jwalo a motsudisa
0: me re swabile haholo re le batjha hobane motheno o re emetse rona batjha yeno a telletseng mo ka o bereno di-podcasting bana beso tlhompho ke ntho e kgolo ebile Toplama 7 a re mabenkeleng mohlomong ha re kgona maikina le ena mohaleng mona ha re kgona re moletsetse fela re mo jwetse gore monna o mo ka o bere Afrika Borwa ya o tlhomo
1: wa sa a mo supa ka monwana
0: ngwana
1: ke re hai
0: ha re ruteng bana ba rona gore social media iske ya bantsha tseleng
1: ke bona wa hauhela ke kile ka mo ka mo maso
0: ha re leke mai
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Na o bone sesolo sa founu e ntjha hape.
4: O etsahalang?
3: Ke sesolo sa Vodacom le Pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe. Ebe o tswa ka founu ya hao letsohong.
4: Ka nnete?
3: Eya.
4: Ke bokae?
3: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka founu ya ha Pep sell.
4: Hao, jwale ke e fumana jwang hle?
3: O lefa hang fela. Kapa o e lefe hanyane. O ikgethelwe ke ba hao.
4: Ke ya lebenkeleng le haufi la Pep hona jwale.
3: Le nna ke tseleng.
5: Samsung Galaxy A06 e fumaneha ha Pep fela. Ho na le dipehelo. Further together. Vodacom.

0: wa thusa kaka o batla go a bona
1: go baneng le repata go baneng le swabela
0: basadi le bontate o seletsang ha ka le o tswa mong ka ai ke ntate wa ntho
1: ai re tsela le ke mona le experience le go fuetsa mo isa jang sala ela sa mke nya ka hlobo ya go mo a tlo se mse kwa tlo se mse ba go ke malo mo a mang tsa le
0: a tla mo lela ka da ka
1: ke lo kre fumana le boemong bo ba hore o tlwana le motho le shapo e fela wa mosabe swabela mme mo hlaihla
0: ya ka le matsengata
1: mo sabe swabela mo hlaihla tsa batho
0: ena wa jampisa
1: ene lo keteletse lena sa bona ga
0: ena wa jampisa go mohulu wa jampisa
1: bona le couple engwe ya TikTok o tsena ke Eastern Cape ha mo chimano na akho aja
0: oh ke ba
1: Yeah.
0: Habo flu. Ano o na wa itse, wa tsiba go tshidi like papa.
1: Hai.
0: Ha ke ka ga ona mthatlo ntseba pela mo ba mpona.
1: Ka pa bong so ha o swabi o ka tla o so dutsi ka lefting a itshwere mme se bongile.
2: Ah etla swa ke nna ke.
1: Ah o so tsiba o le pampi.
2: Ah ah etla swa ke
0: nna. Mana sa tsiba go ganna go
1: ganna. Mtsima.
0: Mtsima ni mo.
2: Ah you know that. Ya o dula ka lefting a dine ye.
0: Ah, you know ye.
2: A ke ro ratwa ke nna.
1: Yes.
2: O a bua ke motho wa ka wa bona. Ke wa ka.
1: Hey bongane ga patwa.
2: O gethuwe ke nna.
0: Bongane o reng?
2: Ho ba neng ke lokela ke mopate.
1: Ene kana ka ng fumane le mokete o go tswelle pele ke motho yena a ntshitse
2: mbo. Hey.
1: Ha o nna ntshitse mbo. Bo mokete o tswelle pele. Wo.
2: Ka le batho ba tla nne ba gogune mafifi mona ba etse jwang? Ke wa ha o ikgethetse yena. Tabo e tswa kwe.
1: Tabo ke a ha.
2: How? Ai ke si sile.
1: Mamela ko romela bana tsa khatiso 0797585066 tar letsa 0860384. Mme tsungela shumela metsi mhlalo pelo ra ya bona.
0: Kwenza re nana.
3: A tsadi papa di hotel. Le bongane tshabalala.
2: Le bana ba hai. Hai bana le bona ba lekana le nne. Ke bana ba ka ke baradi ba ka ke barabaka.
0: Bongane.
1: Ba ba pose my boys.
2: Ke ba roma ke tlile. Ke boys boys. Le bile ho le bana beso. All of us all in. Ka ofela. Tshirisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport. E bohe ho SABC 3 we mamela dia le moyentsa SABC. O be we streame ho SABC Plus. Mamadi wa sebelezo le sedi ho hle mo mametseng le teng dumela hle re koneletsetsa pele tsa dipapadi kwa no re ya thella. Re qale ka tsa papadi ya rugby. Mokotlisi wa the Springboks e leng Rassie Rasmus o tholeditse tshebetso ya dikhalala tsentseng di hula papadi ya mafelong a fetileng a beke ha tsa pasa Afrika Borwa se ne se hlola tsa Barbarians ka dinthlatse mashume a robedi ho tse mashume a mararo ana le motsumong ka mona ka Nelson Mandela Bay Qebega mokotlisi Erasmus o sebedisitse papadi eo he e le ho lekola tshebetso ya dibapadi tse ntjha mehle ho ya ka mogodi sebeditseng ka teng ka nnete di batla di mogahlile haholo ka ha di sebeditse ho ya ka moaneng a lebelletse ka teng sebapadi sa Lions se bapalang dikarolong tse fapaneng moraumane e leng Kwan Horn o bapetse ka bakgabane jwalo ka fly half ha mo kapteni wa Junior Springboks Riley Norton le yena bapetse hantle haholo molong wa

0: semmuso athe ya mamedi jwalo ka ha a kenyeleditse dipapaditse ka bantse tsheletseng ka ofela ha o sheba sehlopeng se wa satsa sephatlalatsa lenaneng ebile ya ha ile hantle le wa satswa lephatlalatsa le dipapaditse ka bang tse mashome a mane a na le metso tsheletseng bakeng sa Nations Championship. Mokotlisi Rasmus o dumela gore dipapaditsena tse ntšha di tlisa morolo o fapaneng lebelo e ka setana le bokgoni ba o sebetsa le o sebedisa mekgwa e fapaneng ya mapalo ka hare ho sehlopha jwalo ka ha se se sebile se ntse se qalelletse ka nnete ho itukisetsa tlhodisano ya 2027 Rugby World Cup mo a dumelang gore ka nako eo re tlo bona dibapadi tse e leng gore di ngata tse e leng gore di tlabe di qala go bapalela kapa tse ntšha re ke be jwalo tlhopheng sa naga papisong le dibapadi tse bileng le kabelo tlhodisanong e fetileng ya mohope wa lefatshe jwalo ka setlhopha re tseba gore ke sona se ntseng se sireletsa tlhodisanong eno e kgolo. Hotsa papadi ya netball tlhodisa golo ya papadi ya netball ho University Sports South Africa ya thagoa he bekeng e tlang ka mona ka Bloemfontein. Ena he mamedi ke tlhodisano e nkuwang e le e matla ka ho fetisisa jwalo ka ha dihlopha di tlo bapala dipapadi tse robong ka ofela nakong ya matsatsi a mahlano ba le lethata la samente e leng se hlalosang hore sehlopha se na le dibapadi tse ngata ho ka fetolwa gafetsa ke sona he se tla ba monyetle ngwe motle wa ho sebetsa hantle tlhodisanong yona ha hlopatse le ntse leng gore mohlomong ha dina dibapadi tse ngata hakalo di tlo fumana bothata jwalo ka ha dibapadi di ka nna tsa hlaselwa ke mogathala ka lebaka la dipapadi tse ngata tseo dihlopha di lebeletseng gore di tle di bapale. Nakong ya dilemo tse hlano tse fetileng sehlopha sa UJ sa Tax le sa Matis ke tsona he tseo sale di hapa tlhodisano yona. Mme mokotlisi wa Tax Amanda Maynard o tshepa ha sehleng sena ba tlo sebetsa hantle ho feta sehleng se fetileng mo ba ileng ba fella maemong a boraro jwalo ka ha ba kena sehleng sena ka dibapadi tse robedi ka ofela tse neng di le teng sehleng se fetileng. Ha re di kwala ka tsa papadi ya bolo re tlala pengkwana sehlopha sa Kaizer Chiefs se netefaditse ha Dillon Shepherd e le e mong wa batlatsi ba bakwetlisi sehlopheng sa Amakhosi tlo ba motlatsi wa mokwetlisi wa bobedi sehlopheng sa Amakhosi ho mokwetlisi ya motjha Fernando da Cruz ya tlo qala ka tshebetso ya hae ho tloha kgweding e tlang. Shepherd medi o tla tsena tshebetsong ya hae a tlo sebetsa mmoho le motlatsi e mong wa mokotlisi e leng Mahmoud Abbas. Me Shepherd o ile a sebetsa hantle ho sheba sehleng se fetileng hlopheng sa Makhosi jwalo ka mohukahanyi wa sehlopha sena se bapalang ho DDC le sena sa babaholo jwalo ka ebile sehlopha sa babaholo se kgonne hore se sebetse hantle mona moo seileng sa phethela se le maemong a boraro ka mora nako e telele ka nnete mane ho Betway Premiership. Mme diphetong tse ding tse o tlhopha sa Makhosi se di entseng Julian Laheran ke e mong wa ebile ha e lantle ke hlooho ya sports science. Mme Shepherd o kena tshebetsong ya hae tjena a tshwere jwalo license ya CAF A e le o tlatseletsa ho mangolo a nang le ona a UEFA A qualification jwale ha a tle fela mona o tla hlaya thuse mme tshebetso ya hae e shejwe haholo fela ka tjantjello le ka tshepo e kgolo ke sporting director e leng Kaizer Motaung ya hlalositseng ha a le motlotlo haholo ka phihlello ya haile ho hola ho hae ka re sehlopha sa Amakhosi jwalo ka e mong wa banna ba sebetsang ka thata ho thusa sehlopha ho ba maemong ana a o seleng hona ke bua ka Dillon Shepherd. Ho tseding hem sehlopha sa Durban City se netefaditse ha Pitso Dlala ke mokotlisi ya ileng hore o ne a ntse a tshwere marapo a ba thusa sehlopha seno ha pa tlhodisano ya Nedbank setleng se fetileng a tloha sehlopheng seo mme menyenyetsi mo supermane sehlopheng sa Golden Arrows o sebeditse ka thata ka nnete setleng se fetileng ha ba ne ba hlola sehlopha sa TS Galaxy papading ya makgaola hang a Nedbank tlasa taiso ha ka nnete mona mo sehlopha se ileng sa ba sa ngolana lane ho ba sehlopha sa ka mana ka KZN se hapang tlhodisano ena ya Nedbank le kgetlo la pele dlatla he lobelletse hore a tlo ha tloa jwalo ka sa tlile hlopheng sa Durban City a lebe mane hlopheng sa Golden Arrows mo e le o kena dieteng tsa mokwetlisi wa mehleng wa hlopha seno e leng Manqoba Mnqithi. Dibile hakalo mamadi tseo ke neng ko tshwaretse tsona e le tsa pele tsa dipapadi tsa bobedi di metsotsong ya mashome a mararo ka mora hora ya bone bana ba esokitseo.
1: Mmuso wa lehae o bolela eng motseng wa hae ho tloha ka phano ya ditshebeletso, meralo ya motheo, boikarabelo, boqapi le menyetla ya ho nka karolo kgodisong ya moruo. Masepala o ama bophelo ba baahi letsaletsane. E ba le rona beke le beke lenanong le letjha la SALGA moo re tla buisana ka mathata le ditharollo tse tla thusa ho ntshetsa mmuso wa lehae pele ka hara Afrika Borwa. O tlo ba etsa pele ditsebi le ho setjhaba ka moo se ka fetolang dintho ka teng. Mamela lenanong la Science and Technology ho Lesedi FM beke le beke ho tloha ka 29 Phupjane 2026. It will achieve. Lelano lena o lokisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le South African Local Government Association. SALGA, SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Hey, la fumana advantage ka FNB Speedpoint.
3: Eh, jwang.
2: O ka maka fast cash flow ya hao ka FNB Cash Advance.

0: fumana tjhelete e tshaetswe monwana di horeng tse 24.
1: Eh, ho sana tse hore na o reka stoko o lefa di supplier ka ba o hudisa kgwebo ya hao. Tshwana ho solo bonolo. Iphumanele tjhelete. Walala wa sala.
2: O nkukile.
3: Kena gaming ya ditefello. Ka banka e o thusang hore o dule o na le cash flow ka FNB Speedpoint. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
4: Kulebo tiblo moholo na bongzito mabene re kena jalo ka office bound pelo fitla jalo clip prefer drive le pelo le tuna la mila le kwetso ka mo ganna ka kelo hlokohle gona le ya koloi e emeng ka re ho mila re a fetela ka N3 southbound ka mara fela ho Golden Hayes interchange hono na le koloi neng eme ka ro mila e tlositswe ha jalo se phalambo nna tsana se pitipiti N14 southbound pelo fitla jalo Brakfontein interchange le pelo le tuna la mila le kwetso ka mo ganna ka kelo hloko gona le lorry e emeng ka re ho mila mo America ne go tsoretsa kana hore nyana kwa ho ratela traffic e bona letso di bona ga sa di bona ga tswa ga @tibos_mokoni @limawela1x #ratelatraffic
5: thank you la 7
4: thank you tibla
5: mushini wa dikogo go re le thumo ba nentse re ha ka sister ka pakoga wa nenya
4: ah ntate
5: a go ga 2
4: ah papali le tsantsi be ke 3
5: ai muti o ba ba
4: fela fo sa penel
5: hai
4: fela fo sa penel no ka ba le tsha
5: ai ai ai ye ngwana muti o ba
4: ah wa tshisa
5: ye ngwana muti o ba na
4: ka malaka

0: Thembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
1: Thabulelebo. Ho hloka lebitso. Nna ke utlwela le motho a moholo ho nna. 36. Yena ha 59. Ntho ke tla bolela yona ka yona. Ho monate ho utlwela le motho a moholo. Ho tswa ka hore na ke mofuta ofeng wa motho. Nkopa lekoka la i-one taba. Motho a moholo. O na nako ho itebala. O na nako ho itebala a batle ho control-a haholo. O hopola hore wena o sa le monyenyana haholo. Especially ha e tloa tabenyana ya hore wena o motho wa mme. O ntse o le monyenyana dilemo. O na le ntho enyana tse ntse o batla ho etsa ke tsa ho tsamaya strateng. Tsa ho tswela strateng. Nna o torolo jola. Yena o sa kgathetse ka nako tseo. Ha e sa le motho wa a qhomaqhomang strateng se leng tata ka tlong a dutseng setsela ke. Pele wena le montse o leng ho tsona o santsane o batla ho qhomaqhoma. Jale e ba boimanyana ha e fitlha mono. But he ke happy nna. Shema ka le washana ke shapo le yena. Ke ntate a le hlokometseng haholo seng hanyanyana. Ba fela re tsamaya re lwanela moo.

0: Ke sehlopha se batlang se le matla se tshepetswe mabaka a maholo bakeng sa ho emela naha ya England dipapading tsena tse leng hore di matla tsa matjhaba tsa Nations Championship tse thakgwang jwalo kgweding e tlang. Ha re kena ho tsa papadi ya cricket, le hoja sehlopha sa naha ya Pakistan se se sentse se tswile lebelong la ho leba ho di-semifinal tsa Women's T20 World Cup, sebapadi se o tlang a hlopheng seno e leng Moniba Ali o re ba ikemiseditse ho bapala ka bokgabane ha ba thulana le seo sokang sehlolwa ho fihlela ha kana sa Australia phirimaneng ena ya metsotsong e 30 ka morao re ya bosupa ho ya ka nako ya kwano Afrika Borwa mane Leeds. Moniba wa moetse o rehlile ho tswa ha hae ka mora dirane tse 25 fela papading eo ba e bapetseng kgahlano le sehlopha sa Bangladesh. Ke yona ntho e ba thefutseng haholo, empa o dumela ha ba se ba le maemong a matle ho ka thulana le sehlopha sa Australia ka jeno. O re ba ka kgona ho phirepanyetsa hlopha seo sa Australia seo e leng dithatohatsi tsa ho ka hapa tlhodisano ya selemong sena, jwalo ka ha selemong se fetileng ba ile ba se dumella fela ho kgona ho etsa dirane tse 75 se lahletswe ke dibikete tse supileng. Hlopha sa Australia sona he mamedi ka o le leng se shebile ho hapa papadi ya sona ya bone ka tatellano tlhodisanong eo le hoja se ka nna sa bapala ntle le Phoebe Litchfield. Mokotlisi wa hlopha seo e leng Shili Nitschke o boletse hore sebapadi se seng fela se mongongorehisang hlopheng sa Pakistan mme sona ke mokapotene Fatima Sana. Ha re di kwala ka tsa 2026 FIFA World Cup, bahlankana ba mokotlisi Javier Aguirre hlopheng sane sa naha ya Mexico ba bonahetse ba ikwetlisa ka nnete ntle le kgatello e kalokalo, mme o bonahala hore hle ba iketlile jwalo ka ha ba sentse ba phunyeleditse bakeng sa mokgahlelo latelang wa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe e le ha ba itukisetsa papadi ya ho qetela ho Group A e batlo e bapala kgahlano le sehlopha sa Czechia. Ka mora hore sehlopha seo se hlole sa Afrika Borwa le sa South Korea se iphumana se le maemong a pele ka ntlha tse tsheletseng ho Group A pele ho papadi e se tlo e bapala ka laboraro mane Azteca Stadium kgahlano le sehlopha sa Czechia. Mme ha o sheba ha o soka ho ba letlaleho efeng kapa efeng ya sebapadi se tswileng kotsi, mme ebile ditlaleho di hlalosa hore mokwetlisi ya Aguirre a ka nna a sebedisa dipapadi tse e leng hore ha di sebedisa dipapading tse pedi tse qalang ho kenyelletswa Makaubere ebile le sethibathibane Guillermo Ochoa. Jwale se re tla bona hore nabe o tla sebedisa dipapadi tseo kapa tjhe. Ebang sehlopha sa Mexico se hapa papadi kgahlano le sa Czechia se tlo phethela se le dintlheng tse robong ho Group A. A ke re shebe hore tse bapetsweng maobane di bapetswe jwang tsa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe ya FIFA mane North America. Hlopha sa naha ya Argentina se hlotse sa Austria ka ntlha tse pedi ho noto, ha sa France se hlotse sa Iraq ka dintlha tse tharo ho noto, mme papadi eno he ile ba ya lokela hore emiswe ena ya France le Iraq hora kaofela nakong eo e neng e ile kgefutsweng ka lebaka la pula ya diaduma e neng e hle e le mo ho neng ho bapallwa teng. Jwale papading e nngwe e bapetsweng mesong ena sehlopha sa Norway se hlotse sa Senegal ka ntlha tse tharo tse pedi, ha sa Algeria se hlotse sa Jordan ka ntlha tse pedi ho e le nngwe. Jwale a re shebe fela hore nabe mekgahlelo ena e neng e bapalwa maobane le mesong ena e le mokgahlelo wa I le wa eme jwang. Mokgatlhelong wa I hlopha sa France se maemong a pele ka dintlha tse tsheletseng, sa Norway se maemong a bobedi ka dintlha tse tsheletseng. Mokgatlhelong wa J sa Argentina se maemong a pele ka ntlha tse tsheletseng. A re nke mabenkele ga kgutla mamadi.
1: Clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase, etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ere mamiri re phethele ka Group J, re fumana hore maemong a pele ke sehlopha sa Argentina ka dinthlatse seletse maemong a bobedi ke Austria ka dinthlatse tharo Austria le kana le hlopa sa Algeria seditseng borarong ka dinthlatse tharo jwale re tla bona he hore ebe house ba pala papadi tsa ho qetela mekgahlelong ke dihlopa difeng tse tla tswa ho yona me loko ya ne dihlopa tse batlang dihledina le dile ka botleng ha ile antle tse maemong a boraro hlopa sa Sweden se maemong a pele sa Scotland se maemong a bobedi sa Algeria se maemong a boraro maemong a bone ke sa Paraguay a bohlano ke sa Cabo Verde abo

0: tshelela ke sa Belgium, a bosupa ke sa Portugal, a borobedi ke sa Czechia. Mona he mamedi ha o ka fela o le tsena ke tsona dihlopha tse robedi tse ka hodimo tse tla leba mokgahlelong o latela le dihlopha tse tla beng di tswile number one le number two mekgahlelong e fapaneng. Ke tla o neletsa hore tse bapalwang kajeno le o kenelela mesong ya hosane ke difeng tlhodisanong ya mopo lefatshe. Ha ke kgutla mane metsotsong e 30 ka mora hora ya bohlano. Ha jwale le bolethibo se ba tswela pele bana beso.
1: Lebela ho lefela bongzito.
0: Ke o ta.
1: Ayo ntso ba monate jwale re bone di papadi tse tshetswang kwana e seng Afrika Borwa lefatshe ka bophara di iponagatsa gagololo dipapading tsa maobane. Mbappe ntlhatse pedi.
0: Mbappe ntlhatse pedi ngwaneso.
1: Ke
0: Ellen
1: Haaland ntlhatse pedi.
0: Ntlhatse pedi.
1: Le Motheane he.
0: Ee.
1: Ntlhatse pedi.
0: Motheane wa rona le ena.
1: Motheane ntlhatse pedi.
0: O sa ngotse stuka. Ho ha jwale ke ena he ya tshwereng setulo sa ho ba sebapadi se hlabileng tlhatse ngata ka ho fetisisa mohopeng wa lefatshe.
1: Jwale be Motheane wa kajeno yena o tla.
0: Ba bangata ba shojola ba ke kgatello ha ntse ke shebile mona televisioning hona le sebapadi sa mehleng seo baneng ba bua le sona a botswa ka yona tabena hore ntho e entsweng ke Lionel Messi e reng ho dibapadi tse ding tse e leng gore di maemong a tshwanang le ya hae lefatsheng tse e leng gore di tshetsiwe dinageng tse di tswang tsona ba re a ehlile ha o le sebapadi fela o sontse o tseba o kena ka lebaleng o sontse o tseba gore banna Messi wa tsamaya le nna ke lokela gore jwang kapa jwang ke hleketise ke ka gore boneng Mbappe a bapala hantle ka moramono le Ellen Haaland mme o lebeleletse gore Cristiano Ronaldo le yena o tla bapala hantle le moshimane yana monyane yane banna wa Spain Yamal yena o shejuwe ke mongwe batho ba o thweng o shejuwe gore ka nnete a sebetse hantle le nna go itseka go hlahisa lebitso la gae
2: fela Mbappe Yamal bo Haaland ke batjha bana ba banyane Messi now 39 Ronaldo now 41 me batho bana ba se ba le dilemong tseo tsa gore ba ka tloela goba ba bapetse nako e telele Messi o na le megope e tsheletseng ka tlase yena mme ga ke nagana ona bala sane la gashebe bona bo Mbappe bana bana ba banyane ba e leng gore batla ke nagana o ikgathile tema ya gae ra morata ke e mongwe wa dibapadi tse senang go lebala diqhoku tsa o tla ba keng ya mane ga o ile a ka ba le monna o thweng ke Messi go tloa dilemong tsane tsa bo 2000 o tla tjena me ena nako se le ya bana ba batjha ke nana go fela kore re mo rolele dikati ba ka nnete go lekane motaung e motle o ka feta mme e be re sheba ba
1: fela potso ke gore ha e beneng a ntse gona o itshupa o feta ba ka yona nako e ya ba
2: ha utlwe ke tshwa kere e bang ona le ntho e ke e ratang ka dibapadi tsona le bo Lionel Messi ha se batho ba le hlopheng sa hae wa bona gore bana ba banyane wa kgona ga ba bontsha gore re etsa tjena wena ha o sa kgone nneletse nna ke wa utlwisisa wa ba ruta gore le tshwanela o tshwara kae goba ga re tshola re sheba Argentina ke nngwe ya dinaga tse ntshitseng di-superstars ga re tla bapading ena ya bona mme go santse o bonala
1: gore
2: go na le batho ba tlotloe ba sentse batle ka mrai batlang go tshwara le bona jole ke rata wa gona fela nako ya hae e se e fitlile pheletso go tshwanela go be le ba bang ba banyane batlang be leng gore ba tswela pele
0: ya ntho a shebileng o ietsa ka mogoki hlokomelang ka teng le seo ba batlang go sietsa le sehlopha sa Argentina ba batla mo thusa gore up e ka nna ba ke World Cup ya o qetela me ba batla gore a kwale ka note o dimo che bana ba bang bana santsana bana le nako ba tla gutla ba shimane mhlomong ba tla ihlakola record yona le bona mehopeng e tlang ya lefa simpa ke bona wa ka mogoba ba mmapadisang ka teng lore ha ba tshwara bolo fele ka re ba sheba yena mo aleng teng
1: ntho le bua buang ke molao mosesane ko ratang ko rata ka bophelo ba ka ka ofela molao wa gore re ka enka ho tloa morao ka yena Diego Maradona Diego Maradona o na hlokometse le ho rata le ho boulella Messi haholo o ne re ha bua hantle dikeletso tsona Messi tswantsa etse jwa le ho yemo
0: ba ya
1: Messi tswantsa etse jwa le ho yemo ke a rata ntho ene ya ihle ya re hlola re le setjhaba ntho ya hore ke khannile ho fithellela mo mme ke tshwantse ke bope e mong ya tshwanang le nna ka motsietsa ka mo coacha ka ho bua le yena ka mo tshwara ka letso ka mo bulela
2: mamela wa bona hore dibapadi tse bapala le yena di morata ha kae o bona ha ba pala botho go here diamond bo nwentseng ka bolo gore wa bona tsela e leng gore le ha ba thaba le yena gore ke ntho gore next a kholwe wa bona mme le yena ha mna ntho ya gore ke Messi ke me o bona lerato leo ke rata haholo ntho eno nna me ke rata batho ba jwalo hantle ntse ba wa bona halo ntjona ke ketane ha wena na kwa ha fitla pelotsa ngwe ne thabo thabo ke ano ifa bongane bongane ke ano ifa lebu lebu wa bona
1: eh bana jwale re tla tswang he bongane
2: mm
1: tla tswang la bona re bone he ba rona jwale
0: ha tswe mara besung eh
2: so tsama tsa tsama ga fa tsusane fela
0: mm
2: tsusane
1: tsusane so game kala ka 3 ka 5 ya fela
0: I'm going to go to the house.
1: Moting but batlatlang ka dipijama o be monate ho tloshe jo ka ke mo hopolo motle
2: e fela yona e batle bokate tla bo hatsetse ka 3
0: e wa bata
2: nga e batle bokate
1: e ba fana yona e batle go
2: di sa bo pocket ha di batle
1: tla go di sa bo papa o seng ka 5 ke stress
2: tsoma
1: so tsile lo papa ka na mago o stress
2: ah fela he bo nne u bua yo go tlhare ka losane
0: ha o ka go bala o tla selo
2: mane
0: a bala ala mo ile o tlo utlwe ka re ntse o tena o sheba ho seng ha ka le ketswela bolo bana a e re ketswela ala mo
2: o tlo ba
0: ke timela kwa
2: ka juli
0: e ha o so di tsa sana o
2: sana ta e
1: ma o ka dule
2: tsa ala bone ke eng ke si go kotlelo fela
0: e
1: o ka natla o le mong
0: e ho fela o tlo phethela ba ka
2: ha o ke re ke si go kotlelo fela le le bo tlase
1: ke ona ka tla sebeletsa ha a o tsa traffic fela ke romela ka voice note re tla ka sepitipi
2: ei momedi sentse re kena mebileng ka kwano ka Johannesburg N3 southbound dipakeng tsa Melbourne Drive Mohojalo le Helden Hayes interchange a chika net le bela diswe matla bangwe sebedisa mila ono tshubuhlelano ya sepitipiti yo ke tla ka le raya ke re go tshwaretse yona yena na fela tla le ho jwale e bona o tsodi bona nga sa di bona ga tshwara kitibus _mkoni @limawela1x #ratella traffic
3: le bolitibos ho riatel

0: ka mosebetsi wa dibini tsa kwana Afrika Borwa le AI Top Lama 7 ha
1: ndi bona
0: re tla
1: momedi hona le nane le ntshitswe ebile la trend na ona jwa le mane ho Twitter. South African artist Buff Manwing Basebedisa AI training data sets. Me motho ka ipotsa hore ha re bua ka AI training data sets re bua kang. Re bua jwalo ka ka ba ditshwantsho tse kopantsweng, ka ba di lyrics tse kopantsweng, ka ba di video tse kopantsweng, di sebediswa tsa AI tse leng hore motho a ka etsa ho na le nako nngwe ha o batla album ya ho shebela ka tsela itseng o sebedisa AI, ha o batla hore video ya music video ya hao o be ka tsela itseng o sebedisa AI, ho tla tswa fela ha o batla hore audio ya hao e utlwale ka tsela itseng o sebedisa AI data set.
0: Nna ke re ke taba tse monate hobane lefatshe ka bophara dibini, di-producer, di-DJ, batho kaofela lefatshe ka bophara ba kene ho AI ba sheba hore ke disebediswa dife tse ba ka di sebedisang kapa ke dintho dife tse ba ka di etsang ho ntlafatsa mosebetsi wa bona. Mme re dibini tsa Afrika Borwa le tsona di ka sale morago.
1: E makaditseng batho etsang hore lenane lena la South Africa le trende ke ha o hlaha lebitso la ntate Lucky Dube. Ik wil niet naar mama, 1, 2, 3, 4.
0: Lila Brahim, maar zeker. Fala kere hona le batho ba ntse
1: number 15.
0: Yeah.
1: Me aba he. Ba ma batho ba re ach ho tshong hona le di alien tse sebedisang tse ikentseng e ka ke.
0: Hona le batho ba ntse ba ntse tsapele mosebetsi.
1: Ba mo ngwa di
0: like di ube ka ba Brahim Masikela. Ba batla ngo sheba re ka ntlafatsa le ho maybe pine na re ntshafatse jwa.
1: Wa sa ha ho tsho jwalo ka utlwa ka e bona.
0: Wa ngkutla ke re ngwana.
1: Ke ga nete ndi jwa. Ah ke nexa bo di bona le ke ba kese ke wale ba se ba ba tsho ka nela o tsala ba.
0: Fela botata bo hla fela ha o se re fitla bo emong ba re ke live performance and then ibe ba. Nga fa!
1: Ga hello ba.
2: A tsa di papadi ho ri a tella. Le bongane tshabalala.
3: Ke a le khala go tse ha mmalisi
0: fela gore eng gore nga fa gore nga
1: go nga wa nga o tlo ga e biere le ba
3: fela a le stout mme mamadi all of us all in ka o fela tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 iyaphila ho SABC Sport. Ibohe ho SABC 3 we mamela dia le moentsa SABC obo we streame ho SABC Plus. Dumela. Re go fetsa o qetela sa dipapadi ka hare ho re ya tella. Ha re qale ka tsa papadi ya cricket. Cricket South Africa e se phatlala ditse se hlopha sa Afrika Borwa sa barutsana ba ka tlase ho dilemo tse le 10 le metsoro bonga. Se thewe nga dipapadi tse le 10 le metsoro 5. Se tlo kena le teng ho le bamane Pakistan ho tloa kala le 10 le metsumine ho ya kala mashuma mabedi yana le metsumine go dingetlanya phupu bakeng sa dipapadi tse hlano tse tlo bapala bosiu mo tsare mane Karachi. Me se hlopa seno se tla be se dulwa pele ke mo kapteni wa se hlopa sa Eastern's ibile le all rounder ke Mika van Forst ke yena yentswe mo kapteni wa hlopa seno he mamedi. Me ha o sheba he ho na le dipapadi tse ka bantse tsheletseng ka ofela tse ileng tsa thusa se hlopa ho hapa medal wa bronze mane na henya Nigeria pijana Selmon Sena tlhodisanong ya Patricia Kambarami. Me o ha bona la hore ke se hlopa sena le dipapadi tsena le boiphihlelo tse kileng tsa nna tsa emela naha nakong e fetileng tlhodisanong tse ding. Me ha o sheba he papadi tseno ke tsa boitukisa bakeng sa tlhodisano e kgolo ya 2027 under 9 World Cup e tlabeng e le mane Bangladesh le Nepal. Mokwetlisi wa sehlopha sena sa Afrika Borwa sa barutsana ba ka tlase ho dilemo tse le 10 le metsoro bong e leng Dinesha Devnarain o hlalositse ha e le hore ka nnete hore ebe ba lo bapala le hlopha sa Pakistan ho tlo ba beha maemong a matle ho itukisetsa tlhodisano mohopo wa lefatshe. Ha e wa sebetsang le yena e leng AJ Rootman ya thusang ka ho kgethwa hwa dibapadi ka hare ho sehlopha seo sa naha sa barutsana ba ka tlase ho dilemo tse le 10 le metsoro bong a tholeditse tsela eo sehlopha se sebetsang ka teng le tekatekano ha a sheba le botsitso bo bonalang bo le ka re se hlopha pele ho tlhodisano e kgolo ya Selmon Setlang ya mohopo wa lefatshe ho T20 ho baka tla sedilemo tse le 10 le metsoro bong. ha re tswa go tseno re tshelela go tsa papadi ya rugby re fumana hore Siphosa Thumnabelele o kgethuwe jalo ka mo captain wa sehlopha sa Junior Springboks bakeng sa dipapadi tsa World Rugby Under 20 Championship se tlameng di le mane Georgia, mme ena o kena dieteng tsa really ke Riley Norton e leng gore re a tseba o kgethuwe sehlopheng sa babaholo sa Springboks. Thomas Belling, Cheswell Houston bona he ba tla kena dieteng tsa Norton le Vosimoyo ba e leng gore ka bobedi ba kgethuwe sehlopheng sa mokotlisi Rasi Rasmus sa babaholo. Athe sebapadi se se mona ke a ka hlulwa Bongwana yena go tlokena dieteng tsa zikethelo siaya ya lemetseng. Bele ke hlopa se batlang sihle se le matla sena goba ha o sheba hona le dibapadi tse ka bang tse mmalwa ka nnete tse e leng gore di kenyeleditswe tse bileng le kabelo bekenye e fetileng sehlopheng sa ntshetsopele.

0: ba holo sa Springbok e le ntho ba gothatsa le bona jwa ka dipapaditseng tseng di hola hore le bona na go nyetlamba ka bitswa ke mokotlisi Rasi Rasmus hore ba ile emelana ha se hlopeng sa ba ba holo nthenu yentse hore moya o phame ho di bapadi pele ho tlhudisano ena ya championship e tla beng le mane Georgia. Ati mamedi hare kena jwalo ho tsa papadi ya bolo re kena tlhulisanong ya 2026 FIFA World Cup re la hlela mahlo ho Group L mapala hare wa sehlopha sa naha ya Ghana Thomas Partey ore o malala ala ho tsuba keng sa ho thulana le sehlopha sa England ka jeno jwalo ka ile hore wile a fitwa ke papadi ya pele ya the Black Stars tlhulisanong ya mohopo wa lefatshe ka mora hore a thibelwe ho kena mane naheng ya Canada sebapadi seo se dilemo tse 30 a na le 30 o hanetse ho kena naheng ya Canada ke ba ka sehlohong ka ha o hlwele o bua nnete hore o ntse a tobane le dikoso tse dintse itseng malebana le tabane ya hae ya hore selemong se tlang o tla ya lekgotleng la dinyewe mane United Kingdom mo a ile emelana le dikoso kgahlano le ena tsa tlhekefetso ya motabo mme ka nnete ha a bua nnete leng se ileng sa etsa hore dipampiri tsa o kena naheng ya Canada di se ke tsa kgona hore di tle di ntshetswe pele hore a qeteletse a kene hore a batlo thusa ho bapalla sehlopha sa naha ya habo papading ya pele e ba bapetseng kgahlano le naha ya Panama empa he o sa kgutlile mme o malala ala utswe ha re sheba sehlopha sena se batlo bapala le sona sa England se batla se le matla haholo hobane bekeng e fetileng se ile sa hlola sa Croatia papading ya sona ya pele ka dintlha tse nne ho tse pedi ha bona ka o le leng ba ile ba hlola sehlopha sa Panama ka ntlha e leng ho noto jwale seno se etsa ho papadi ya bosiung bona e be e matla haholo ya tse ding tse e leng hore di shejuwe ka tjantjello haholo ke barati ba papadi ya bolo re ntse re le hona mono Group L mokotlisi wa sehlopha sa naha ya Croatia e leng Zlatko Dalic o hlalositse ha ile hore wa tseba hore tshepo ke hore ba hlole sehlopha sa Panama jolo ka ha ile hore ke sehlopha se batlang se batla se lefatshe papiso le bona empa hore ke ya ba papadi ya bona e bonolo empa ba tla o sebetsa ka matla ho lukisa diphoso tse ba di entseng ha ba ne ba bapala le sehlopha sa England baking e fitileng mme ba tla o sebetsa ka thata hore ba tiise le botala bona haholo le morao e le hore ba tle ba kgone ho thibela sehlopha sena sa Panama ho hlabantlha e le bona ka o le leng ha ba tshepile hore ba tla kgona hore ba hlabe dintlha hore ba tle ba hape papadi eo. Ha re sheba tse ding tse bapalwang he mamedi hona tlhodisano ya mopo wa lefatshe mekgahlelong e meng o fumana hore horeng ya bosupa Portugal e botsana dipotso le Uzbekistan athe hona horeng ya leshome England e kopana le Ghana o sanus misong horeng ya pele Panama e bapala le Croatia horeng ya bone misong sehlopha sa Colombia se botsana dipotso le sa DRC ke tsona he dipapadi tseno tse nne tse bapalwang mekgahlelong e medi e winning se ho setse yona fela hore o tlo bapala dipapadi tsa bobedi ke bua ka mokgahlelo wa K le mokgahlelo wa L ho tloha moo re qala fatshe jwale re kena mokgahlelong dipapading tsa ho qetela go tlala go tloha mokgahlelong wa pele wa B ka la bone ebile yantlantle re qala go tloha hosane ebile ya ka letseo kenong ko tshware se tsona ha re kopane hosane ka tse ding hape bana beso.
1: How to fit an original bucket for 1 year KFC? Le qala nama ya kgoho le sothwana le crispy hamon nut le zinga wings tse pedi le di chips.
2: Ya, empa ha ba batla rotisa mathe le ka nnete, e iphumanele dang bucket for 1. Le qala nama ya kgoho le sothwana le crispy hamon nut di dang zinga wings tse pedi le di chips.
3: Original bucket for 1 ya KFC itulana le dang. E khetela site ho tloa ho 42.90. Etela kfc.co.za bucket sa le sedi le batsi. KFC, it's finger looking good.
4: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Hakule ba holo tibla mahola na bongzito kama ka N12 is bound pele fela jalo clip refit drive hona le koloi eneng ile karo mila itlositswa jalo se phala mana jana se ptpt mme kama ka N1 northbound dipakensa ol olifan.

0: birthday le Sedi FM ke molelwa.
1: Ai bonzito, ai bonzito, o bontsha hore o motswalle wa nnete. Ha o khalemela metswalle ya hao ha e gelua ngwana mme. Ha o bontsha hore o motswalle wa nnete bonzito. Ongani? Ah, o ka ka pa mfowethu.
2: Lebo a monate. Tshile le botletsa tsine na go di sa makaga Joseph Koloti ka mona ka Smio paka ka Welcome. O kopela ke mmakabela tlhaba ga tura ke ga hole a bone sengata ngata ke a le wa tlhaba ga tura ba ka hla tsatsi le monate.

0: FM ke molelwa.
1: Ha o poteng le thumomedi le Sedi FM ke molelwa metsotso ke e robonga re lebile hore nyane ya botshelela o ka re tshwara he 0860003084
2: ho uithutileng
1: ka jeno uithutileng ke ngore ngena ka jeno ke tsama ka yona thuto menke ke eng ka ile bala ga sentse re tla ho wena momedi ha re onke kwano
2: mamedi moeng khotsa dumela ntate Mami Rikhotso. Hello.
3: Lutse le mo ntse ka dilo lantsi.
2: Mo ngathe pa mogana ga ntheba ntate dumela ga dumedi.
3: Ke nosi.
2: Ah ntate re phetse ka mahau man.
3: Ka mahau mo ngathe pa le letsa ka ga roka mane ka marato. A mataro le nyalo. Ke ka tata o ka tsata go fika ofe ka ofe ha di ka ba di teng.
2: Yes.
3: O ka tsata go fika ofe ka ofe ka nako nngwe. Eta o ka qete o tsapile o kwatile e be ka o ka qete e sa lokama nga tsala le tsa
2: nka nako pele o ka qeto
3: o di tsang ka nako ba tle di tsidi le o ka qete ka ga le tsidi o ke ka ba ente ka po ente di ba phola o ba tle di keletso le o ka qete ka nako ke a mo le ga nga tsepa ke le ba le tsa
2: thank you mgana ga ntheba
3: ke le ba ba tsa pele ba
2: thank you
1: mo yang khotso
3: a o le go ntshu
2: vula
3: ke le tsepa di tema ka ga tsa 2004
2: mtsepana
3: bana beso ene ke le motho ya ya Pakistan o Afrika empa ke ithutile hore go tloga ka jeko ntho e ke kapa e se ke se ka dumela ka Afrika e la motho ga re ke motho e le ntate o na le motho jwa le ka ba motho jwa nna ke le motho ke ithutile hore ka ba ka Pakistan o Afrika
2: thank you one
3: thank you bana beso
2: re le bile mtsepa
3: thank you
1: Msepana na Afrika nya ke
2: ntse. Nga o thumutsa.
1: Mutsa.
2: Tswala botse gona he ntate bo search.
1: Ona gona na.
2: Search magaba ntho ntse tabo mokone. Dumela. Hello. Mamedi khotso.
1: Rafite. Ba khotso?
4: Tswala ntse ba ga tswa ba ka.
2: Mabinda.
4: Le re mfela.
2: Ha mana tswa.
4: Ke tshile mfela ngo ha o kwatile.
1: Mm.
4: Ha o arade.
5: Mm.
4: How quite here, how quite a junk as well.
5: Hmm.
4: Um, manage.
2: Hmm.
4: For when I didn't get it, get it. No, you do not quite easily. Go tell me how you have a little
5: time.
4: Hmm. Hmm. You know,
2: you
1: need
4: to play a holiday. Then you're not a gene. Having a near San City, dear car.
2: Let a cop on a Zakali.
4: E
2: ha re kopane mmone ba tlhokofana mo weekend. And also setse tsengata ditekete ba soka ma direka mabinda nna ke batla uthetsa la bone ba tla be ba gellela.
4: Bona, o tla thaba hona ye e ntshumo. Ha re kopane sa tsie.
2: Hola mabi.
1: Tsap mabinda. O mo eng khotsa?
6: Antle le kae skim?
1: Re tengwe neso.
6: Ha mona ke ke nna tswa ke tshutile.
1: Mm.
6: Ke tshutile o go me rabe nyena e nene e tlhalang le fatshe. A ona o se o la nangela ka wa gona o motho.
1: O e mine.
6: Ona lo re supportan. Ra se o la.
2: Mo
6: ga di ona ba tswa ba seng. Ai wa ratana mo ga di o. E bile tate mo ho. Ke ta mhlala.
2: Eh.
6: Wa le go wa ta mona a tshwagane le monna le mosadi mo lo le go. Mo le mona di thabo mana se lantho la go botshedi. O mo kae kae mosadi mo lo le go. O tinne bo rugwe. Ona jo ba saolana ona wa ma India
2: ba ba
6: ba kopana thabo ba lo apela ba kampane ba kwala de sa ga bona ba lo rapela ba ema ka ntheleng ma ga ile rona jo
2: hona lona wa bone o sota
6: mo futhe o saolana nge o bo sa supporta ni
2: hona lona wa bone mo gabe o soka ngo bala
6: Oh,
2: okay. Oh,
6: okay.
2: Oh, all right. No, I read well, I read well.
6: I read well.
2: Thank you, Nenzen.
6: Thank you, Papa.
2: Thank you.
1: Four. Four, man. Thanks, Nenzen. How
7: Hey,
1: Lebra. Ile ga ngwana eso.
2: Come on, dad.
7: Le ke mana wa le tsene ke nna ka bana re dinga nyana ka mafatsa le mona. Tu wa tsela ke tshile hore
2: Thank you, Ntate Baka.
8: Thank you.
2: Thank you.
1: Ke mo mengato. Hello?
2: Khotsa bele batho?
1: Ha batho. Moeng khotso?
8: Tibo sene lewa.
2: Mala ntate.
8: Na ke tithile ntse sempola tsa. Do what you love, love what you do and follow your heart.
2: Thank you.
8: Uwa le tshidiso mo sentse ka mo ka soito.
2: A tshidiso e qetile bra waka.
8: Thank you khamba.
2: Thank you me out to be mnate.
8: Sharp.
2: Later.
1: Bye. Kana tshe sebeditse chip.
2: Re sebeditse ga tsira. Sebeditse batho ba ithutile ntho tsa ngata ona le bantse ba soka ba gona o kena mahaleng fela re ithuta ntho ntse batho ba ithutile ntsona. Se go tsana tsena setse tsa gore le wena o ithute ha motho re ithu. Utlo oh hona le ntho tse re a leboga ka nnete. Re a leboga. Ba ha kwenyama ka monuka Bloemfontein, ka monuka Botshabelo. Phephi hle bana beso. Ba ne ba boloka mmema kwenyama mafelong a na beke. Ntate kwenyama ka monuka Bloemfontein. Askisi le bana beno ka ofela le mfumahadi me makonya maile o phomola ka khotsa fa hlala ha ile setseng se re tlalela o lona ga tlhage a go tsama
1: a tsama ga itse dik mo me di bule mna tuba lo ena ka jeno re bona sane ra tsela afternoon draw if
2: ke ne ti re tla boela re khutla ho sori ho renya buraru fitela ya botsilelo
1: o bulikani
2: ke batla o kena o ditswe re le mo ena le ntle monyanyako.

0: Gindim na jahulu ya stahila azumale nomfundo mo ba gafela jalo hamba na me jalo ka retswa tshela hlentatao ye uele mo me di horeng ena botshela license re fitse the tapo jalo ho mo ifontse ntlama thata wa matshohlo sibuhuri ke di bone matshela ba uisa le mo ifo ba uisa horeng ene ya bo super bye do
1: re o tlisa tsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng. Lenna no kila matsoso, holy city FM fela.

0: re fetela mabenkeleng re tla boelape re tswela pele.
1: E se e le nako ya ho etsa haholo jwale. Devon is Pizza Real Deal Loaded. E sa ikene papading, mme ha e bapale ka ho itshireletsa. E tletse ka nama e ekeditsweng habedi ka R35.90 fela. Kgetha pakeng tsa barbecue chicken, Devon's chicken, chicken and spicy pine, kapa Russian flavor. Thabela tse ngata ka R35.90 fela ka Devon's Pizza Real Deal Loaded. Ho na le melao le dipehelo. Devon's Pizza. Try something amazing.
2: Na kontsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tswa ile hileng.

0: Ove uvuluke. Disulumse joloka 900 gram yadilaisa cheese ya cheddar kapa ya kauda tak kamalat. Ka 119.99 ilungwe. Ureke di 400 gram divi kapa divi ta fade ta right brand pilchard. Ka 40 rand. Le 8 pack ya di toilet rolls ta one ply ta twin saver. Ka 44.99 fela. Di fumane ufitela ka di 12 tsa July 2026. Ha Shoprite fela.
1: Ke metsotso e le shomela motsomong ka morao ho hora ya botshelela. Ha re tla pele ka ditaba tsa rona tsatsing la kajeno re fumana hore bahlanka ba mmuso ba bolela hore palo ya baahi ba naha ya Malawi ba hlokang bodulo e ntse phahama ka bongata motsemoholo wa KwaZulu-Natal Peter Maritzburg. Sena se tla ka morapolao ya moahi ya dilemo di 20 le motsorobong wa Malawi. Ya hlasetsweng mme ya bolawa ke sehlopha sa baahi ba naha ena sebakeng sa mekhukhu sa Jika Joe ka labohlano. Ho tlalewa hore merusu ena e qobelletse makgologolo a melata ho baleha malapeng a wona mme a batle botshabedi dikerekeng le ho tsa mamoslemi. Re buisana le molaodi wa phethahatso wa Red Cross South Africa Molefi Takalo ho utlwa hore mokgatlo ona wa dithuso o kenya letsogo jwang. Ntate Takalo kgotso wa moetswe ho matshohlo tshebeletsong ya le CDFM.
2: Kgotso marona ke a dumedisa le mamamedi ba lesedi re leboela le monyetla.
1: Nakong ena eo ho renang tsitsipano ka hare ho dibaka tse fapaneng ho tlalla le naha, Red Cross South Africa e kenella jwang ho thusa melata e amehileng?
2: Ke a leboha mma rona ka monyetla. Red Cross ya mona South Africa e thusa haholo batho bana ba e le mahlatsipa a merusu ena e ntseng e ipha matla mane dibakeng tseo di hlwauweng e le tsona tsa polokeho kapo tsa nakwana tsa bodulo bakeng sa batho bao ba tswileng matlong a bona. Jwale thuso tse re fanang ka tsona mono ke tse ha nka akaretsa fela tse e leng di tsa mantlha maphelong a ba jwalo ka dijo diaparo le tsohle tseo batho ba di tlhokang ka morao hore ba iphumane ba phatlalla ba siya matlo a bona mmarona.
1: Jwalo ka ha o so o hlalositse hore le boetse gape le fana ka dithuso tsena tse kang dijo le diaparo le boetse gape ebe le nehelana ka thuso ya bongaka kapa ya kelello trauma counseling ho mahlasipa ao a ka iphumanang a le dibakeng tseo.
2: Ee, mme wa kaofela o le jwalo. Ha o ka sheba hana jwale le o marangrang mola o tla bona hore the South African Red Cross Society re ntse re fana ka dithuso tsa bongaka haholo di fanwa. Ho na le baithaopi, ho na le dingaka tseo e leng baithaopi le baoki ba ileng ba ithaopa ho tla o tla fana ka dithuso tsa mofuta ono hona mono dibakeng tseo tsa tshireletso. Ditshebeletso tsa ditlhabolo tsa dikelello le ho

0: ibangu nana uru keke wa khona u lifella liqwetha nana hape Clientele Legal yenze tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: ke metsotso e mashuma mabedi re ya re libile horenya bosupa ho pelo re horenya bosupa o tla fumana ditaba tsa ka retsantsa lefatshe me ka mara ho mo tla fumana lenano la tsa dipapadi le CBD mlefe ho tla re ke difeng so ba re sore tsentso na tsa tsinela ka jeno re buisana lena kwano ha ile ba
2: Leba Eric Gunwesa na ngone selwa medio motlatso tsa se FM mo ho le mo ifo mama diska ba fetwa hle sumbona weso re tsepa misa maikutlo a holwanyane e hlakong la papadi tsa mo bola fa sense re shebile papadi ya bafana bafana le South Korea ke sempete ke o fete tlo utlo ge kampo ya bafana e itukisa jwa Mohamedi re tla hle go fele sebaka le wena go o kene na kong e re tla beng re buisana le meka o bere Peter Khobane lava smohlala le fees moloi at le se FM Facebook le X hashtag ntsha maikutlo le sumbona he dia chisa di fresh di boleng weso ha go bona ka ngano ga bosupa ke nyelo wa le thabiso aizo motlong ke le buile ha holo ga tlaka ke se wena ngwane eso
1: ke le buile ha holo lava ke metsotso e mashume ya mabedi re ya re lebile hore nyane ya bosupa re nako ya rona ha ime mona re kene segotlweneng sa rona sa ditabatsa Africa

0: Ditlaloho di bontsha ha mo president wa DRC Felix Tshisekedi antse a lokisetsa dipheto tsa molaotheo tse ka modumellang ho batla puso kgetlo la boraro kantorong ya bo president. Mohato ona ho lebeletswe hore o tla tsosa ngangisano e kgolo ya dipolotiki mme o ka baka merusu ha naha ya tamela pheletso ya nako ya hae ya jwale ya puso ka selemo sa 2028. Ha ka lehlakoreng le leng ntlo e ka tlase ya palamente ya Zimbabwe ka labone e fetisitse molao o reretsweng ho atolosa nako ya boporesidente ho tloha dilemong tse hlano ho isa ho tse supileng. Phetoho ena e ka dumella moporesidente Emmerson Mnangagwa ho dula pusong ho fihlella ka selemo sa 2030. Re lekola ntlha ena ya katoloso ya dinako tsa puso ka ho buisana le setsebi ditabeng tsa Afrika Dr. Victor Shale. Dr. Shale, kgotso o amohetswe tshebeletsong ya matshohlo Holy City FM.
1: Never tsinaga le go a le go le na go ba ba di ba se.
0: Molaotheo wa DRC o dumela mo presidente ho sebetsa magetlo a mabedi fela. Ke diphepetso dife tsa molao tse ka hlahang ha o batlwa ho fetolwa karolo ena.
1: Phepetso e kgolo e tla ba dipolotiki mo feta molao wa ntaba ena re buang ka yona ena le dikatsong tse pedi. Ke taba ya molao on the one hand e nngwe ke dipolotiki tse kenang tshebetsong ke taba ya diphetoho tse jwalo molaong. President Tshisekedi o na le tshehetso e lekaneng ka pantlong ya bakgethwa le ka senateng gore ba ka nna ba fetisa molao, fela dipolotiki tsa teng gona mo kotsileng teng gobane jalo ka ga o boletse mongwane o tla gopola president Tshisekedi o kene pusong ka 2018 e leng gore o ile a boela a iketela go ba moporesidente kgetho sa bobedi o ya ka molaotheo ka 2023. Re a tseba gore ka 2018 le ka 2023 dikgetho tseno di ile le mathata a tshotsang e leng yona ntho e pakileng gore ebe le gona jwale go ntse go sena botsitso. Jwale phepo ena e ba e nkileng gona jwale ke ya go leka go mo fa gore a tle a boele a bule go tloa 2028 go ya pele. Jwale dipolotiki tsa teng ke tsona tse ntsa gore naga e sentse ya gane, naga re a tseba e ntse e leng teng gona jwale technically go ntse go na le se e karareng ke ntlo ya bana ba thari naheng eno moo dikarolo tse dingwe tsa naga eno di le ntla tsa tsamaiso ya makgobana a tlhoketseng a marabela. Taba ena ya go etsa phetoho ya molaotheo kapa go leka go etsa phetoho ya molaotheo e tlotla e phahame ka sekgatlha sa dipotlano tse sentse se teng DRC yona jwana.
0: Ba tshehetsang phetoho ena ba bua ka botsitso mmogo le tswelopele, na mabaka a na utlwagala kapa a ka amogelega?
1: Empa botsitso bo sentse bo le seo mme ba tshela, mme botsitso ga boa gobane o na le ntho ena eo ka senyesemane re reng ke legitimate crisis ka mantswe a mang. Ga e sale go tloa ga ntate Tshisekedi a kena pusong ga a tlile ga a soka ba le botsitso gore a tsamaise naga e le nngwe go ntse a dutse lejele motsu. O pona gore o na le tokomane e e tsebagalang e e leng phatlhalatseng ya setšhaba eo President Kabila e neng e le moetapele wa DRC o fitlhela ka 2018 ba neng ba entse selekano le President Tshisekedi gore President Tshisekedi o tla busa term ya pele ya dilemo tse hlano go fitlhela 2023. Jwale e be ka 2023 go tla kwano e be President Kabila o ile a gokela pusong. Taba eo ga e ka ya phethagala. Re a tseba gore bontate bana wa babedi ba ile ba ba le qabang e qeteletseng etsa gore President Tshisekedi a hape ditsi tsohle tsa tsamaiso ya naga molemong wa gore ebe ena a tsamaisang go sena tshusumetso eo president ya mehleng a nang le yone. Re a tseba gore gona jwale President Kabila eo wa mehleng o tlasa dikotlokobelelo tsa naga ya America ka seo a kosang ka gore ke go tlhokisa mmuso wa DRC botsitso e leng gore botsitso a se ntweteng DRC. Lentlhakore lotlhe la naga eno le ka botšhabela Eastern DRC bogolo ba lona le tlasa marabe e leng gore naga ena e ntweng. Taba e nngwe gape ke gore re a tseba go qeta go etswa kgotso ya mabele pakeng tsa DRC le naha ya Rwanda e le ka go kena dipakeng ba America. E le gore diqeto tseo President Tshisekedi a di etsang gona jale e loketse e be diqeto tse thusang go be le botsitso ba kgotso, e seng go etsa gore go be le monyetla wa gore jale yena a tswele pele, gobane taba ya boporesidente ba gae le mmuso wa gae e sentse di na le phephetso eo ebileng e tlositseo le bo America dikena dipakeng. E le gore botsitso ke sentse bo lesiele go qeto ena a etsa ga go ka moo e ka tlisang botsitso e tla sebeletsa gore e sisenya metheo ya botsitso ba naga eno le kgotso ka nako e feleng.
0: Sena se ka majwang tshepo ya setšhaba go dikgetho le go ditshebeletso tsa democracy.
1: Setšhaba se sentse se agwane ke taba ya tsamaiso ya naga ya DRC, gagolo-golo ka lebaka la ka moo DRC e entsweng gatampi ke dinaga le dikhamphane tse fapaneng tse rafang nagang ya DRC dihlahiswa tsa teng di tswa mafatsheng moo di o sebediswa teng. Setšhaba sa DRC se dula se lapeng. Ka morago gore matlo a bakgetha le senate a etse qeto ena ya gore go tla fetolwa molao kapo ba tle ba kentse molao o fielang boemo ba gore constitution le yona e tle e fetiwe, ke reye ke katolike e ge tsebang gore naheng ya DRC e nka kagolo e kgolo e maatla ditaba tsa dipolotiki tsa naga eno go leka gore e etse gore mmuso o ikarabelele go setšhaba. E ile a etsa potso le tshisinyo le kganyetso ya gore ga go ka moo poresidente a ka buang ka gore o etsiwe referendum, gobane referendum e leng potso setšhabeng ke dikgetho. Ga gona ka moo naga e tswe jalo ka se ke tlhalositse yeo mmuso wa yona o senang taolo go dikora tsotlhe tsa yona e ka tshwarang referendum, gobane referendum e jalo e bolela gore e tla ba kagolo e itseng fela setšhaba e ka etsebang gore e kgethe enke kagolo go yone. Kagolo e nngwe gagolo e ne e tlasa gatelelo ya magabela. Magabela ke ke a dumelela go setšhaba se etse dikgetho kgatlhanong le tse ona magabela ano a ditsekang, e leng gore ge nako le motsotso wa go tshwara dikgetho naeng ya DRC kapa nako ya go tshwara potso setšhabeng e le mokgwa o mongwe wa dikgetho ga se yona, mme empa e le yona taba eno ya gore gatelelo eo president Tshisekedi a nang le yona ko go leka gore a pholoe gatelelo ya nang le yona dipolotiki, ga setlhile ga se gatelelo ya
0: gore ke kopa o re tshwarele fela hanyane re fetise mabenkele re tlabolape re tswela pele.
2: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Soy ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Ellis Brown Creamer 750 grams e pedi ka 95 rand. Rama Original Brick 500 grams e ne ka 99 rand. Reka ka 1500 rand o fumane 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
4: Emelt, ke ke tswela 150 ya hore re reke kota le nthaka. Empa ke o order-a plata ka ofela ya extra cheese.
5: Ska tsonye ha me bro, theola moya. Ke tla o balance ke o boost ka saka. Ho e wallet ya hao hore o thule o le gaming. O bane ka lefa ke le banking efe ka ba efe.
4: Banking efe ka ba efe?
5: Ho jwa lo bro. Ke ra straight ho e wallet ya hao. Wena wa tsapa fela hi. Ho 087 392 5538 we modisa.
4: Ya, ka le bua ka saka o thaka.
6: Dula o le gaming. Lefa ha ba o lefu ho tswa bankeng efe kapa efe ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng hape e na leng tsohle. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
0: ke metsotso e robedi re ya re libile hore nya bo supa o pala hore le nanolo le ntseleng ke na jwale ke le nanola ditaba la masohlo ho le CD FM. Dr. Shala re tsola pele ka puisano ya rona. Re boetsa pe ra bona dinaha tse ding tsa Afrika di le ka o fetola melao ya nako ya bo president. DRC ka ithuta eng ho tsona?
1: O thata bo re nang le bona le ma ha go bona le ka dinaha di na le thahasello ya ho ithuta letho diketsahalong tsena tse salang. Hobane ha re etse mohlala feela ka yona naha ya DRC. DRC qeto ena e nkang ya hore jwale le hore na ho fetolwa molaotheo jwang e yona DRC ke naha eo re ka gareng ke kgubu ya sewa sena sa Ebola se ntseng se kekela ka sekgahla se tshabehang Afrika mona haholoholo Great Lakes Region. Jalo ke hore na ho mmuso wa DRC ho bohlokwa keng? Ke ho lwantsha sewa sa Ebola kapa jwale ke ho sebetsana le taba tsa ho eketsa nako ya puso ya baetapele ba naha eno na? E le hore taba eno e supa hore naha ya DRC ha e so ithute hore Afrika e aparetswe ke diphephetso tsa global warming, Afrika e eteletswe ke diphephetso tsa di-public health emergencies tse kang bo Ebola, tse kang bo COVID. Jwale ke hore na nakong eo naha e tobaneng le bothata bo jwalo ke ditlha difeng le mananeo a feng ao e loketseng ho tsepamisa maikutlo ho yona ho pholosa maphelo a batho. Taba eno e bonahala e se boithuto. Taba e nngwe hape ke hore dinaha tsohle tseo hangata di kenang morerong ona ho fetola melao ya motheo hore ho pholoswe puso ya ba puso ha di kebe di be le botsitso ka morao ho mona. DRC le yona ha hona ka moo e tla ba le leng ha hona letho le ba ithutileng ho lona hore taba eno ya ho leka ho kgutlisetsa babusi pusong ba ba kenya ka Santao e qetella e arola naha ho feta, e qetelletse e etsa hore batho ba shwe ka sehloho haholo naheng e kang ya DRC eo ka jwalo ka tse ke bonetse. O swantse ho lwana ka lebaka la puso kapa ho hloka tshepo ho yena presidente le mmuso wa hae hona jwale.
0: Mekgatlo ya matjhaba e kang African Union e ka arabela jwang tabeng ena?
1: African Union tlasa tokomane ya yona e bitswang the African Charter on Democracy, Elections and Governance e bua ka mokgwa o otlolohileng hore e mema taba ya ho fetolwa ha mmuso ka dikgoka, e mema taba ya ho fetolwa ha dipallo tsa molaotheo tsa nako eo babusi ba loketseng ho di bitsa ka yona. Hobane yona African Union e iphumane ka nako e ngata e ntse e kena dipakeng meferefereng e papadi ke taba eno ya ho fetolwa ha melaotheo, e le hore ntlha kemo ya Afrika re ina le tabeng ena e hlakile haholo hore ha se ntho eo e tshetsa. O bua ka African Union ha re bua hape le ka naha e kgolo jwalo ka America e qetang ho kena dipakeng tsa ntwa e teng dipakeng tsa DRC le Rwanda. Hobane ke buile ka ntwa e ka hare ho DRC ka makulwana a magabela a lwantsha mmuso. Karolo e nngwe ya ntwa eno ke hore e boetse e teng pakeng tsa DRC le naha ya Rwanda, re bone America e kena maoka. Jwale America ona wa letsena e tsietseng hobane tse ding tsa dipallo tsa ho kena dipakeng wa yona naheng ya DRC e ne le hore DRC ha e se e fumane kgotso, jwale e loketse ho bula dikgoro tsa kgwebo hore dikhampani tsa America di kgone ho rafa dihlodilweng tsa naha ya DRC di-mining. Jwale dikhampani tseno di une molemo bekeng ya ho feta nna le wena re ne re bua ka phephetso eo jwale dikhampani tsena di tobanang le yona tsa America hobane naha ya Belgium e leng yona e tshwereng direkoto le dimapa tsa hore na di-minerale tsa DRC di fumaneha kae le kae e hana ka tsona. Jwale kgetlong lena mmuso wa DRC ka bona o tsietsing ya hore na e be tlasa boetapele bo teng o tla phela ho feta selemo sa 2028. Jwale o ne o ka wa lebella hore naha ya America e tshwantse ne e se ile ya kena di bakeng go thiba taba ena ga a president se ga ba tsa o fetola puso ka tsela ene e o e etsang gobane ke engwe ntho tse re lebeletse gore America e di galeme ele bothateng gobane motho eno a lekang go fetola constitution ke motho yo o ba qetang go etsa pele le yena o ga a mona go lamolela o Rwanda wena o tloge fe di-colten le di-diamane le digauta tsa naagi jale ga a tswa molao wa motheo fatso wa naagabo mane America e sita o phalela go bathen gobane jale le yona e tsietseng ya gona ga e ba motho eno a ka fela a sita o ga a dule go feta selemo sa 2028 jale dile e ya gona gore o tle re fumane molemo moruong wa naga e ka gore re ga fa dimaele tsa yona ba tla kena ba tla e sireletsa e le gore ga se boikarabelelo ba African Union e fela ke boikarabelelo ba African Union ke boikarabelelo ba community eastern African EAC eastern African community ke boikarabelelo ba community of Central African State eastern United Nations go tswela pele go se dumelelane go ba le ntlhakemo e tlakileng go taba ena go fetolo ga di-constitution molemong wa motho e seng molemong wa setšhaba ga e kgothaletse
0: Dr. Shale, re lebetse nako ya gago gagolo ka go buisana le rona tsatsing la kajeno go fitlhelela nakong e tlang. Mamedi yeno re buisana le ena ke setsibi ditabeng tsa Aforika yena ke Dr. Victor Shale, mme sena se re fitlhisa gantle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno. Motlhophisi wa lona ebile morapedi segwane motlhaisi ya e ba Diangwane Moedi. Me ra laulalwa kgaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha go wena ntle le tshitiso ya letho ke ye ke lebogile go mamatodi ra balelwa ditaba tsa gora le gora ke Kenny Modupi la ka lebitso ke Kitibone Matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

Abre motle ha jole metso se dilo hantle le shimane metso tsile seng ka morao ho rena ya bo supa re di thagola ka tsa ipetsang he re shebile tsena tsa mohopo le fatshe re bone tle Jeremy Doku o ila hlatsibisa o tloa maobane mona ka sense trenda mo amedi re utlwa le mokwetlisi ya hlalosa taba o re atshe papading ya bona le elatelang ho hang ha bone a tla ba teng papading eo me o ila hlai totobatsa ntlha ya hore ha jole tsena o lebeletse le siala hai re bone tle Instagram nya hai o le buile bohle ka tsietso e sale antseng a ifua nakong ena ya papadi tsa mahopo le fatshe ebile a hlalosa gore ga o na mpho e tshwanang le sea re ka nnete ke mpho e kgolo entate modimo a mo fileng yona ena mme ga o mpho le ga e le e le nngwe e atamelang ga o finyana le ya go ba motswadi jole ke bone tlhile le taba eo batho ba bangata ba ntshang maikutlo a bona ka yona mo mamedi mme ga mamoraonyana ke tlo botsame ka ubere mo mamedi gore wena ka nnete o se o ka tsamaya kampong ya World Cup obaneng otho moraki eno wa fitlha kapa gadi ke enwa ka nnete wa fitlha ebe ka nnete o tlwelela ntho engwe le nngwe na jale ga di monate Ibrahim Konate le ena go utlwile mona gore ditlale o mamedi di kuma e ka mofumagadi wa gae o bone go ye nngwe ya di-night club wa tsamaya le monne mong o nkuwe dinepe jalo jalo mme le yona e bakile tshitiso e ngata tlhakong la gaela e le gore he o ile a twitter ka morago mono a tlakola x eo ya gae mo na mo aneng a ntsha maikutlo a gore ga golwe sena se etsagalang mabapi le bophelo ba gae sentse re shebile ntlheng ena ya gore go na le ditlalo tseo tse tlhalosang ga mofumagadi wa gae a mo sebeditse gampe le monna e mong ebile mokwetlisi wa gae yena he o ile a tla tsebisa gore papading e latelang a go hang a ke ba bateng ba batla o mofana ka gore a iphumane.

0: motle e ga le tsena metsotso e dula ge mashoma mabedi le metso medi pele go ra ya burobedi re shape pere weso e ge re kopana le me ka ubere ga itira ka thabiso motlong he o santsa ba fumana o santsa ba fumana o santsa ba fumana e re tlotla re buisana le bona mamedi bekeng e fitileng ri le ga fumana kopo kwana ke re ke nne ke fane ka di email tsa gona gore hela ha hona le kopo e itseng romela email kopo ya ha mo amedi ya spoliseng holo tempua ho netefatso re fela le joale ditaba tsa hao di le molaong ke ba spolisa ba molao oye ho hai oye o commissioner reng ntho di be monate he re bone ka di tempe o re a ntho di dutse monwaneng wa botshelela hona le email e rileng ga ifumana motswa di ile ha kopa gore ngwana hae a thuswe ba haella mme ba se ba bokeleditse bonyane bo itseng ba haella ka tšhelete ka loka 30,000 ngwana o mengwe di-trialeng go le ba techie jwale ba hlalosa o hlalosanyana mono mona le mane jwale ke re ke etse tlhokomedisoena moamedi le ha o rometse email hlokomela gore le rona tlhakoreng la rona re ntse re tlameile gore re netefatse dintho gore e fela e le tsona e se se fela tlhakoreng la gore o rometse ditokomane tse tswang sepoleseng wa bona o bile ha o bua ka dintho tse kang bo di-trial tjena re tseba gore hangata ho na le batho ba tlabentse ba etsa di-trial tse siko re tlameile gore re fuputse gore hantlentle di teng di-trial tseo kapa jwang ke tsho tjena gobaneng ha re etsa dipatlisiso monana re fuputsa re fumana gore le academy eo emme ngwana mmengweng go yona go itsweng a patale ditšhelete tseo tse o itsweng a dipatale go tla take ye ka nnete ga o letho le ore le fumanang re na le di-contacts mona batho ba teng di-agent di-manager-a batho ba e leng gore re tla ba founela ba bangwe ba bona re ba botse go ache ga e le mo re sa fumane letho ka academy e batho be selona e be motlhomong ga le tsebe le lethonyana ka nnete ga re se re ile ra fumana gore ga o mang kapa mang ya tsebang ka academy e kang eo tseba weso ga re tlo e etsa interview eo gobaneng jale ga re batle go kena tsietsi mo wamedi sebeletswa lesedi e kgolo gagolo ge re ka tlotla re kenya seretseng fela lebitso la lesedi FM be le kengwa seretseng fela ka dintho tseo e leng gore le gona ne tlameile re etse background check journalism 101 ga ona ore o kanka dintho wa ya le tsona moyeng ntle le gore o di netefatse jole ke molemong wa gao momamedi wa tshebeletso ya lesedi ka nako tse di motlhomong ga tse re gutlela wena jolo ka ga mme producer ya ka thabiso motlhong a ile a tlameya gore a gutlele wena a motlhokomedise gore mme butla pele ka o go patale le yo e se le teng re batlisisitse ra fumana gona le gona le gwane ga go kgothaletse o ka etsa ketso eo go bonaetse ka gona sa kgotsofala ka nnete motswadi gobaneng ke ya tseba ka nako tse dingwe tla le kgatelelwa gore go se o thabue ngwana le ena o thabile motlhomong se le entse bo divisa mono ntho di monwaneng wa botshelela empa ga re bona gore ka nnete ga e kopane nthweno jale ebile le morago tjena ga tseba gore e le bo AI ga di le tjena ba tla be ba etsa le di-websaete ko go fumane nthwenana e le boemong bo botle ka tsela e makatsang o bo o tshole wena gore ga ena ke yona academy ena ena ke yona ya boemo bo phameng ga o felelela ga ngwaneso ba mpa fela ba etsa botsotsi bo mona ba bona jale ntswetse ga rona se re tempetse ka moya re tempetse ka gore mowa median sešhelete sa gae go sane ga o se o tlhelela gore ga o a ka tloa go bile le ntho jalo ke botsotsi bo bontseng bo etsala bo re tlo qetelela se re le o kae jale o re tshwarele ka nnete gore tse dingwe tsa dintho ga re bona kotsi ga re tlo kena momamedi o tla re tshwarela moratuwa wa ka go tse dingwe tsa tsona ga re tlo tla re itlama ka nthweng tse re e bona gore mona ke kotsi mona jale se tla ba wena he bangwe lo nka di-loanu lo etsala e ka bakeng ae ga re no o thibela empa re kopa fela he o utlwisise mme o tlhomphe kemo ya tshebeletso ya lesedi FM dinthong tse kantseng ga ebe wa gopola 2024 ne ke buisane le abuti mona re helang re ntshitse di 3.5 photo tournament teng ka monana ka Krugersdorp ka lehlonolo ne re sa ka ga iphumana fela se re nkile dintho fela se re di isitse moyeng re dula re netefatsa dintho ka morao ka mona bona tshe ba ile ba e bona mo ba e bonang teng ba ntsha di 3.5 tsatsi la tournament a ba fitla ke house na ntho e kang eo le mabaleng jwale ha re no dikena ka lebaka le o he mo mamedi ne se ke re fela o ele hloko hle ka lebaka le o metso sa tshwele tsena e dilo ho ile shume mse supileng pele ho raya bo robedi ge ke o fedi taba ke tsena tsa ba ha Hollywood bets re tlo kopana le me ka ubege halaga sha moya ke wa diski ka hohle hohle ke teka menyako ya tona na ha dia bolo ya maoto ya lefatshe ka style le Hollywood bets o ka hapa ka rlonya 2 million le dikoloi betsa fela ka 10 rand ka pa ofeta papading engwe le engwe ya bolwa maoto online ka pa le ka leng le ha ofinyana le wena betsa hona jwale no ka hapa o kore ha holo fela Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa nang le license ba di lemotse ka class 18 ha ba dumela o betsa ba hlodi ba tsebana ko ya o emisa mohala wa mahala wa otho wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 ka pa rumela help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
1: Dipapa! Le sebidi molefe. Sebidi molefe.
2: Tembisa! Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona.

0: mabedi motlametso tso e dula gantle le shema metsemetlhano pele gora ya borobedi ge ke o latlhele potso ya letsatsi he re shebile babadi tsena tsa mogopo wa lefatshe tsatsing lena ke naga dife tsa pele tsa o kopanela go tshwarwa ga babadi tsa mogopo wa lefatshe wa FIFA ke naga dife tse ileng tsa kopanela go tshwarwa ha papadi tsa mohopo wa lefatshe na tsa o ke tsona tsa pele first ever tsa o kopanela o tshwara papadi tsa mohopo wa lefatshe e re ke o fe karabo tse tharo ke kopa o mphe ene pa itseng na ke USA Mexico Canada ka 2026 ka pa mohlomong ke South Korea le Japan ka 2002 ka pa ke Portugal le Spain ka 1978 mphe ka ga bo mamedi ke o botswe bonolo e re ke amale Peter ga bana ba medihle o ginela matsometsing ha re gone o fumana lovers mohlala le fizmoloi empa e re tla nyolwa le fire mlilo o tsantsa le tenkwane ngwane so ngwane so
1: so re le ni agreement se le ntate ka morao ka monga michini ke le metse ba men ba se le FM o tsama metse ba le teng
0: ga itse ya motho sentse go amoetsa na ngwane so tshebeletsong ya lesedi o utlwile poso ya gone ya letsatsi
1: ke motho wa 2000 ene so ka ke sa
0: o yesa ranval o go re ne letse mmamedi go utlwa go o tla ene pa na wa e hopola na pele re tlo kena tabeng le wena mmamedi ke o potso ya letsatsi he ke na ha dife tsa o qala ho kopanela papadi tsa FIFA World Cup ho re di tshwarelwe naeng eo A USA Mexico le Canada 2026 B South Korea le Japan ka 2002 ka C Portugal le Spain ka 1978 fa ya molelo ngwane e re go dumedise o monate ke a tseba o so dumedise Mohamedi ne se go dumedisa pentsa ka lengwane e re reng ke Mohamedi fela go tlo reng re ya mabenkeleng ha re gutla he re se re ke ena o yena ya Africa Borwa le South Korea Mohamedi gena le wena dumela hle le kae khetsi ya ka
1: ke ke lo waga
0: o na le go nang ke go utlwa potso ya gona letsatsi
1: wa
0: e hopola tabe ya hore dipapadi di kopanele o tshwara papadi tsa mohopo wa lefatshe e qadile le mosefe
1: ke go plante le se
0: ke go re fe ona go utlwa go nalane ya hao e kae ya bona
1: o ke ke le mosefe ka 2026
0: o ke le mosefe sa
1: 2026 e le ha ile Canada, USA and Mexico.
0: Halala, halala. Ke bua le ntate mang?
1: O bua le Thaba Motshetsa.
0: A bua le Thaba?
1: Thaba Motshetsa.
0: O Thaba Motshetsa. Ke lebohile ha o lo gaitsela motho. Mamela se ya le moeng he go utlwe. Mohamedi a latelang gore be ya kae.
1: Ke a leboha, merci bien.
0: Thank you gaitsedi ya motho. Fire mlilo. Ai, o tla Mohamedi o re. Mohamedi dume.
1: Bravo.
0: Ke gaitsedi ya kae?
1: O sa go jala ba.
0: Re tswile nanga ne se ke ba le mang go kae?
1: O tsama bana mona ya ne di mona.
0: Oh my brother.
1: A le me ka le ke bololo a hore e ke e ja pa le le sa Korea.
0: Ka le mo sefe.
1: A ne se ke a le tsala ba.
0: Okay, no ana butata my brother mamela se le mo eng he utla.
1: Sa pura ba.
0: Thank you my brother. Family. O putsa mo mamedi a go fe mo mamedi ga ga bomo.
1: Ke a re ke ja pelo le kore.
0: Aye ye, hola fire mlilo. A we na pile ga itse da motho so go la tsamaelana la utlwana wena le my brother hore papa di tsapele tse ileng tsa tshwagwa dina hentse kopanetsweng tsa FIFA World Cup ine be ka le mo sa 2002 mo teng he South Korea le Japan ne di buli mamati tshwaga jo le fela ngwane so re gutle
2: e bang una na hore ke ka wa gona o le fella leqwetha na na hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla kgutlela ho wena di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla sepoliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS alisedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo eseng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Mabiri motlane tsotso ke robonga pele hora ya borobedi. Nse ke nyolwa le fire mlilo. Peter Khobane tsabeletsong ya Lesedi FM. Ah legend. What's all legend? Hi. Bona ba re 2002. Le pele huwa kae kae pa kae khaitsedi ya motho. Me re thabile na ngwana tswa ile mona ka nete hle o opile kgomo lenaka. Le momamedi my brother. My brother tsia mega le bo khaitsedi yaka. Jo ya khaitsedi ya motho ha re tlhege kene tabenya gona sumbone. Hey Peter na ko ya hana man empa o mong ka jeno ke a dumela he re tla e otla otla se re sheba ka kakaretso re bone gaitsedi ya ka o ge ke sempetiko feta papadi ntsena tsa mohopo wa lefatshe dinahatse pedi mogatlelong ona o geleng hona tsetla ba ka o dimodimo he di lokong ke tsona tsetla phunyeletsa mogatlelong o latelang sentse re shebile gore hetse robedi tsa tsona tse sebeditseng ka matla ka o fitisisa di tla phunyeletsa ho le ba mogatlelong o latelang ga tseba gore taba ya dikagetile ona e tla hlebele seabo se seholo le nyeng ya dintho tseneng di utlwisa batho ba bangata botlhoko gore ei e ga di bokeletsa dikarete tlhako re la bafana bafana a ke re shebe fela yona ngwane se go fitlhela ga kana go ya ka tshebo ya gago go botlhokwa ga kae gore dipapadi ga di qala re qale sentse re ipokeletsa re koba le tse dintsa dikarete tsena na le tsone be motlhomong tse di susumeditswe le ke emeng ya melao e re ileng ga shebisana le lona ka yona kwano ena e kentsweng tshebetsong ya FIFA
1: ke nahana gore o itukisetsa papadi kapa dipapadi tsa mohopo wa lefatshe ke ntho ya botlhokwa ke e nngwe ya mesebetsi ya e leng gore technical team le team manager ba tlamehile ba di toboketsa gololo jwang pele dipapadi di qala dipapadi ka ofela di tlamehile di beiwe fatshe di balelwe melao di gopotswe le pele ga papadi pele qala ba ne ba gopotswe yona melao ena le gore ke menya menyetla ya gore re ka phunyeletsa ke ya gore re mtlhomo re itshwareng gantle jalo ka dibapadi ka ra lebala re etse bonete ba gore ga re thole dikarete tse ngata ke tsona ntho tse e leng gore gape di ka re thusa ntho e nngwe gape e tlameleng e thuse Aforika Borwa mtlhomo gona papading tse re tlamehile re tale ka gore re seke ra tlholwa papadi ya pele fela e be papadi e leng gore re etsa bonnete ba gore ga re tlholwe ke yona ntho e ne ka etsa gore mtlhomong e be le rona jale re iphumana re le maemong a matle a gore re ka kena go tseotse robedi setlhaga
0: ga ise raka ya ke a utlwa ntate ne re bua le Benjamin Maobane re bua le ka lebelo la banna bana ke a tseba gore batho ba bangwe sentse ba na le ngongoreo ya bosiko ba Teboho Mokoena o bona e tlile bosiko ba gae re tla mogopola papading ya rona le South Korea
1: Chocolate e di bua ne re tla mogopola jalo ka sebapadi se se se e leng gore se a gopola ya papading empa ga ke nagana gore ga gona gore re ka se kgone go mo replace kapa ga gona motho a ka kgonang go bapala mo a bapalang teng batho ba ka ba batle gaolo kapa ba ka ba good in whatever they are doing empa o se gore ba irreplaceable o tla bana le motho e leng gore o tla kgona go kena mo a bapale papadi ande wa e tseba papadi ba jwang ga letlhile le bapala letlhile le sena boitshepo bo bokalo ke mo le naganang gore le tlo tlhola teng ke mo le kgonang gore le tlhole papadi ke nagana le papadi ya mexico gore re bapale ka mokgwa bapetseng ka teng re nkile jalo ka mexico retlile re bapala le mexico a e thata gakalo empa ke thola le gona jalo ga re ya papading ya korea ka o fela batho ba tshuile ke ntho ke jotsang batho ba phela ka gore ae wa bona ka mokgwa o tshwileng ka teng le bafana mafana ka mokgwa baleng gona jwale ba ikemiseditse ga golo feta papading ya mexico jale ke yone ntho ka etsang gore re tlhole papadi eo e re yang go yone
0: Kaiserak o di beile ka nnete re joetse he le moamedi wena ga o ne o le mokwetlisi Hugo Bruce Hugo le yena o buile ntho tse ngata Kaiser ya motho wa tse bane ntse ke iphapanya tsona ba bantse ba lelata ba ga wa mo buelela mokwetlisi mane ke gae batho beso a re shebaneng le papadi re kgaone le ntho tse ngata gore mang o itse fela ke re sheba ga o le Hugo Bruce ona jale tjena ke diphetho tse o ka tlang le tsona mohlomong e bang o bapisa papadi tse pedi tse seng re di bapetse formation ya gago le walo o ka kenang ka lona papading ena mohlomong tse dintsa dibapadi tse o dumelang gore jwang kapa jwang tsena di ka mosebeletsa che e bang o bone papadi ya rona e fetileng le Czech Republic tshebetso ya ga e re sebeleditse mme a tlameile o kena ka lewa leo a ko go jetse kgaitsedi yaka
1: chocolate lady ke nana hore o tlamile mong a di bo book papani ena a e antse dintho tsohle tsa ditshwereng a antse di kubu di kwakwa di dithipa tsohle tsa ditshwereng a hlatsele setlhopha sena sa Korea ka gore ga re ka re bapela ka o lekana go ntse sa tlo ba enough re tlamehile gore papadi ena yona o tlamehile gore re tlhole ka mokgwa re ka kgonang ka teng ke nagana gore ga ka tala papadi a kile a hlatsela dibapadi tse bapalang ka mathoko di le teng le tsena tse leng gore re ka re ke di-ball players bompenya le bana ke thabetse bagolo papadi ka mokgwa maseko a bapetseng ka teng o ne o tlhile o bonagana gore na ikemiseditse ke nagana gore ga ka tala papadi jalo ka ga qadile papadi e fetileng re tlhile re ya pele re tlhatsela dintho di ka e tala ke nagana gore ke nako ya gore re lebohile Mofokeng le ena a ka fuwe sebaka a qale papadi mopeng ngwana wa lefatshe ka gore o bua net fela o tlitse phetho e golo papading ena e fetileng
0: ga itse ra motho ke batla ge tlo e bua ga dipapadi tsa mopa lefatshe di fela yo taba ya bogile empa he a re fe Mohamedi yona jalo bane tšhe e sa dumetse Mohamedi reng ka mohala wa gago
3: Letsetsa Lesedi FM gona jwale 086-000-3084
0: Mamedi ela tlhoko tle gore o sane lenano letsa dipapadi le tla gaswa ka kotlolo ge le ka mona ka dikantorong tsa Saskok wa opola ke go tla o tsebiswa setlhopha sa Africa Borwa se le bang papading tsa di-Commonwealth Games ke ka go he lenano la o sane ge kekeng ga le gasa ge le studiong a wa tseba manane wa mmalwa se botlhe mo Mamedi ke ka go ka netege le boang le wena ka tshetso ya gago ga o thuseya le moya lekeno tšhelete go thoba Mamedi jwale he o shejua gona ba mathango dimo mane ba di milione pele bua kae kapa kae ga itse le motho re reng ke Mamedi go utlwa maikutlo a hae Mamedi dumela
1: asley mama
0: ga itse le motho le kae tle
1: okay sire jabo
0: re teng ngwana ngwanese
1: ai skwadi ke sona ona sire slowina wa bona e ke be ntho di ra a go ya ka mfone ke nana ka tee ke nya tiri lo tawo ke ni ni sanje le munda teno zo wale wale o ba no bani ku si ha ya ka ku go sa ka la di ntho han se skinji se sa ka ma go ya bona ke yo bi ke ona ene tabe tse di ni le ka di ka so da be ni
0: ha ka qala mona mo a qetetseng le check ya
1: ehe
0: ai ha ke bona gaitsedi ya motho ke lena le atlahetsa tsile le holo kana o itse o mangoletsa le kae
1: ke ntse ke ntse ke mo re di tsi
0: e bui la o le ntate mtao ha ke bua ka mo ga papadi e fela nna ke gata mo yona wa o ba le tshepo se tlo pensana dumela hle
4: o bi ri smagash
0: a ke tsile le kae gaitsedi ya ke
4: mna di bi ri smagash
0: bona tenat
4: albidisa tsana ke dumela fela hore wa bona ha ka qala mo me re qetetseng teng fela ngwana nne re tlo batla re sebetsa hantle a holo bana bana re tlo ba bontsha hantle hore na ba neng ka tse robala ka tlhintse go bala ka ntle ke go khate le mo tse ro senda
0: wa ngala ke lo bile tsa thank you guys ya ga re reng ke o qetela ba me di dumela
4: sebidi khotsa
0: a re tsile le ka ntate
1: o bua le mo ke di silo tu esprit
0: Abdi Wakets.
1: Yo lo ka moruti.
0: Eh.
1: Na ke tumelo, tumelo. Wa tsola la bua ntse le go mo re tumelo.
0: Dad.
1: Ha re la, ha re tloila.
0: Eh, a hle.
1: Ke le ke mo riang ka mo ha bua ntate modimo e bile re a feta mona. Ka tumelo fe.
0: Talente tsena re di fuwe ke ntate modimo tsena. Ha re dumela o ya re fileng tsona, di kgolo di a phetahala. O e qetile ntate moruti.
1: Le wa tlele le fubedi le tsetse ka tumelo.
0: Amen.
1: Thank you.
0: Ay. Un compañero son futis, brut.
5: Gatiso ena, una weekly series ke Hollywood Bets. Phela motsotso wa ona jwale.
0: Family lo tumelo ya ka. Ay! Ngwaneso ngwaneso, re first pet on that day ka boku Kenya khoneng haholo.
1: A nke ni kone nga holo chocolate lady empa ke nana re mona he ke mo re tlo bona gore e hile ba fana ba fana ke stopa se seholo se se se ntse di tlo pate golo le fase di nkate pele di tla kena a ke bone re sa bua ntla tsa tsina o sa
0: ga itse ra motho e bile seng o tswere mofumahadi wa hao anzo o modumedise ga ila ta thothuni ke le bile ngwanese
1: a ke le buile o lo ke le bolwa mo medio ke ba mo tsimbalteng chocolate lady
0: Thank you, Khaitsedi Abotu. Mamedi re tsole ka ne hle busumo la thabiso motlong. Ge le bola tshezo le legato la ho ka mehla. Mo ha u be le wena hle. Ge moyeng mamedi, ge moyeng o bafana bafana ha ke rona. A se yo se tlopa se seng se tla re yemela World Cup nya banna ntle le bafana. Ba kene ba lwanne ya khumamela. Ha ona le thole ka ba emantsi le. Ha ke ba tshietse. Ge le bohle ha e be khotse.
3: Tsadi tsadi papadi.
0: Neso.
6: Neso we.
0: Hore ne kae ka be ile laboraro man. Ke batla gore ya nene e mone tlo re kenya misonya la bone man.
6: Wa tswa moya ha o tshwanelwa ma obane o la o la o phamisa tloko o la o phamisa o la o phamisa.
0: Ah na ke mo ruti ya re bona a re bona bona mo ruti ng kopantse tloere ke tloela.
6: Ke mo mametse mo ruti.
0: Na ke re ke tlela mo go thusa go kopana tse hloho re ke kele ka kolonya ga ke lo kopana hlo yena o fit
6: bidi sikile wile hle le motlong we so ka mo busiu bo botle
0: a gele buile ga tola ka tsebetse ntle le wena ngwanese
6: a simohe mamedi ha ke tloa ho sibidi mo le fejwalo le nna ke kopane le moifo wa monyaka ba kensa gaolo ya dikiti tse tharo magolo a tsheletseng mashume a supileng ana le metso e robedi Munyaka.
7: Na go e boetse ke ona mo mamedi ya go tlamamela tshwantse sa motho o tlhola wa rona e le munyaka. Ya ke tsena go olo ke a dikete tse tharo ma go latsetse le mashu ba supile ka metsirubedi. Mina ke ntavise mujaki ke tsa malise ya bulela malaku le lindi wa nqothwana.

0: Hey, ya no, ke a leboga ka nnete wena my lollipop. Ka breakfast bo hlabosanga kana kana. Hai wa ni hata yo.
1: Ah, o betere ka nnete ha ile go bona tefetse.
0: Ai ha holo yo, bona bona bona te bona.
1: Mm, tsheka.
0: Ba bona hantle la ka mora letho. Ke a ontsa my lollipop. Yes. Wena o sotla getha fela hore na re ya kae. Wa bona le like at least some few days. Ba botsa teng re go.
1: Ai ka go tla ba mulat. Shale mochak complain. Muti ka go tla o lokolla tshe masatsing a hi ba sa tsepa o tsela nna.
0: Si pati wa tsela o boqadile ha.
1: Ai ke qadile joan.
0: Ke hore le ha motho leka o atamela wena o etsa bonnete ba gore ka nnete mane a ke tsebe mao cosa ke yoso fenanoman o jwanga e le hantle
1: ke ne ke ipapalela felaoeeoo
0: bapala ka lerumo bapalela ka lerumo pelong yaka man wena you like hitting me and I don't know why
1: ka nnete se le lerumo go tloa neng gobane a kere ke mmangwana gago ga o tloa bontse gore ke mmangwana gago
0: ebilengwane
1: eoo ke
0: mojalefa tsaka ekoetse maa o sebediswa ke mang kapa mang ya batlang go nyametsa tlhoena yaka
1: fane o bolela jo
0: ga bona a ditlo bua ka modiei yena ga ke re ke mo ke mofanetse sebaka mo a tla senya tlhogo teng gobane a ganne o tlatela le rona ka tlong kamo jwaleane o matha le banna bosia ga ke tsebe le gore go etsagalang ka lesia lena la
1: ke tseo ditaba tsa ma-sweet 16 ore o
0: mathalebutle wa tseba keng ke kopa rempe re tloele topi
1: ka mokgone ke borekelwa ka teng kga rantlo e ka modiei
0: can't we talk about something else sebut
1: lokile re ka nna re bua ka something else eo jalo ka o bole jale re tla bua
0: kanega ke tsebe o di fumane kae
1: okay e motho wa ka ga re ke re bue ka thabiso wa tsa re qetelelane gale nna le ena wena mo tletetse nene
0: ke maobane
1: maobane jale ga go ntsha ya joantle kwa motse motšha tsa ga re so fumane monyetla wa go e bue ka taba eo
0: thabiso maphatephate
1: meka o
0: odiewatsaotlape
1: ke eng a e ka go na le se o kgitlang je motho waka kapa ke ka thabiso kapa go etsagala kapa ke ena modie eo
0: sepati ga motho o se o sa tshepe le bana ba gago bao o ba godisitseng wa ba fepa wa ba kenya dikolo a o tsebe go thata ka modisana
1: oaka eng jalo o etsanang ka ga jalo tlantshosa
0: e re ke o jetse gale ke le polotiking monana utlwa ga ke tlo thetswa nna ke bana ba ka mothabiso kena
1: bane wena o bo bua ka eng
0: ya polotiking mona ke ntwa ya lwana e kgolo he ke o jetse ntho e o thabisong a e setseng morago ebile ga ka le ka jeno ke o bolelele
1: wena wa tsaka ga utlwa nako ena kao fela ga o na tshepo ngwaneng ga ke tsebenang go baneng
0: abona ntho e ke e bonang ke gore gantsebe gantle e nka mothua le gatanyana le naka nnete ka olela ka sekile
1: metaga ke batlhoka tse ntse o ibuena fane o tloga neneng jalo o fetoile mmolai
0: mang a ke mmolai nna
1: ga o se bua ebile ojolaka ka matlho je o chantšha
0: sefatlheotshireletse ga motho a batla go ntematsa he ke o bolelele nna ke a itshireletsa
1: ngwane ngwao
0: ya
2: dedi monnaka o ganelela dikobontse molato
3: wa tseba ke kore ke maketse kore ke setse le monna matining ga omponadise kore ke maketse wena goma jalo ka letsetse ga ke fela ke fetoela ka boe go na le mathata
2: nako monnaka nako dedi bona ke nako maka
3: ebanaka wa itsheitsheisa je e kore ke batla utlwa ntho ya nako o elebisa go nna mantseo mbo ko ena ga yone o sotse ba nako wena e
2: dedi ka boikokobetse bo bogolo monnaka nabo matsatsing a ka jelo ga o le mosadi o tlamehile o fasetsa lethekeng o ikemela
3: mapele ke ga utlwa go kesile ke nako o bolela jwang Papa etsa phoso mo. Ke botsa. Se ka ntobela mahlotjena. O bulela jwang?
2: E bang mosebetsi o hlaha. Ke tla gomela kopo ya ka e sa ngolwang mohatsang keke.
3: No. O ka ntse ka. Tsela o nna hano ka nnete o tla tlo o be se o tukya o simolo.
2: Hantle tje. Ha mona tje jwang? O hona le ntho ena e bitswang diversity. Wa itse?
3: He ba. Diversity.
2: Ntate, wa bo lentswe le mo kgwebo le bolela gore motho o lokela go takalatsa
3: mpho o e wetsang o takalatsa
2: tedi botlhe monna botlhe iketle
3: mpho o ile o tsa jwang rana mpho jwalo o jele ditirentshe ngwana ka ko ujetse ko o sebele ke buka jang o ntelela matlhong o bua ntho tse ka matlhong a ka ngwana twe he kore ga o swabe ga o swabe mopolela ntho e kalokalo kore getle-getle kore getle-getle ya ntho kore getle-getle to
2: mamela tlhe monnaka a ko mamele ke a o kopa mamela
3: wa tseba ka gopola gore e ka nka ja selalong tante fa tere o ka e tlhebana wa bua ntho e ka ngwana twe se
2: Ndedi wena mathata o kore o rata o lwana kore ka misa
3: ga ke lwane ntho eno ga o ka tseba boima ba temo bokaempo ga o ka e tseba
2: bone monnaka nna lona re batho ba bagolo a ke gane gore ga re lekane ka dileng empa ga se lebaka la

0: teng a hlolwa a sa khotlele setulong seo hape nka nna ka iketsetsa kopo nna kopo ya mosebetsi mmuso gobane mesebetsi ya ka e tlabe e mpuelelela dedi gore ke na le tshusumetso e ntle setšhabeng
1: wa seba ke a utlwalamo mosotho o ne a boikgale ka nneto dia ga matlhatsi di ya ka botlhale ee ga ke na mantswe a mangata a ke tla bua he empa he ke re ke a go kgothaletsatlhe ba kene ngwanana ba kene ba kene o ba kene empa fela o gopole o seka lebala taba e o tswetang o jetsang montswile o le kwenye a ke sa batla utlwa ka gantlenaga le kwenye o le kwenye le kwenye seo tabatakalatsa o le kwenye
0: dadi ke thabile jang o a bona gore kgomo tsa ga di a tsela mahala he
1: ee la o batla go ntshwarisa pelo monna
0: esa
1: fula pelobo
0: gore ke le monnaka re ketsa ka dikobo
2: a tshe banna o ruri ka nnete reng ke mmane go ne go le betere gagolo ai mona motho o dula o iso odimo letlase lelo ka mosenyana wa letsoo molemo ko gore motho a iphumelele mosebetsi le ga e se o itsentšha ke gore ona jale
0: o tla ki
3: mapakiso
0: elanga ka bile wanyago wa te
3: mapakiso
0: e be se e leng ga o se o bua o le montšhe motho wa batho e kapa go sona le ditaba tse seng di tlhaile mo ya taxi renkeng
3: kesa
0: o kotlwele o ita o thisa ka ntho tsa mono se o se gona teng
3: tšhe mapakiso tle a o banna
0: a ebo ga o tlo ge fela tšhee fela e ke eng ga kana-kana o tlo utang o bona laitlhile o tibisitse maikutlo ga botlhoko megopolo ya gago e ka e ra itletse-tletse
3: kapo
0: tšhe motlho mong ke nkile ka tsela e fosaetseng motho a ka e ka nna ba o ntse o nagana leeto le lela gona la go tsamaya re le babedi fela e
3: leeto la eng mapakiso
0: e tlhoko se ka diamo ya tšene
3: utlwang banna
0: a e ka nnete potlaki wa tseba ka nnete ga e sale o beya meja fatshe ga o soka ba o dula fatshe o tshoba-tshoba jalo ka goye tšheswang ke lee gantle go e tsalang ka wena monna toe goba nna ke itse o tlo o dula ga e re kgone o dula re le babedi
3: bona tsa maeto kodi le ba lehannyane mmapakiso
0: o
3: re sa shebane le thabagadi ke re thabagadi ya taba
0: e kgona ga o nkenyeletse mono wena le mang
3: tšhe ke ya kgolo re tla ba mmalwa empa he re setse mogale morago
0: ga e le wena taba tsa gago nako yotlhe dula dimmakaditse go so setse mogale morago wena le mang ga ya kae mogale o kolokile ka mogae ga ya kae
3: na wa tlhokomela mmapakiso gore e sale ga bofano ya dula setulong se sa bomeiara ga go letho le wa re etseditseng lona goo golo ko go matha le dinokwane tseo re sa tsebeng le gore na di ikene jwang ka gara naga ena ya rona
0: kore wa mmakatsa potlaki ga e sale o matha le mogale je o tlhalefile gona goo o sotse ba
3: ditabaseele
0: o sodinka kae ka peleleko a ko tlhokomele mona monnaka ga e ba mogale o sa o konkolotse o itlhokomele a tla se ka a o sebedisa pele a o nyatlhatsa o ba qetelelong teng mogale o ntse a tlo o nyatlhatsa ko jetse
3: mosadi wa katle
0: ai
3: na o kile wa bona gore koranta e reng ka ga bofana
0: potlaki ko o rute ga kae gore go robala ga motho ko o fetoga a ke ditaba tseo dingwelwa ke batho mme batho ba robala ka mahlakore a fapaneng ntho ena e nkgotlisetsa tabeng yane eo nnankileng ka go tlhalosetsa yona go se ka tshepa motho goba motho go robala ga motho ko o fetoa le ga theo a bete motho ga a theoe ka letlhakore le le leng
3: a kompolelele mogatsaka ke mang mo o surprise ville ya a sa tsebeng gore ntata ngwana modiei ke ena a bofanweng
0: ke mang a sa tsebeng jale
3: bommapakiso
0: ko go bo potlaki
3: banna
0: a kobe botlhetlhe ka ntho tsa gale tse seng di tswile fashioneng kore o bua ntho ya gale ga kana-kana ke mang a sa tsebeng moo gore modiei e se le mosadi ya monyane wa bofano
3: gona taba
0: ai ntho eno sebile e
3: tlwaeleilemapakiso
0: ga e sa le taba go rona bommapakiso e se le bophelo bo o tlwaeleileng ba ga bofano jale wena le mogale o gago go gona le tlang le matha ka ntho kore tsa dilemo tse putsa jalo ke gola ngwana modiei o sa bile a kgwele
3: na o badile ditaba tse ngotsweng ke modiei koranteng ya maobanyana mo mmapakiso o di badi
0: hai potlaki o tseba gantle gore nna ke motho le

0: Di bile valo taba tsa tshwantshiso ya rona ya monyaka le ho sasa ke letsatsi bakeng sa kgaolo ya 3,670 a na le metso e robong ya monyaka. Metsotso e 16 ka morago ya borobedi Ntswaki e re ke fetise kgwebo.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Bomamputi ba abelana ntho tse ngata. Ho setlela. Boikemisetso. Tjantjello. Ba ba mona. Ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomampudi. Moputso wa bona. Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi. Afrika Borwa e ba shap. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
0: Mamedi metsotso e le shumele metso e robedi ka morago ra ya bo robedi ke matshwanedi hore ke hate mona.
3: Lenaneo lena la re mmoho o letlisetswa ke BB Funeral Pala. Re ipeile setlohlolong ha o bua ka tshebeletso tsa mapato. Majabajaba ke ntho tsa rona. Lebaka ke hore re kgema le dinako. BB Funeral Pala ha se phala fela. Ke lelapa.
0: Ha se mohe. Mamedi ke hate hape ka nqena.
4: O a ratwa. O a le. O a le. Lesedi FM.
5: Re mmoho le Ntswaki Ruikat Motlotlo. Ha ile ya robetsenyana ke bohlasong ba hae.
6: Dijo ya batsi mona.
5: Lesedi FM ke molelwa.
0: Lesedi FM ke molelwa. Mabedi ke tlo boela ke ya kgwebong hape metsotsong e 20 ka morago re na ya borobedi. Ke bile ke etsa tlhokomediso hore lena la re mmoho simbona. Ha le ke ke la tshwana le matsatsing ge na le kgaso ya papadi ya bolo gorenyane ya leshome jwa lehe ka mora hora borobong ge tlabe ge kena lenanong la thuto ebe metsotsong ya leshome le mosemetlhano pele go ka leshome ge fetele go kgaitsedi ya ka puleleo bakeng sa kgaso ya papadi ya bolo ke ka moo ge tlang go nna tlaila ka teng seng bone ge ke boele ke tlae ka mane ka mabenkeleng ke ya kutlwa.
7: Ngwanaka, ke a tseba wa tshwenya nako tsotlhe ga o bona mogala o tswang Botswana. E skampa ya ba mme o sa tlhaetswe ke lethwale go le hakalo le hae. Mamela he nana, ke entse bonnete ba gore wena le karabo ha lena sala le sotlega. Ke na le karabelo funeral cover ya LNIG Holland. Tsietsi ya lefu ha e ka ntlhaela ba nkgutlisetsa hae. Ba lata motho gotlhe ka hare go dinaga tsa SADAG gape ba fana ka tšhelete ya go le tlhokomela wena le karabo.
8: WhatsApp Lesedi on +266 6244 8775. Honaldi Behelo.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Sirele di super healthcare ke moriana wa batho ba baholo e bang o sebetsana le bothata ba mofitse hlahala silumi ho bo mme na go nye o ba ile matsatsing a bona o hlatswa madi o thusa ka phalojimo ya madi le o beatswe ke le high blood taolong le bakeng sa majwana a diphio e leng di kidney stones. Sirele di ka bo sona sentsha se swa lenyoko le bakeng sa segamisa masapo le manongeletso a wopang hape se matlafatsa se sole sa mmele wa gago ga o kula ka nte re se ka bona go felela dikobong o ko yeme ka nnete o thale mono le ga o kula ba na le sireletsana le moriana wa bana wa bo mososo bo bosunki ba banyenyana diponkolosa o ntshang tshilana ga ba qeta go tlhaga le go ntsha lebese ngwaneng nakong eo a gusiwang a tlosang letsweleng ka yona e thusa ngwana a na le leta le lengata le ngwana a sa goleng gantle ka gona o kgathatswa ke manyoa le ngwana a dulang a kula ke o kgathatswa ke letswejane gape e tlatswa pele ya ngwana o tla bona e le ngwana motle ya pokopotlwana ya jang ya fepeileng ya sa helweng ke phepo ya sebedisang sireletsana sena o ka di fumana hohle Afrika Borwa le Lesotho ka hore o letse kapa o WhatsAppele ho +266 6212 0662 +266 6212 0662 kapa 0720202371 0720202371 bakeng sa segele di super health care le segeletsana sa bana +266 6212 0662 kapa 0720202371 go tswa go bane ba dikgabane herbalist
9: dumela mo mamedi wa le CD FM ke nna TJ Omar o mametse ntwa ke mo tlhomo se tejile sa ha sa mamorato le

0: tua.
1: Oaratwa Lesedi FM mollelo wa ka mollelo wa hao mollelo wa sechaba mollelo wa gona Misotso e mashume a mabedi miso e mehlano ka mora hora ya borobedi Ke la bobedi bekeng kgwedi ke ya botshelela ya selemo sena sa dikiti tse pedi mashume a mabedi a na le metso e tsheletse kgwedi ya Phupjane e pepile matsatsi a mashome a mabedi a nang le metso e meraro. Sentse ko dumedisa gotlhe me ka bang o mametse sealemoya sena sa lesedi o le gona teng. Ntswaki ke nna monga lebitso ke mogadi ya ntatempesitlhe go lelele go tshwana jena. Nkodi mafamo wa bo lefuli ka moe. Ha ke tsa basotho. Sibidi molefe. Tabiso motlo o nkile le boile hle ba sebeditse nanong la dipapadi e sa le babe ya letso mo homeng ho tloa mane ho reng ya bosupo fitela ho reng ya borobedi tiana le bona ho sasa belo ka bile ba bontshitse hore ba tlabe ba tswide ba ile batho Kenny Modupi o tla nna re balle ditaba hle ho reng ya borobong o tla re balla ditaba tsa hore a borobong e bile a dikopanya le tsa hore a le shume o bane kana ko yeo tlabe sentse re gagata ka gaso ya papadi ya bo England le Ghana pule lieu le bra Ernest Makhaya ke bona ba tlabe ba le teng goreng ya leshume o fitlhele goreng ya leshume le metsembe a theka morago ra ya borobong ka mogaditi ba fela ke tlo kena le nanong la thuto la educator development le tlhophisitsweng ke Thandi Tshabalala Mshengu Mshengu tokwala ga mavuso ke ka mo re tla hle re di tshokele ka teng bakeng sala bobedile na mme di dumela hle madume ha fele ke kutlwe mo sotho a re ngwana khotso ha le baletsa khotso ka mehla le matsatsi dumela nka etsa phoso hanke ke nga leboa mohlophisi wa mini kobane mona le mane ga nne re fepetsebe hle le ha lena ne o le phathagana le ga tompo popo popo popo popo DJ my DJ DJ love us e ya mogotsi a mogotsi mogotsi bona a mogotsi ya e re ke bone ke hle ke le pipita bang he ha nthodi eme ka mogwa letsela yena ke letsibule ka pine monnati ya karabo lerato

Niti ya makwa malisedi FM ke molelwa ile metsotso le shumele metsi e mehlano pilo ho hora ya borobong ho reng ya borobong ka tlaballwa ditaba ka mora ho tsona ebe re kena ho educator development e leng lenano la thuto ebe ka mora mono he metsotso nyane le shumele metsi e mehlano pilo ho ra ya le shume ga di nka ga ditse ba ge di libisa o gaitsedi ya ka pule lieu ba keng sa khaso ya papadi ya bolo e tlang ho qala hantle ho reng ya le shume fela he ile boitukisetso na go nyeo metsotso nyane le shumele metsi e mehlano pilo ho ra eno ya le shume England le Ghana di ya kulukuchana simbo ire ke bona hle ba re mai re mametse mino mona didi ga mentse na hle ke mase chaba diale ka mane ka melodi he uphodile go vetse go phodile hona ho ho ho go phodile e ha ri ba ba leng hle bana be song de mogabane diau diau mogabane ke le buile ka mono ka Fixback o go ngile ka SABC Plus app ntho di thella mona a disporo ga iwane go dutse dinna ka bana ka Protea South ngone se ka utu e mase ga me ka mo ka Zastrone e o bona le nna le wena Maria mogotu ka Thabong ka Welcome mona na bo se o ngile ka 806 ke sello ramping e o la pinki mane matshegeng kwa kwa fela ha jwale e o ngile a le ka mona ka Sasolburg ka mane ka Iraq face 4 potlaki nthona ke le buile wena potlaki nthona wa sikila o mametse le wena Sibeko Singi ka moka mama Fubedi ka Peter Stein sidi so munyatsi ke le buile hle gore o futela gitla ya baloyi ka mona ka melodi ka Virginia ke le buile haholo le ka mana ka Rand Fontaine mohlakeng libusa ke libusa hu libusa motai gore o mametse si thati sibahle a religiousa ke na le wena hle ke o mametse futela re ya gotela le nna ke tlhomedi ka fo wisi ka mo dumela le gato laka ha mantsebo mo motho a mantsebo fela o mani na lady mo no harasta ke mokotso le bitso la hae di buseng mo laudi force Lawrence le ga mane ka phumulong ka Henenman ke ma motho yo na mametseng uri ke takalo soli ke le buile modiehi ma modiehi mo kebe ka ngwathe ka 18 vile ke le buile le wena sello motaung ka mono ka Jemesten le tuksa le KB ka sa sol ka phase 2 le matsokolo musiya ka di yung ka botshabelo ntate porota ka moka Philippolis ntate motlatsikile buile ka mane ka tsanini ka thi tsanini Limpopo ke mametswe hle ile mamotshina uri ke moeketsi kwa lepe o ka mane ka Limpopo uno nchebele setsa seno saka ka mono ka Limpopo Jakaranda musiya ke le buile haholo ke ka mo ba mamedi ba bona ntse ba re hela ke mona fela ke ke ke utlwe monne yena e banka nete o bo kwalla se me sena sa ha isale ha sa a bona go dintho tsa hadisa hadisa mosebeletsa wa tseba ho thwala ga to le fedi ho na le e mong a ntsa tlo utwa bohloko e mong tshe utwa go lekana e mong ke yena tla nna mathale thesele na ke a itse molala helang o batla ebe be pule e bang e magothodi a matenya o batla o bo bone mang go go mona le motho e re reng ha bone wa bona mona ga a mona o fedile o tla Lenny Williams o go balekile mo bontsha a ka sheba TV a ka goetsang a ga le so go ha le so ka ba le gata motho ka tsela e ke gata motho ka yona jwa le o lla ha mona tora bo tie utlwa

0: accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mamedi taba ke tsena. Na o mosotho ya sebetsang hole le hae? Ha o hlokahala ka jeno na lelapa le na le tšhelete ya ho lata moo o hlokahaletseng teng? Ha eba o kile wa ipotsa dipotso tsena, se tshwenyehe. Karabo funeral cover ya LNIG Holland e tla o thusa ba isa mofu hae Lesotho ho tswa hohle ka hare ho dinaha tsa SADC ebile ba fa lelapa la hao tšhelete ya grocery dikgwedi tse tharo kaofela ka morao ho lefu. Ke taba tse monate. Wena se o lokelang ho se etsa ke hore o romelle lentswe lena lesedi ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya +26 62 44 8775. Ke re ke +26 62 44 8775. LNIG Holland. Insure your unsure. Go na le melao le dipehelo.
2: Tshebeletso e ratwang lesedi FM.
1: Tshebeletso ke yona e ratwang lesedi FM. Lesedi FM ke molelo wa mamedi sentse re kena ho educator development. Ke lenano la thuto bakeng sa bosiu bona moo re tlo sheba mekgwa kapa yona metjha eo titjhere e ka e sebedisang ho fetola bophelo ba barutwana ka phaposing le bophelong ba bona ka kakaretso. E se taba ya ho ya thuto fela eo ba e fuwang sekolong. Ho na le seo titjhere e ka se etsang molemong wa taba tseno kaofela. Ke etse tjena.

0: atlehileng le nane ho lare mo
1: ka ha re se rua mo etse ho lena la educator development re buisane le Dr. Janki Mampego e leng psychologist bo hlopiseng ba Thandi Tshabalala le nane ho lena lona o ditlisetswa ka motlotlo ke SABC education kwa no le CDFM SABC education enriching minds enriching lives. Ho ba titjhere ha se ho ruta barutwana ka dithuto tsa sekolo fela empa o lokela o be le kgahleho le tjantjello bophelong ba bona ka kakaretso jwalo ka re tla sheba taba tsena kaofela hore na titjhere e ka fetola bophelo ba morutwana jwang e se ka phaposing fela empa le ka le bophelong ba ngwane eno ka kakaretso. E re ke amohele moitiwa ka Dr. Janki Mampego dumela ke wa mohetse tshebeletsong ya lesedi ho educator development. Dr. Janki, taba ena e re tshwereng ke taba e hlokolosi haholo mme ha re se re tlosa boikarabello bo felletseng bo titjhere e bang o sekolong ka bona re boela re mo fa mosebetsi le boikarabello bo bong ba hore a fetole bophelo ba morutwana e se ka phaposing fela le bophelong ba ngwane eno ka kakaretso mona go batla titjhere e hlwahlwa ka tsela e kgethehileng mme ka kutlwisiso ya gago ga ke ka sheba titjhere e hlwahlwa ke titjhere e jwang e bang ka nnete tlo lokela o shebana le mosebetsi o mokanakana.
2: O ka utlwisisa gore titjhere ke motho o bohlokwa-hlokwa haholo go ngwana wa sekolo. O bohlokwa haholo nako nngwe ebile ka mokgwa le motlhokwa ka teng o ka ba nagana gore o botlhokwa le go feta motswadi wa ngwana because o tla utlwisa a ngwana a ya sekolong gatlho la pele motho a kopanang le ena bophelong ba gantleng a etsang gore a fome gore o ke motho mobang ke titjere. So ga o ka fumana titjere e leng gore e tshwere ka mokgwa o itseng o e neleng gore boitshwari ba bona ba kgatlhamelo go ngwana bo tšhentšha bophelo ba ngwana gagolo. Batho ba bangata ga ba se ba godile o ba botsa gore na ntho ya o tsare e be ntho ba leng yona o tla utlwa ba re ga ntse ke gola e ntse ke shedile titjere e itseng e etsa ntho e itseng e etsa ntho e itseng ka sa ke le tsela ka tsheko lena ke ka baka la role model ya ka e leng titjere e itseng ke ka go kereng titjere e na le.

0: tshwetso bogolo gagolo botho ba motho kore botho ba ngwana personality le maitshwaro a ngwana le semelo sa ngwana a ngata e tswa go thitšega
1: ga re shebe dikamano dipakeng tsa barutwana le yona titšhere enana botlhokwa ba gore titšhere e be di dikamano e se ka ba dikamano fela e be dikamano tse ntle le barutwana bano ba ba rutang ke bofe ke utlwisisa ga o ka ba le maqhama kapa dikamano tse ntle batho bana ba babedi ba tla kgona go tsamaisana tsela ena mmogo botlhokwa ba dikamano tse ntle go pakeng tsa titšhere le barutwana bana ba gae ke bofe botlhokwa bo
0: a ke bana o ba a o le tikere le bana ba sekolo o motswadi ile kana ka nako nngwe o role model ya bona ile kana ka nngwe o motswalo wa bona gore o ntse dingata mo go bona so gore go be le setswalo se se sna dieting ba ke ga bona o bo tlhoka haholo because house na ka nna e ntle le bona ntse ke bua ka tsela ka fa la tsone ha di na go etsa so o tla tla ke monyata o I'll fit on the Tulabana in a positive way. Ga a khono di tsara la batla bang a o tsole e le batla la haholo o tlo khono tsira ntse tengwe le hore tedi di di a go bile o ba e ba e leki go re di tsini ngwana le motswadi di kere e ba o mothomo wa mahara ga bona a khono tsa maitsa di tsho ka mole ka mo tedi di le batla di ba di tsira tse le hore e ba di tsira ka la di kere di go tsiena khona go kenela tipe go ba
1: motho a ka ipotsa ke ka boena titšhere ka boena nakong ga e bo o so bua le ngwana o sose ka phaposing o sa bue ka dithuto tsa gae go na le mokgwa o tshwanetseng o sebedisa approach la gwala la titšhere mmitsa mane ka ntle fela mane ntse ba le kao fela o sa ipotsa ebe ga ke etsa eng ya sekolo a the nakong ga se taba ga a tlo bua le ena ka taba tsa dithuto tsa gae go na le sa se tlhokomela motlho mokgwa wa gae kapa grupu ya leng ka gare o yona ntho tseno kapa o mmona ngwane no ka go dulana le bothata bo itseng ngwane no ke ngwana a dulang a le mong bogolo ba nako bana ba bapala go monate ena o tla thola ithekile thajana mane a le mong o bone o tišhega kore ke atamele ngwane no a ke kgone go itlwaetsa ena kapa ke motlwaele ke kgone go tsebana bothata ba gae ga e le ngwana ga bana ba bangwe ba tsheya ena o dula e kang ke ngwana a balabalang ntho tse ngata go na le bana ba jalo le ka boreki bana o dule e ka ke ngwana e ka ngongoredi jale go na le mokgwa tišhega a lokelang go sebedisa go ka atamela ngwana mofuto obalo ga ebe o bona go itseng ka ena e le gona ba bope setswalle a tlatlhe a nnyanye ditaba tse nang tlong gantlentle bothata ba ga o ntswa ke ga ke bona o sa rate o tla tseba o tseba bothata ba ntswa ke ore ga mo bone ka ga bana ba bangwe go na le mabaka o tla kgona mo phetela sefi wa boemong bono bo jwalo fela he pele ke ya gole sebakana ge shebile gore metitšhere e bang e ka tlhokomela bana ba mofuto o jalo kapa e le gore a mo tataisa teng mabone ka jwale ke ngwane e kang ogelwa le mekgwa o tlo mo atamela ka tsela e jang bane o lekile o tlhalosa gore tshwanetse o leke maqhama go be le setswalle o bope setswalle fela tsela yo o tlo mo atamela ka yona approach ke ya mofuta ofeng fela pele wa gabela mo Dr. Janki ge re boele re fetise mabenkele a re kgutla mona re tlabe re tswela pele ka ditaba tsa rona mamedi e re ke tlae ka mona
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mamedi ditaba ke tsena moetlo wa Basotho. Dr. Tantsi ke ngaka ya moetlo e phatsang banana le bashanyana ebile a thagisa le malapa. Ba na le moriana o bitswang hlatswa. O motle haholo bakeng sa ho hlatswa madi ho beha tswekere le high blood taolong. Bana le khombo ya mahlohonolo e bulang ditsela mo bang bona taba tsa ho di kgineile ka tsela e kgetheileng. Ibile khombo ena e leleka le meleko yohle o setseng morao. O ka di fumana dimuthishopong le difamasing tsa Afrika Borwa le Lesotho. Ha bo moetlo wa Basotho. Ako re kgalo ka mane ka Bethlehem. 5-star supermarket o tla e fumana o ye mane Naledi Mall ha Dr. Richard ke Qwaqwa ka mane ka Potchefstroom ya mono Ouma Sevenkel ka Kroonstad le ba mane African Herbal Store le ka mane ka Klerksdorp o ka kena African Herbal Store Randfontein Mohlakeng ya Station Mall room number 11 ka mane ka Roodepoort ya mane thanda bantu o boele o ye ka mane ka Springs Hopis Family Pharmacy ka fer yena geng Tuxedo Pharmacy Johannesburg Park Central Soweto kena mono Touch Life Remedies Nigele Duduza ya ka mono ka Bantu Medicine Mahikeng ya mane Define Herbal Discount ka bona ka Binoni o re galo ka mono ka Lakeside Square ka pa letsetse Dr. Tantsi o mo WhatsAppele ka pa mo letsetse ho 07833120820783132082 ke nomoro tsa Dr. Tantsi wa letsa ka pa WhatsApp ka pa ya Lesotho ya +26656437616 +26656437616 07833120082 letsa ka pa WhatsApp le Dr. Tantsi wa moetlo wa Basotho le sedi FM ke molelwa ge ho educator development ge shebile megwa le metsha ye o ditshege ka isebedisang ho fetola bophelo ba ngwana enwa wa sekolo ka phapusing le ka ntle ho phapusise ge shebile bophelo ka kakagetso ke ntse ke buisana le Dr. Janki Mampego e leng psychologist molemong wa lenaneo lena Dr. Janki ke boetse ko wa mohetse hape ke ne ke ile ka botsa potso pele ke ya mane mabenkeleng e le gore na e be tišhege se ka sebedisa mekgwa efeng kapa metšha efeng ntle le go thusa ngwanenwa ka phaposing ge se re bua bophelo le yena e le ka ba ka playtime kapa after school a tlhokomela go itseng ka ena o itse ba thee maqhama setswalle se be setle fela se setle le ka phaposing fela gona bale o sa tla go yena ka ntho e bophelo e personal o mo atamela bang ga bona bothata
0: go na le metime e ngatanyana mo setsele ke a sebedisa mo e nong ya go tshwana le bo o ithute communication for me go ya go bua le ngwana tore communication ya lentse teng at o gona go mamela o gona go na kungo o ba bala le bona ba bona gore o ba bala le bona o gona ba leveling ya bona and then how ba leveling ya bona ba gona go phuthuloga and then how lo ithuta communication for god mo communication a le gore o ithuta just ka kungo ba le bana mara o sa bue o mamela fela a lente ba tsoka and then le bona ba khono ba o tsaene and then na go go le interest tsala go le ka tlo ma pilo na bona ba ba o tsoa le story fera story telling anti ba o tsoa le story o di manage ke le di ya di ya o ka o la mo and then ba o tsela ndo o ba go sharela sharing na go e ka mo tsa a tamela a ka o tsala and I had to in what the beside sharing engwe ke go go ba le bona ene go go ba le khatlego go tswa ba ka mathila a bona go ba botse rena ba thila jang la go go ba botse le rena mo ba tswang teng go malapeng ba thila jang na go nwe ha o ba ipeta gore ba ba tswe tsurise na go ba ngwala fela ba go ba go droele di family tsa bona na go go o mo wa ka droele family tsa bona ba go tlotlela ka ka mo drawing mo antse ba o tsaka di drawing tsa bona bona le ntse mo e bona mo e leng gore o ka ela tella ba fuma le gore e thusa ngwana mokgwa e o e tsentsang eo ke yone e o etsang gore o be gaufi le bana gagolo and ga o se o le gaufi ke mo itlong o kgona go ba le mekgwa e mengata e o ka fumana go ba thusa ntle le ka tlelaseng fela
1: Doctor, ke phela nakong e bima gagolo e o re kekeng ga iphapanyetsa dintho tse ding ebile re kekeng ga nna ga dikweko e tla go feta gore e ka re bua le re o ka seso ka magapantse re potoloa taba re ka itoba fela ge e bona ntho eno bana ba rona ba iphela nakong e ne e ba phelang go yona ga re ra sheba re bona teenage pregnancy ke ena ba ima ebile ntse ba le banyane dilemong e mong bokamoso bo re kgitla gona mona ntse a le sekolo ntse e le ngwana sekolo ka nkena o sa kopana le bashimane o sa le pregnant re bona na bashanyana se ba manwa majwala le bona banana ke sa kgetha mona nku kapere banwa majwala ba tsuba ntho tsa bona o ba bona dikhone mona ka di habili tsena tsa bona ba ujwetse ka di flavor ka di vapor tsena gore ho mo fegefege fela ba inwella majwala fela hohle ha o sana nthwana gore motho a moholo ke eo re kiki ke bontsheketso ya tshwabo ho di mo ho tla se fela age group nyena ka ba bana ba hona ba le na go nyena ba iphilang nka hlakage ba phelela hona ba le bakeng sa hona ba le ha bana ntse ba ke re gemele re be ba holo be le hona re tla enjoy ya bophelo ri nese ka pari ri se ri entertainer ba etsa hona ba le ntse ba le dilemong tseno senyenyana emong e sentse ba motswadi o ba le baby nyana a ntse a le bo 15 years gore o so kana na the age of 15 o sontswe le pregnant o ya kae ha re shebe re shebile na go nyena yeo ba iphilang hona ba le nako ya bo dithithifatsi taba tseo ka fa ba bona e qetella bana ba joina di genge tsenana ba motho tsa tse ba lo hlaba ka thipa ha re shebe ka wena se ya bo sa tichege e lokela e be sefing baneng ba nakong ena mogolong wona wa nakong ena bane le bona ke dumela ke mosebetsi o mongwe o matla gampe o lokisa batho bana ba ntseng ke bua ka bona ba tlholang le batswadi ka malapeng ngwana o sheba motswadi jena ga ntse a bua jale go tichege e be tichege o e qala ka obane le mekgwa eo e jalo nako tse dingwe ba ntse ba leka go kgalemela le ka ditholeteng tsa dikolo ka mono go a tsuwa gore ngwana o mmona fela a sa tswa ka toilete go ga sa tshwana le a ne a kena ka teng ka mantse wa ma go na ntho a ntse a etsa ka toilete ka mo jale tichege ena e tsoteletseng bophelo le bokamoso ba ngwaneo maemong a na a tse ebile ba bangwe ba bona matichege a bonang ka matlho ba sa qoqelwe ba feta ba mo
0: a sentse o ka utlwi sore a kere o tshila gantle gore maemo re reng a ngwana ke a kotse bana ba na le dikgwetlho tse ngata a lot of challenges se ba kopanang le tsona ene di ngata so how did tichege rehe nako nngwe a kere ntse o kopana le bana ba nako nngwe a leleko le bapale nako nngwe go na le o sentse o felegoe ba le di-classmate tse o bane le tsona informally ko ntle kwa nako nngwe le tlotlea fela ka teenage pregnancy nako nngwe le tlotlea fela ka di-drugs nako nngwe fela o ba totele ka kore o na le thuti tse thusang le bona nako nngwe o bo o fumane motho wa ko ntle a tla ba totele ka ntshwe for example nako nngwe o batla leponisa fela ntse o bua ka di-drugs ke go parebe ke tan arte tao go mse mo batla bolo re batla ntse le pone sa sala le ke ore go parete le ka tle sala ka ke le ka ntse ntse gore o ba se na go antse le bana ba ruta ntse ke a ka sala o tsaya ke a holwa ke
1: ya ba go mo tla e ba sa motlwaela
0: e go ba ke mo ruti sala a tla bolela ka ntse la modimo na go go ba ke motho mo sala a NGO a tla bolela ka crime go pole sala ka crime na go le batho ba fela o ba invite mo batho ba ke bana ka go thusa nga holo ke ka ba tle mo sekolo bana ba ntse ba fela ba tle ka wena so ba hlompa wena ene ba mangana le go feta ha motho a bua le bona nne e le wena as a teacher nne go ba ke motho mo go nne go ba ke motswadi because mo go ba tswadi mo ona ba mara ba ka se tsene se ke nne go re ba ka tla ba bua le bana ka ntse itse ene let me tell you ba mangana ha holo bana ha fela ba tsakela iskala wena sela gore ba nke fela gore o coordinator ya batho ba konke ba nke fela gore o na le thatsello ya kgwesetse bana le tsona and ha ba ra le le gore le wena ka boena wa tlo le tsa gore ka nne tla le dikgwetso and ke re ba le mo go yona ke tla le mo go yona squash squash tsa go la condemn o bona ka re tsene so ke ba bule le gore e ke challenge le teng gore o ba se le tsaya mo re ba ka e go jang ba go go ba ke le nne fa ke go le bona e ya o tsitsa
1: ya me ke ke a ukwa nthwena e seng sentse ge ho bosa go pregnancy o ba bona e le tla ba pregnant ka nako ya lona o so le mature di o sona o so o tlo ba le buikagabelo ba go tshwana le motho mong ke a ukwa ka tselo e hlalosang ka yona motho mong motho a fitile mo a ka tloba jwetsang ka ba mo sebeletsi wa sechaba e health worker motho mong ba sebeletsanang le bona ba kudi ba fitileng tsona di habilitseno ba tloba jwetsa go latse ba habile le etsa matshwafo a ka ba tla lo se le ka bona motho mong ha ba so hantse o thelo na hetwa mono ha ba fela motho a sebetsana le mokudi a re matshwafo a tlo tlhintlana lona ke ke misi eno ntse le etsa lona le shebile di dinye o di flavor kapa motho ye bang o tseba ho hudisa ngwana ka dilemo a ntse le monyenyana na o fitile kae taba ya motho e ba motho mong o kile a tshwara a ba bontshe go tsa kgaime hypertali mpotse nna ho jwang ho ba le 26 ho jwang ho ba le 28 ka hare ka mana ha o monate kore a hla ba khutlise tseleng ene ba batlang ho nka ka ha yena o fitile mo ke dumela ke leano le letleleng hore matitjhere a mmeme batho ba mofuto o valo ho ka tataisa bana ba na ditseleng tse bang e ba tsela tse mpe molemong wa ho aha buka moso ba bona yo jwale nako nye ka ofela na hona le seabo seo motswadi a lokelang ho ba le sona ho bope motho yo kapa tshe ha teacher ka ntsa tswella pele ka mane se le hona o putha matso kapa ke hona go motswadi a saka ukwa teacher o ntsa le busy ka nka motho yo wa gona e be le yena o fika ntsa thatiseletsa ha imo
0: a se tsaki motswadi ke principal a yana mo aba ya mona motswadi ka kana e le motswadi ke principal a rona mo ka fara report a yana because ke yana a bopile motho ke yana a bopile protector ba tsang go e police re patinise ke bopile ke motswadi santse le ena a le teng mo nako ngwe mo go batswadi mo e ke re batho yo mongwe a kgonang a sa etsa le ena a kenye letsogo mo batho ba tshwentshane re check-e gore mo batswadi ba ene ba utlwisitse gore ke di-principal tsa bana ba ke the main characters mo mosebetsing ore batlang go etsa wa go police product ba be involved you know, o ba ile le tsore ka fela bana ba tswani bana le kgotsa tse di teng e tsela tswani motho ka yang arwana ha ke na fela e ka motlhokotsele a e kang eng ka fela la share a ba ntela share e ra ntela share mo ba share le ke ne tsa e mwe e la ka tse di sa na kongwe tsa fela re mona ba di mo tsetsa mo kgwa mo itse o mo o bona le mo kgwa mo tle la wa go adopta a share le share ba share at no kha ya parenting ka parenting a ile a ile sekolong parenting hanga tore o khono o perfect o saka go share le batsadi ba bang o ntse o rena ga e tsae ene tikere he ke yana motsaka ba kopanya a e ka ntse powerful ba khono polisha ba patinisa product e re go ngana e le ngwana e ya go ntsa
1: ha ga phethele Dr. Janki ke shebile motho ye bang o tsotella le ho tataisa bophelo ba ngwana nna go ebe bo botle bo be bo ka moso bo tshabile ke shebe na motho a ntseng a gheluile tseleng a ka gona o fetola bophelo ba ngwana nka etsa mohlala ka nna ba mpona ke nwa majwala public mona ke tsuba di entseng fela ba ikutlwisa go ke tlo kgalemela ngwana ka ntho yona yeo e ke e nna ke etsa ebe e tshwanetse be motho a jwang a utlwang le o tataisa ngwana ka ntho tse ntle one o seka iketsa letshwao la tsela le emeng mono le ge durbane le eme mona kore le o supisa durbane fela lona letshwao le o be le eme mona motho titšhege ka bo yena o bantšhe ba bangwe ba bona ntse le batho ba batšha be ke dumelang tse ba menateng go monate ntse le batšha ba ke seke ba itshwara boqhekwana ebe ba bangwe ba bona ba di etsa phatlalatsa mo bana ba bonang o bo utlwisisa yona titšhege jalo e se ka tlo lokela go kgalemela kapa ena motswadi o tlo lokela gore a batle o bontsha ngwana bophe o motsa gore o njwetsa ka future e seng wena o etsa nngwe le pedi thago bana ba bona ba le ba dikago bo ntate janke
0: yes.
1: Hey, Dr. Janki o di beile le mpona bang bana bana le mpona ba
0: ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Dr. Jan Chikile, wile haholo hle ka nako o re fileng yona tshebeletsong ya lesedi o ka fa batswadi matitšhere le bona bana ka ka bo bona molaetsa o feng re kwale
0: molaetsa fela go fa bana ba tsela ba go gore a re leng di role model tsentle maitshwaro a lona a re a matle ka ka tlaseng le go ntle because ha o le motswadi role model ha o le teacher role model
1: Dr. Janki Mampikgo go le buile hle ka nako tsohle o temole mongwa mo mamedi le tlhaiso le sedi nyene e bohlokwa ha kana modimo mpa balele le wena o be le busiwe botle
0: ke na le boleng a holo fela o tsaki
1: a simo he mamedi ha ke tloa ho Dr. Janki Mampikgo ke psychologist bo hlophisi ba thandi tshabalala ine le ha re shebile megwa e o ditjege ka e sebedisang ho bophelo ho fetola bophelo ba morutwana ka phapusing le bophelong ba ngwaneno ka kakagetso thandi tshabalala ge le buide a thele nane o lena lona o ne o litliseditswe ka motlotlo ke SABC education ho lesedi FM SABC education Enriching minds, enriching lives.

0: Ha se mo he mamedi re fitla pheletsong ka tsena tsa educator development ka mogwaletsela ena ho tla boela o le fumana hape nakong e tlang le tlhophisitswe ke yena Thandi Tshabalala ke tlo fetisa mabenkele metsotsong ena e mashoma mabedi pele ho hora ya le shwimeng tswa ke bone na ha ke tloa mono ke lokopana bang le gaitsedi ya ka pule le eo le Ernest Makhaya bakeng sa papadi ya bolo England le Ghana ba tla hle ba tlisitse yona simbona e tlang ho thagwa go nyane ya leshome fela he ke lokela ke tle ke ye ho bona metsotsong ya leshome le metsotso mihlano bakeng sa boitukisetso ba papadi yeno ya re ke bone fela ke hata konopo bang bakeng sa mabenkele ka mogwa ona.
1: Na kontsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Na ID number ya hao ke eng wa tse dikitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae? Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale, ID e thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo, ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
3: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona amalala la otso ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Tlhokomelo ya fireplace le installation system ya LP gas e bohlokwa. Ha e sa sebediswa nako e telele, ho hlokahala hore e hlahlojwe. Kopa maele ho technician ya dikgase e nang le license ya SAQCC gas. Ho fumana dintlha tse ding mabapi le polokeho ya LP gas, etela LP gas SA ho www.ipgas.co.za. Ho www.lpgas.co.za. LP gas e bolokehileng bophelo bo monate.

0: Ke nnete lesedi FM ke mollelwa, mollelwa wa ka, mollelwa wa hao, mollelwa wa setšhaba. E segale ke tlo dikgopa tsena dithapo ke di lebise o kgaitsedi ya ka Pule Leeu le Ernest Makhaya bakeng sa kgaso yeno ya papadi ya bolo. O tla ba ntsha phatsa Leeu e be Ernest o ya sesetsa molemong wa papadi yeno England le Ghana le tsona di tlatle dinkgisetsane mahafi. O kila ukwa ho thula le tlonkgisetsana re tla ukwana a mang a nkga jwang ha o etsa etseng. Ha tshwantse ya ko jaaka ko isa odimo o dumele go ya kwana, mme mane bo tekgeniking ba tsamaya le Tlio o ntse a tlhile a dikonopela gore ka nnete kgaso eno e be e otlolileng gona ga e sale e tlhoke tshitiso ya mofuta ofe kapa ofe, ga re tlhoke tshitiso. Mamedi, dula le tshebeletso ya lesedi go fe tsotlhe tse o di tlhokang go tsena tsa FIFA World Cup jalo ka o ntse o tseba he ntse di tlhile di hibihibisana he go ya ka di group stage jwalo valo. Mamedi, e re ke kopane le kgaitsedi ya ka Pule Leeu ha nako e dula mona mo e dulang gona teng ke etse tsena. Pule Leeu,
1: what
0: o phetse hantle kgaitsedi ya ka?
1: Ke phetse kgaitsedi, o phetse hantle.
0: Ke phetse ngwana mmehle, ha o le lebe wa tseba nke bo so utlwile.
1: Ebile ke a gola o ka bo sentse wa le o sentse o kunkelela mosika e kang.
0: Ee, wa tseba le ditaba di fitlha ka megala metsi mmo.
1: Tsona ka nnete ka pelenyana motsotswaneng fela ga le di fitlhile otho le utlwile.
0: Ee,
1: roikate
0: kgaitsedi ya ka, ere ke o tlhomphe haholo. Ke o fe sebaka sena bakeng sa tsotlhe tse amanang le kgaso ene re e lebeleletseng e tla qala gantlogeng ya leshome, fela ge ke tle ko o fe dintho tsotlhe. Ke a tseba sentse le beile dintho ka manane le NST bakeng sa momamedi. Ke a tseba le tlo mofa ntho ngwe le ngwe a e tlhokang, le atametse dibapadi bathusi ba molaola papadi le tsotlhe le bolo ena re tlo ikwa ga le bua la e bua ga e utlwa. Jwale ge ke tseo ge kgaitsedi ya ka ke ditsebe wir.

0: le NST bakeng sa momamedi. Ke a tseba le tlo mo fa ntho e nngwe le ngwe e tlhokang, le atametse dibapadi balao bathusi ba molaola papadi le tsotlhe le bolo ena re tlo ikwa ga la e bua ga e utlwa jale ge ke tseo ge kgaitsedi yaka ke ditsebe
1: ke a leboa kgaitsedi ya motho gantle fela kwano tshebeletsong ya lesedi FM mamedi wa ka ya rategang tšhentšhe nako le motsotso ke tle ke bohe madume letsatsing lena la ka jeno o boletse teng kgaitsedi yaka gore motsotso le motsotswana o mongwe le mongwe papading ena ya letsatsing la ka jeno o re tlang go etsa bonnete ba gore re o neletsa momamedi ka botloloa ka bokgabane boqhetseke mafolofolo le mmatla ana a gesale gantle fela kwane mona papading ya dipakeng tsa naga ya Ghana le naga ena ya England mo teng ge re shebang gantle fela gore banna bana ba le babedi ba tlabe ba kopana mamedi wa ka ya rategang kopana jalo ka la masome a mabedi a na le metso meraro letsatsing le la ka jeno ka lebaleng la Boston Stadium ka mona ka USA mme o tlopile gore lebala lena le jara batho ba kabang dikete tse masome a matse masome a tsheletseng a na le metso mene magolo a tsheletseng masome a mabedi a na le metso e robedi mme go latela melao le melawana ya FIFA ba ile ba nka qeto ya gore ba tle ba e fokotse palo eo ka o etsa dikete tse masome a tsheletseng a na le metso mene magolo legolo e ka sita le masome a mane a na le metso e tsheletseng mme ena papadi letsatsing la kajeno mamedi ke masome a mane a na le metso mehlano gantle fela papading tsena tsa mohope wa lefatshe a re bone ge gore na papadi ena e tla bapalwa jang letsatsing la kajeno go pola gore di bapalelwa ka Canada ka kopanelo le Mexico e ka sita le USA a re shebe ge gore na ebe taba tsa rona di eme jang ka mona ka matlhakoreng a mabedi re kala ka setlhopha sena sa England bao e leng gore go latela ka mogore fiwe ditaba ka teng ke bona ba amoetseng baeti e le naga ena ya Ghana e mong bapele ba na le ena monna wa gan Jordan Pickford o teng le ena Ezri Konsa Oteng Ditlane Rice, Oteng Lena Mark Guehin, Oteng Lena Elliot Anderson, Oteng Harry Kane, Oteng Lena Jude Billingham, Oteng Anthony Gordon, Otwamono Renali, Noni Madueke, Mi Otwamono Rebeli, Reese James, Waukatela Kena, Jet Spencer, Mi Dirzafeta Bonachitenga Tafela, Tel Shumele Mitsumisano Kaufela, Hunter Fella Tanaridinke, Habanseba Kena, Kabungwe, Kabubedi, boraro re fela ke tobetse taba tsaka mona ke bona gore na di lokile nnete ya sala mamedi wa ka ya rategang ga re shebe ge ka kwano ka mona ka go Ghana e mong bapele bana jalo le ena ke bua ka Jemin Ansaki Benjamin Asare o teng le ena ka mane ba bobedi ke Kalepa Yirenki o teng Jonas Ajeti o teng Thomas Party o teng le ena Kwasi Sibo o teng Jordan Ayu ke mona le ena Anton Simenyo o tlo mona ke mona Gideon Mensah o teng le ena Jerome Opoku o tlo mona o teng Inaki Williams e o di sepapadi se se leng re se rato haholo mane naheng ya Spain o tlo mona hen ribona jalo wa ukatela kena Marvin Sinaya mamidi waka ya ratihanga le bona di reserve tsa bona anna ba bangata bona ba isali re tla banka ka bongwe ka bobedi e ka boraro ha ba ntse ba kena jalo a tla salihlo la mokotlisi mongadi e Carlos Queiroz hantle fela mamidi waka ya ratihanga a tika kwa no ka mona ka England ki mongadi Thomas en Tuchel hantle ho latela ka mogo taba tsena di leng ka teng ha tsama ke le mongwe tsa tsena ka jeno ke mahanta fela le ka kape go lutiwa ka NST Makaya mme ke ena ya tlang re hlopolela papadi ena a re manulele yona re utlwe rena papadi ena motsotso le motsotswana wa teng o ntse o tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng tshebeletso ke ya lesedi FM letsatsing la kajeno mamedi wa ka ya rategang ga e le mona re bona jalo ka matlhakorena mabedi ditlhopha sentse di kala di tukisetsa gore di tle di tswe ka thaneleng re bona jalo ka mona mokapteni wa setlhopha sena sa England ke bua ka yena Harry Kane e leng gore ke ena ya hlabile dintlha tse pedi a ntseng a eteletse pele ka kwano ka tlhopheng sena sa England mme ka kakaretso ga e sale nalaneng ya England o tlabile dintlha tse masome a robedi a nang le motso o le mongwe keo he o eteletse setlhopha pele jalo ka mokapteni mme re bona ka kwano gape ka tlhakoro la Ghana monna eo ke mmonang ke monnena e leng Jordan Ayu e leng gore le ena ke monna wa Forose e leng gore o di tlhaba lenyelenyele o apere nomoro ya borobong go ya ka mokgwa o taba di leng ka teng le ena Harry Kane o apere nomoro ya borobong ke tshwane tshwane ka mahlakoreng a mabedi ke ba kapteni ba le babedi mme ke banna ba nang le boiphitlhelo ba le babedi.

0: ke banna ba stabileng dintlha tse ngata ba le babedi, mme ke banna ba e leng gore tsatsing la kajeno ba tla kopana sa dipheleu re bone rona mang ke mang gantle fela. Ke baohe ba tla kena lebaleng lena la Boston Stadium ka mona ka USA, mme re tla tle re tlotla re emela pina tsa setšhaba re utlwe rona di tla binwa ka tsela ya mofuta ofeng. Mme pele he tseo tsotlhe di tla etsegala mamedi, ko tsebise fela re tlhopha tsena tse pedi di fumanala ka mona ka Group L, mme naga ena ya England e dutse boemong ba pele ka morara papadi eo e ba seng ba e bapetse ba na le ntlha tse tharo ka mokotleng. Go tloa mona re a tseba ba ile ba e tlola, mme ga ba soka ba latlhegelwa, ga ba soka ba lekaolekana. Goal difference ya bona ke pedi. Ga re sheba jalo naga ya Ghana ba dutse boemong ba bobedi ka morara papadi e le nngwe e ba e tlotseng kgatlhanong le naga yane ya Panama, mme o tla opola gore ba na le ntlha tse tharo ka mokotleng. Goal difference ya bona ke nngwe, mme ga ba soka ba lekaolekana, ga ba soka ba latlhegelwa. Tlhopha tsena tse pedi re a opola gore England e ile ya paputlaka setlhopha sane sa Croatia ka dintlha tse nne go tse pedi papading ya bona ya pula madiboho, mme ha e le Ghana ba ile ba otla tlhopha sane sa Panama ka ntlha e le nngwe go noto papading eo ya bona. Mme Panama le naga ena ya Croatia ba ntse ba theta lehela kgogo go ya ka mogota ba dileng ka teng. Ga ke tsamaye ke le mongwe ke batla gore ke tla ke etse bonnete ba gore taba tsa rona le mong le kakape kgolo Ernest Makhaya di eme hantle ka botloloa. Ernest ngwana mme, ke a o fumana ke a kgona.
1: Ee, ya pule ngwana mme, ke o dumedise, ke dumedise le mamedi wa Lesedi FM gotlhe mo mametseng a le teng. O so di beile ngwana mme, ke papadi e kgolo. Tlhopha tsena ka bobedi di na le monyetla gore di ka fetela dipapading tsane tsa mantshano go tsele 32, mme ke ka go re bonang ka nnete di tlo kopana ka jeno. Tlhopha se tlang o tlola ke sona ngwana mme seo re tla re se tla itegela bodulo di gona dipapading tseno tsa mantshano, bane ditlhopha tsena ka bobedi di tla papading yana tjena e le gore di se di kgonne go ipokeletsa ka dintlha tse tharo. Mme ga o sheba ka tsela eo England mmogo le yona Ghana di panneng ka teng ka yona, re fumana gore England e ntse diphetogo tse pedi papisong le setlhopha sa ileng sa qala papadi ga ba ne ba puputla tlhopha sane sa Croatia ka ntlha tse nne go tse pedi. Mme tlhopha sena sa naga sa Ghana sona se entse diphetogo tse nne kao fela papisong le setlhopha sa ileng sa tlhola Panama ka ntlha e le nngwe go noto.
0: Ngwana mme, ke mona he re tlotla re bona papadi ena e matla jalo ka o ile wa e tlhalosa ka kapa kgolo. Ga se re akaretsa fela tebelelo ke efeng tlhopha tse tse pedi ga di ka tsa bapala ka o lekana go tla etsala jwang, mme nna ba ntse ba tla feta ba le babedi kapa motlhomong ke papadi e re ka reng naga e ya Ghana e tlameya maoto le matsore e gape papadi.
1: Ngwana mme, e bang tlhopha tsena tse pedi ka bapala ka go lekana seno se tlabe se bolela gore naga e jalo ka Croatia eo re tsebang gantle gore na dibapadi tse tlhwatlhwa na dibapadi tse nang le boiphitlhelo, Croatia e tla bona e na le monyetla wa gore e ka kgona gore le yone e tle e fetele ya dipapading tsane tsa mantshano. Empa ke nagana gore e bang o ba le setlhopha se tlang go tlola ka jeno tlhopha seno ngwana mme se tlabe se ikeleditse molemo o mogolo.
0: Go jalo fela mamedi wa ka ya ratang letsatsing le na la kajeno he re tlatle re bone rona e tla tsama jwang ena papadi ha e le mona ditlhopha ka bobedi ke tsena di sentse di kene ka lebaleng go tseba rona ke sefeng setlhopha se tlabeng se kala jalo ka gore se tle se bine pina ya sona ya setšhaba hantle fela ka kwano ka nageng ena ya England kapa ka nageng ena ya Ghana. Wena mamedi wa ka ya ratehang mme re tla utlwa he ke national anthem ya naha ya England, God Save the Queen.

0: Que é o Polka.
1: Sadi papadi. Policeria fam.
2: Ke a leboga kgaitsedi ya motho gantle fela kwa no tshebeletsong ya Lesedi FM. Mamedi sentse re kena ka botloloa gantle re kena gabong. Re rola dieta jwale re rola dikausu. Re rola le di-secret socks tsena tse nyenyane tsa lekunutu. Mme re kena gabong ka botloloa ka lebaleng lena la Boston Stadium USA. Le kileng ka tlhalosa ka re le jara babuhi ba dikete tse masome a tsheletseng a na le metse mene magolo a tsheletseng masome a mabedi a na le metse robedi, empa he ka lebaka la melao le melawana ya FIFA World Cup ile ya fokotswa palo yeo ya batho ya etswa dikete tse masome a tsheletseng a na le metse mene magolo lekgolo e ka sita le masome a mane a na le metso e tsheletseng 64,146. Mme o tlopolore lile la bulwa semmuso ka selemo sane sa ketepedi le pedi, mme jwale ka kile ka tlhalosa mamedi wa ka gore ena ke papadi ya bo mashome a mane a na le metso e mehlano. Ba tlabeng ba tsamaisa papadi na tsatsina ka jeno re bua jalo ka mokoake moletsaphala mongadi Said Martinez hantle fela mamedi wa ka, mme he o tlwa mono re be le mongadi Walter Lopez, re be le mongadi Christian Ramirez ka ofela ga bona ba tla ka mona ka Honduras. Ho tswa mona he rena jolo le mongadi Maning ya tlang ka mane ka China e le moofisiri wa bone wa papadi. Bana ba e leng gore ba tla ba tsamaisa leitlho lena la VAR. Re bua ka mongadi Armando Villarreal o tla ka mane ka USA. Ho tswa mona he o tla thusana jalo le mongadi Erika Marinda o tla ka Mexico, mme ha e le mongadi Abdullah Asheri o tla ka mane ka ke Abdullah Al-Sheri o tla hona ka naheng ya Saudi Arabia. Ke ka tsela eo he mabidi wa ka di tsamayang ka teng letsatsing lena la kajeno papading ena ya mohope ona wa lefatshe. Ngwana mme, ha re sheba jalo mahlakorana ka bobedi, re ile ra tseba gore dipapading tsa bona tse ka bang tse hlano tlhopha sena sa England ba ile ba iphumana jalo e le gore ba hlabile dintlha tse ka bang tse robong ka ofela, mme ba hlabue dintlha tse ka bang tse tharo ka ofela. Ho tloha mono re a tseba gore ba hlotse papadi tse tharo ba bapala ka ho lekana papading e le nngwe, ba lahlehelwa papading e le nngwe. Se ke bala dipapadi tsena tse hlano tse fetileng, ha e le naha ena ya Ghana ba iphumana jalo ba hlabile dintlha tse tharo, mme ba hlabue tse leshome le metso mmedi ba bapetse ka ho lekana papading e le nngwe, mme ba lahletswe dipapading tse nne. Jwale sena se a re bontsha hore e tlile ho latela dipalopalo tse ngotsweng fatshe. Naha ya England e hlabile dintlha tse ngata tse robong, naha ya Ghana e hlabile dintlha tse nyenyane tse ka bang tse tharo. Mme se ka lepa eng ho ya pele ho latela dipalopalo tse mohlomong le tebello tsa batho ba bangata?
3: Ngwana mme, re keke rapisana le batho ba bangata ha ba ka re hlopha sa naha sa England se na le monyetla o moholo wa hore se ka hlola hlopha sa Ghana ya bosiung bona. Lebakabaka ke hore bana ba England ba kgonne hore ba tla ba itukise ka tsela e nepahetseng ho tla dipapading tsena, jwalo ka o so tlhalositse hore ba hapile dipapadi tse tharo, ba bapala ka ho lekana papading e le nngwe, ba lahlehelwa papading e le nngwe moo ba neng ba bapala teng le naha yane ya Japan. Mme ha o sheba ka lehlakoreng le leng, a Ghana e tlile dipapading tsena tsa mahopo wa lefatshe tjena e le hore dipapading tsa bona tsa boitukiso ha ba ka ba sebetsa hantle ho hang, hobane ha ba ka ba hapa le papadi e le nngwe. Re a tseba hore mathata a bile teng hlopheng seno sa naha sa Ghana, ke ka hoo ba ileng ba lata mokwetlisi monghadi Carlos Quiroz hore a tlo thusetsa e be mokwetlisi dipapading tsena tsa mahopo wa lefatshe. Mme ke mona o kgonne hore a tle ba thuse hore ba tle ba hape papadi eno le nngwe e le papadi eo ba neng ba e hapa ba bapala le naha ya Panama.
2: Ho santse re sentse re bala he momamedi, re bala ho tloha palong e kgolo ho ya palong e nyenyane e leng ho fihlella palong ya haoletho. Mme tla ha re fihla palong eo ya haoletho, re tlabe re qala papadi ha le mona tlhopha sena sa Inani ba tla qala papadi ena hantle fela mamedi wa ka ya ratehanga. Ba tloha ka mona ka borwa ba le ka leboya ba lebala ba lebisa ka borwa ba lebala, ba apere tsa bona tseo re di tlwaetseng ke bosweu, ba apere kipa tse tshweu, ba apere jwalo kipa tsena tse tshweu di na le dinomoro tse fubedu ka morao ka mona. Mme he ha re sheba jwalo dikene ka kapa marikgo a bona ke marikgo a matsho a na le metsero e mesweu. Ho tloha mono re bona jwalo hantle fela dikausi tsa bona.

metsotso e mashume a mabedi pele ho hora ya pele. Mamedi ke mogahlelo wa pele wa monate le naneo le bitswang ka gore ke RQB. Jwale ha ile la bogago tsena ge ke la bogago la legato dikamano le miyalo. Ge bua ditaba tsa legato, ge bua ditaba tsa dikamano ka jone go tshwere ditaba tsa monate. Ditaba tseo ge di phelanetsa tsiletsatsi. Ge tlotla ge seka seka taba ena ya batho ba batlang go ya ka ha role nyalo ka bana. Gore na ya ba sebeletsa ka patshe. Go bana nalo ba ka dikgotlano matsatsing a o feta mona re ne re bua ka bontate bao e seng ba madi. Bontate bao bana e seng ba bona ba madi. Bo thum ba batla bana ba na thobalano ba bomma bona ba le mosebetsing. Ge re naye ba kwa ke ntho ntate Gauta Mofokeng setsebisa ditaba tsa botšhaba. O la ka hlalosa nakong ya o feta gore na go baneng bana e lokela ba masalalapeng e banga ya le mma e le nyalong. A hlalosa gore na o lokela go nyalwa ka tsela ya mofuta ofeng. Jwale ge tla ke re tlotla ge e sheba gobane go na le ba nna ba bang ba reng go a makatsa bane batho ba bomme ba lebeleletse ramoele bana ba bona empa bona ga ba batlo amoela bana ba rona taba tse di sebetsang jang mamelo tshebeletso le seng jwale o na le e mongwe a bala ba tlhaisa taba ga ke ntse ke bua ka yona motsheage mona o re ebile batho ba oa ba nyalantsha dikgomo ga ba qeta banka tšhelete ya lapeng la gago ka lapeng ka mona ba tsebo ge tšhelete ya gae e se le ya lapeng mona a enka o ntse a thusa a bokwana jwa nyentshitse dikgomo jalo mamedi ge tlotla ge bua ditaba tsa legato dikamano le meyalo ka jeno se ka ba sutha wa ya kae kapa kae nneng kapa neng jale ke batla o tlo itshedise go sane ga ya baneneng ke yona fela ya itseng ke ya o rata ya baneneng yane ore ga re ke ya o rata le nna ditsebi di re ga ona phoso mono di re ntho ena e ntle ga e tswa botebong ba pelo e seng ga o e lebeleletse gobane wa ukwa e se ke e bua gobane o lebeleletse ke raela vitho e se le o thabisa wena a ntlentle ene ke sena ntho o ya go jwetsa bele ba reka nako e nngwe gore na motho o jwetsetse gabedi kapa gago bekeng go ntse o sena taba ntho o e laolwa ke mmudi maemo a gago jale o se ka ba wa tenea he ga ba mogobane o gobetsa sa o jwetsa a tla o jwetse e tlile gagore a tla o jwetse ga madi a tla ba phalela re re tle ko o jwetse ke tlotla ke bulela megala 086-0003-084 o tla ntetsetsa mametsetshebeletso ya lesedi mo mamedihle re tlo tla re kena kgweding eo batho ba lokelang gore ba lo faela mane SARS mme re ya tseba dinokwane dingata tse nkang monyetla gagolo ka marangrang a dipuisano ga re itlhokomeleng go tloga ka bo di-13 mane bana ba tlamehang ba faele ba tlamehang ba lo itlatsetsa dipampiri kapa ba faele ka App tlameha ba qale ba etse mosebetsi ba fuwe nako tloa ka la 15 tšhelete ena e kena dihoreng tse 10 a supileng le metso e mmedi sena se bolela gore ga o ka bona ba le senkile matsatsi ya 5 o tlameya jwalo o lo botsa dipotso ko botsa gore na go e tsara jwang se ka ba lebala ditaba tsa botlhokwa mo meretshebeletso ya lesedi ge boetse re ya kgweding e leng gore tla bo bata gagolo ebile e tlabe le kgwedi ya ntate na le senego di tlatlha Mandela wa tseba hentho dingata tse e leng gore di e tsala pele go la 18 ka la 17 supileng go tlabe go gola go sinageng ya Lesotho letsie la boraro ya nang le bana ba banana ba babedi lwa moshanyana le moo ke a mo tseba eno wa mogolo lebitso la gae ke Senate sala mogolo ona ba letsena ke moshebile bo Senate ona bommaseišo jalo o na le ngwana moshanyana a le mong ke mongwe wa ba rena ba sa kang ba kgetha gore ka morago ga fumane o na le ngwanangwanana ilang a tlapele a ba lwa bobedi ya ba swantse o nkgata ba ya gore tshwantsanyana mosadi wa bobedi o tla mo fa mojaleng a ena ga mono ntate ka o nyala mosadi e mong o tsena le mosadi a le mong fela re le ka jeno morena wa kamare ka gare go naga ya Lesotho mamedi wa tshebeletso ya lesedi re o file pina tse monate ene e qetang go fitlha pheletsong ke ya Zahara e bitswang ka gore ke Umthwalo KO e bitswang ka gore ke yo metsosonye metlhano pele gore apele re tla o fa FIFA World Cup 2026 mamedi re tla ke re shebe mane ditlhopheng gore ka nnete tse na le monyetla o fetela pele na ke di feng tse o ileng gore di na le monyetla o boemo ba bogago gobane ga tseba go tlotla gong kwa best 8 go tsena tse robedi tse o thweng tlabe diipabotse ge tlo sheba gona di kankwa ka tsela ya mofuta ofeng se ka ba fetwa mamedi tshebeletso ya lesedi tla ntetsetsa ke tlo nkela pina e leng gona jwale e be o tla ntetsetsa 086-0003-084 ya ba o keteka letsatsi la tsolo ka jeno happy birthday to you re ko nkela pina mona pina ena ke ya Mary J. Blige Family Affair

0: 086 000 3084. Momamedi ke la boraro mme re rapina ga fetsa puo mo na le mane re otla ka mmino wa legato re letsetse he o qhoba bosio le motho wa gago e dumetse nako ke nako ya gago le motho wa wa kere 086 000 3084 086 000 3084 tshebeletsong ya lesedi lesedi ya fa mo ke molelwa wa rato wa le
1: eba le ponto wa selepo go tloa ka gika
2: in the middle of the night
1: hashtag ha mamelwe
0: mamedi e re ketle ke rekise he ke atla ke gutla mona tla ntetsetsa
3: na o bone sesolo sa founu e ntšha gape
4: o etsa galang
3: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago le tsogong
4: kanne
3: eya
4: ke bokae
3: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o e rente ka founu yam ha pep sela
4: ao tshwane ke e fumana jwangtle
3: o lefa hang fela kapa o e lefe hanyane hanyane boikgethelo ke ba gago
4: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
3: le nna ke tseleng
5: Samsung Galaxy A06 e fumane ha pep fela go na le dipehelo Further together, Vodacom.
0: 086 000 3084
6: 086 000 3084
7: Holy City FM, Dume. Yeah, I'm
0: Ei, aru utlwe.
7: Ne kena ba e fana o ka.
0: A o kena na motho wa hao nda ge buika mefa. Ke na kwa lana ne.
7: Okay. Ne ke re o tlo modumedise kwa ta fana ka di phone ka pampetsa ha.
0: All right ntate, ke a leboha.
7: Me e funda.
0: You da. Ba mere tsebile tswela sedi. Ba la go khona fa. So fetile tate botau. Dubela le seri. Dime arbanje khotso
8: Yesu motho
0: Yesu motho
8: yesterday ponto wa selebo ga mamelo ponto tsere mutana ya breakfast le lunch ha ile tsa busika kana go tsena mo re na rante ba di ke go spona no sa ka hle mana no mapego ka rante ba ka mana ka tikon of star de jere ha ke tsena le yena ba nna ke tsika kana ka kima ke tle check up ponto
0: ke a le bua e
8: Thank you, Ponto.
0: A ja utlwa bua ka motho wa hao. Ke le sedi, mamedi ke nala motho wa hao, khotso.
9: Hela, oroto.
0: Retele kae?
9: Ah, reteng ya ka mokwena ka mona ka kolata. Taba di mafa taba di bu. A go go ke ka sekola yane ka mona ka kolata.
0: Ah, ke la boraro. Ke la boraro ke nako ya batho le batho ba bona.
9: Oh, hi, thank you. Tsakelo ho go twa ke
0: o. Mamedi hle a re se ka ra senya ditaba. Dumela le seri. Ai khona. Khotso.
10: E la bondo.
0: Nana kwa batho ane ya fela. Ke mang kae?
10: O lugile wa ngwana mme ke le tuga. Mashana di 5 in the January.
0: Eh.
10: Ya, na ke kena le mahata ka ke mana le di mphuti wa ona pedzana re dingwe ona ngwana mme. Nantse ke le ka dinthorongthorong ka mone ebile ne bile a ola tsatsing la maobane ma
0: o di 5 eng kwa
10: o ka di 5 eng ka petsana ka mono ngwana mme
0: a mo founetse maobane
10: ga mona a dira ngwana mme net fela bothata kore ke golenyana le ena ka baka la tshebetso ma
0: ee empa e o betere ke a bona la pheke a sheba gore la phe empa dinthorongthorong moo
10: la bona re ntse jwang ponto ke tshebetso ngwana mme
0: eeaaaeaeaaa
10: tanke ya botimane
0: tseleseedi afe mare ke mosebetsing sebetsa mona teng tato aka ke le sedi thume
10: ee ponto
0: ee la shapo ho jwa
10: ke tsona wena
0: a monate ke bua le mang hoka
10: ke lala ka tikwana wobstart
0: ee
10: a ke dintorontoro le nna mona Uduma N12 which nana ke a ke shebile Volmaran start ya kwa ka pa kwa ntate.
0: Eh
10: re ke kere le mohatsa ka di sebo Daisy le koi. A se khale ne ntse ke bua le nna no no ka WhatsApp ntse re qoqa ke sho sa sa tla bo swara bo roko hona ga le tsena na se khale. Ka ntse ke bua le nna ka WhatsApp.
0: a wena o motho ya o tswatellang gore na motho o wa gabela ka magana go e kae
10: a esla sa ke mo romele tse batla bo rena ha na le na go tla kena o tla phukela go nna ke wa
0: go le tlo tla go tlela we
10: ka ha mannete bonne
0: se be le seng ya le se di ka le ba utlwa
10: shap shap ra ponto
0: o le se di FM dume
11: hela hela hela hela ponto go tlhompile ntate ya mna tele kae
0: mna
11: bua le madoda ke mona madigetla ha hlekere o thathwa tsia ka se makarabo ne ba shanyana ba bidi le rato la pelo yaka thathwa tsia ka go rata le rato la ka le dula le ntshafala letsatsi le letsatsi thathwa tsia ka ha ke na matse le rato le go ratang ka lona le tla dula ntse le eketse ya letsatsi le letsatsi ne ba shanyana ba bidi ke motle ka bakala hai ke mo rata ntate ya lebua ponto
0: o mo founetse mabadi
11: a ke dula ke mo tshwara tsatsi le leng ka mwana a ke tsela ke tswai ke tlhoela rampa motsere ke mo tshwara mantsi a re a kopana mpa ke mo tshwara ta mosamo ba ithwa le tsa ba ke mo tsira rata bosiu mona anga tala ka khlo bosiu ke re kwala ditsebe ka la kong ka ba mamme
0: ola ka kolotisa e thame ka bakala hai o mo hopotse
11: ndate
0: aka kolotise bo ethe me ka bakala ha mo hopo
11: a ke u tande ponto
0: ke rena na o la ka kolotisa fela go kolotisa ethe me fela o bo mo founela bana mo hopo
11: o a ri dula le tletse ndate i dula le tletse le hanga fela ke ya time nka kolotisa ka nete ka mo founela bana tsamene ne ke u tlo rontsa ya jwa mosebetsing a rampa motsia re ya o ba ta go tla na ha tse le mo a lente
0: ke utaba emena mesoso pelo hora ya pele a go ka dimeng batho ba bang gato lena leo lena le lona le senyegenyege batho ba lona e go monate go rata go monate go ratwa go gobe ga o rata fela wena o sa ratwe go gobe ga o ratwa fela wena o sa rate na wena o sebakeng se napaetseng sa dikamano tsa legato o rata motho gago kapa hona o sompa o etsetsa se itseng fela mameditsa maigenako emena mesotso ya nlatola solofax the p ya dulantla mesotsong e meraro pere go gora ya apele re tlo kena mokgatlhelong wa o etela rqb le ponto wa sele botshebeletsong e ratwang lesedi fm ke molelwa wa rato wa lelo ke ya leboa ka ofela batho ba mosebetsing ba ntseng ba founa ba re he kannete re a ba rata la re le mona mo re leng teng ene ona le ba ba ratang o na le monne mongwe a ganang dinthogonthogo ke mo tsebang o na go melela tšhelete ka go fela gae a itshe a sena letho ntate mphasane tshups ke tshupane le dumedisetsena ka tšhelete la o e gomelela gae ka go fela sela sena letho a qata ba re ponto ya ko nka dimetlhe mola a kile tšhelete ya go feleletsaya ei ka se go tsile bona ba le tsena ba mametse ha monate ba qhubela dinthogonthogo ya le bo mahlomola Silas Mofolo straight up motswalle wa le wa Mofokeng ya ba be tsere sedi FM e supile metsotso ya latola ponto hantlentle e medi pele go hora ya pele dume
10: ponto
0: e re tene
10: ponto
0: e tene ga
10: ponto a ponte ke go dira ka pelo mo nna mme
0: ee
10: ka mona ga na le dikaga tsa maso le sithwa la mme a e a me ka tshile re ke tla tsa bang ke ding puti ba
0: o mputi go ba ni nga ona ga ona ga ona di gagabela sithu
10: a e ya na ke ka
0: a bona la banana ba mafiteng ba nang lotla mo balogeka mo
10: ke ke se di mo ha ba tshia ka go di tawui
0: o ntse se bi se bi
10: e ke se bi ke ke mo bona go ke mo atame
0: o ntse mo atame tsa hanyane hanyane
10: ke mo atame tsa la bona tsa ga ke ke mo nka biro ka go di tshe mo ka go go tsa ba go di ka matso
0: ka belo a pele ka palo a ka nyala
10: a ke re ba ke mongwe la khwasela ngwana mme ye le modimo a mangka
0: ho tsile mona ta utlwa kiuta mametse sebeletswa le sedi mamedi o mo motsotso pele ho hora ya pele ke a tswa ke a tsa morenya bobedi mpa dinyata tabatseleng re tlo bua ka tsona ho thona dikamano mmona lena lo lwanela taba ya hore e mong o di ile wa gaba ka ba e mong e bo lebetse go khutlela ho e mo e thotse dilalela ke thotse ya re ga sa lo ngola ka 80 jwale se bile ile ho rabo bedi motho a suka khutlela ho wena kana go ngotswe motho a keketsa ka bo motlo bula molaetsa a qeta ho bula ba itjetsa ho ga qeta ho hlatswa dijana ke tla khutlela wena ka ba ke tswa kopano a ba itebala a se ka mehla ba thweleng dinukwane ho bane ba setsa dintho ka modulo ke la ho etsa la ka teng ba go ponto ba go sene ponto wa sene mo sene ba ja tsa ba le ba lwane le taba hore e mo ngwala ho le mo ngwala ka bo khutshane hantle di mahlo ra ke a pele qala magatlhelo wa go qetela le ponto.

0: Happy birthday, Lesedi FM, ke molelwa.
1: Re maleledi FM, le o tlisetsang dikeletso, mmino le mananeo a reretsweng ntshetsopele. Lesedi FM, le keteka dilemo tse 66 le le teng. Ke molelwa.
2: Robo metsotso ka morago ra ya pele. Me pele re kena ditlabolaneng tse 5 tsa hora pele mohlae, pele o 5 play at 1. Re bua taba tsane tse batlang bana ba robetseng. Re batla 18 plus. Only 18 plus. Ka nako tsena. Bomere tshebeletso ya lesedi. Hobane re re ke laborago la lerato, dikamano le meyalo. It's a bad time. Bad time things. Don't do it, Salae. Bene pele re kena go ditlabolane tsela tse 5 tsa gore apene. Re a sheba gore na motho wa gago ha lerato e se le nyetlhile a sa sa go rate, o bona ka motho a sa sa go rate, o bona ka motho a sa sa go rate. Ke kopa mamedi a le mong fela a ka njwetsang pele ke lefa ditaba. Momamedi a le mong fela a ka njwetsang gore na motho wa gago sa sa go rate o mo bona ka eng pele ke o fa ditaba. 086 0303 084 a ko njwetse momameditlhe mokana ka ntho e banjwetseng. Motho wa gago ga a sa sa go rate, a ke a tseba ona tsena wa gago wa go rata, ba kileng ya ba ba sa go rata ba fetile diabo di x mo nako njwetse. Motho wa gago ga a sa sa go rate o bona ka eng? 086 0303 084. Ke batla momamedi a le mong fela a tla e nnepa ke bone gorena taba tsa di tla tlhaelela mo. Mamedi re mothotse mo mamedi a re monya go jwetsa nna ga bona ka eng dumela
3: e ka dikon
2: e
3: a re tlile ba dapa
2: mo na tinda
3: a ke itse ga bua
2: e
3: a o tle mo tsasa ke ka re ke le manta o seng ka khona ka ta di tsentala a re tlile le se di dela
2: e empa mo jolo mo wana ja utlwa bua ka motho o so dula le yena ka lenyalo. Ke batla utlwa mo ratano mmona go bona ka eng?
3: Ah, mo yo le mo go bona tla a o se mana bo di le di go a go di di di go ra hai. A le tla le yena ga. A ga
2: o tsa nga o hopola nga go di fedile fela.
3: Eh, ya o tle ke di la pon. Ke le ke di.
2: Ya le wa utlwa.
3: Eh, ke ke di ga bo ma ja le go.
2: Ke o ta. Ha le fedile o njetse. Lagato ha le fedile o jwetseng ke ke be ka mamela o fetura se hole. Ke lo jwetsa ba bidina le bona ka e. Ba re ha le fedile o jwetse. Lagato ha le fedile o jwetseng ke ke be ka mamela o fetura se hole. Ke tlo fa mo mamedi hore na o bona ka eng mo kantuba wa hao a ha sa sa o gati. Mamedi le mona ga ampaletja ka go qoqela mona dumela. A o gawile ne ke re ko fa monye re re

0: ba hore o tlapele. O ba nna kwa ha uetsa ngwetsa ngwetsa ngwetsa ho kgetha wena di nthontse ngata. Empa ba re nako nyeno ha sa sna kgahle wena. You are no longer a priority. Ba gona ho etsa ka bogotsonyana ba gona ho etsa merero ntle le wena. Ba se ba gona hore ba ka etsa merero ntle le wena. Jwale ntle le moo hape ba ga ba kgona ho kgaola merero ya lona metsotsong ya ho qetela. Metsotsong ya ho qetela ba kgona hore ba kgaole merero e ne se le entse. O kile ya bona ntho ela ya gore tlabe le dumellane le motho ka se itseng. Ebe jwale motho enwa o sa dule a khansela ntho nngwe le nngwe metsotsong ya ho qetela. Ho thwe ke a mang a matshwao. Ho ga ba ga o sa tlapele o sa kgona ho etsa merero ntle le wena ebile o sa kgona ho khansela metsotsong ya ho qetela. Ke a mang a matshwao. Ho thwe ane le tlwaetse hore le buisana haholo. Dipuisano di le teng pakeng tsa rona di bonahala ka ho fokotseha, di a fokotseha. Ho thwe ka nako nngwe o kgona go nka letsatsi jwale ha sa bua le wena, a ntse a tlwaetse o bua le wena letsatsi le letsatsi ha sa bua le wena ebile o sa tsamaya teneya ga o mo buisa. Ho thwe ebile o tla tlo ba bone ka go tsotelela go penya difounu tsa bona le gana le wena ebe o ntse a penya founu ya gae, mme o tla o ikutlwa e ka re o moo. Ho thwe ke a mang a matshwao he o ka elelwang ao motho ha hle a sa sena kgatlhe wena. Low priority ho thwe le ho ba teng bakeng sa hao ehlile o sa tla ka monyebe kapa ha a sa tla hohang, ba bua ka emotional withdrawal. Jwale ho thwe le boemong bola ba se ba bua ka mekgathala jwale. Ka go go tsitsinya motho atšhe ho thwe ba se ba le tima ditokelo tsa lona mane mealong e le shomele metse metlano metsotso ka mora hora ya pele ke nako ya 5 play at 1.
1: Ke tseo ditlhabelane tse hlano tsa hora ya pele lenanong la RQB le Ponto wa Selepo ho Lesedi FM fela.
0: Mamedi ronkela pina ya San El Musician Amifaku into engawea. Ibe renka pina bitsang ka hore ke thokola mama. Ke Lady Smith Black Mambaso walking on the Chinese wall. A Philippe Phil Collins batengkwano. Ibe renka pina ya Bobby Valentino bitsang ka hore ke promise you River of Life Jonathan Butler. Ha re khutla mona re bua ditaba tsa bohlokwa.

0: Mamedi a go tlo monato wa mmi. Kana go tsena tsebo chechella. Ine na bitsa ka gore ke River of Life. Se se bele tswale se di 87.7 ho le ba jela 106.6 ke a tswa re nya bobedi o tla ba teng ngwana wa ha khatshela ke mozo wake ho tloa ho reng ya bobedi ho ya ho reng ya bohlano ge bua ditaba dumetse nako mashome a mabedi metsotso pele ho hora ya bobedi re nya bobedi ke a tswa ke a tsamaya
1: ke tseo ditlhabelane tse hlano tsa hora ya pele Lenanong la RQB le Ponto wa Selep ho le Sedi FM fela.
0: Mamari wa sebeletso ya le Sedi re tle re bue hey se ga re buile ditaba boholo ke a tswa ke a tsa morenya bobedi ke mogatlhela wa qetela RQB le Ponto wa Selep ba ke tswa monana na le wena se tla kopana mafelong a beke ho di Europa se re tantsa jwale se go sa batle le thwe bile ba bang ba tla ba gotsa ke ba bang ba gola beke tlang ke gola batho ba mafela go di ya ba kwata ba tla gola la bobedi beke tlang go di ra fela pele gale batho ba mafela go di ke gola la batho ba kwatile jolo ka lona ba tla tshwasa tshelete ya bona beke nye tlang kwana beke nye na ho nyeka ba di 25 le matitshaga a le matitshaga so felelwe ba nyeka ba tso bo that tsa mamarao a mamela pontu mamedi na monna ha a sa e hapelle le namane ha o gate hona le nthwane ya hore gamano mona ka pa batho ba kenana nyalong utlwe batho ba ba usi ka pa batho ba sa di bare ha o sa rate ngwana ka ha o nrate ha o sa nkukile ngwana ka ha o nrate bela potso ke hore na na ha o sa e hapelle le namane ha o gate motho hape re a botsa re batla utlwa gore na mmamedi ke eng e etsang hangata gobane ntho ena e etsala go loka letlhako go nna basadi ke eng hangata ntho e etsang gore basadi ba seke ba amohela bana ba banna bao e seng ba bona ba madi empa ba batle gore bona banna ba amohele bana ba bona ga re ke re ithuteng re ke re eletsaneng motlho mongwe o na le ntho re sa e tsebeng eo batho ba bangwe ba e tsebane 086

0: 0803-084. Nomoro tsa WhatsApp ke 079-758-5066. Tseletsetswang ke 086-000-3084. Tsa WhatsApp 079-758-5066. Re batla utlwa. Ha re ithuteng. Le seri?
1: Ntate.
0: Ha monate, ke bua le mang?
1: Ke Ntate Tshoma, tseletsa ke le ka mona ka okeng.
0: Ee.
1: Bomme kapa bogaribe ba ge maaka fa bana ga nna ke na le bana ga kgone ba amogela maaka ga batla ke monyane o batla ke gapele namane bankutlwa motlhomphe
0: ee ke omametse ke yona ntho ke e buileng ee
1: ee jale ga sena go e gapa le namane go boima go lansotlha go lansolwa e gapa le namane ke sale mosankane homing he ke ka kopa ka ntate teng di ka ha e ntsotsi ntle mo lekane e re fa tla bophelo le ene homing le ha phetala fela jwalo monghadi
0: wale li le la tloella na fela ba nwana o sa dumellane le taba ya ho e hapa le namane
1: eh tshe go re motho ne ke ra tona le ene o na ntwana le ho ha ke bile taba tsa ka le ene ba di fitise tsa ho wa ha tsale ila thale ana mono gobane ne ke bona go ga o thuso ga ke bua ditaba le ene ene ntho ngwe le ngwe ke buang le o e bua le mme wa gae
0: empa a ko re jetse mona nna motho ya sa batleng go e gapelela le namane ga a rate motho eo o ne o sa rate motho eo
1: motho wa mo rata ene ntate wa mo rata batho yanong ntho ena ya taba yone e e buang ya gore se rata mmangwana serata le ngwana a ke boima ebile a ba boima go nna nete a sago
0: olatsho jalo
1: ee e ne se ore ga ke rate ngwana ke ne ke rata ene
0: ke a leboa ntate a re fe ba ba monyetla re utlwe ba re
1: ee ke tla ba utlwa le bone batsadi bjakang ke a leboa motlhompele
0: mpa relationship eo e le a fela
1: a e le a fela yone a iphelela fela
0: ke a leboa a re nke mamedi e mong re utlwa o reng dumela
2: dumela ponke
0: ga monate le kae
2: ga monate
0: thabile o keno wena ke go thoke lona le tshwane jalo
2: mamela ponto ya pele ga le tshomešhone ke lenyalana a ke o tla go ntse o tseba ko fa background yaka ya go ke na le ngwana kapa ke bana ba babedi le wena o tshwanetse o mphe ya gago o tlo nnyala jwang ke sa batle ngwana gago wena o leng tate
0: empa ausi mabinda ke utlwa lentswe lena la ga ke sa batle le le bogale gagolo ga ona le leng le o ka le sebedisang gobane ga ba re ga ba ba batle
2: mamela ponto ke dikamanong nna le wena
0: ee
2: ga re so nyalane
0: ee
2: re kebe ga utlwana kesedeisi ka moga kesedeisi leke se re nyalane
0: ee
2: oa tsiba ke a o bolelela ke na le bana ba babedi le wena wa mpolelela ke na le ngwana le maki ke ntse ke tsamaya tsela e na ka le babedi ke tshwanetse ke amogele gore ponto o na le ngwana le maki and-e maki ngwana ga a batla go tla go ponto o tshwanetse a tle ga re dira nna le maki ebile ngwana ke mo fumana a le teng a se ngwana a keneng se ke le teng ngwana a tlhaga nna ke le teng nke le ka mo emele empa ke mo fumana a le teng e le gale a le teng ka gantshe ke kena ke tseba go ngwana o teng ke tshwanetse ke emele e and-e ga o tlo nnyala wena o nnyala le ngwanaka kapa le bana bake ke tshwanetse ke amogela gore le wena bana ba gago ba kena lenyalong lena le nna le wena ke bana ba gona ka le babedi so bomme ba sa batleng bana ba gone tate ke motho o utlwentsho eo
0: jela ko njwetse mona empang tate a o ratang a ba fitlha a re ke ne ke kopa gore re tlotla re ikalela bana ba rona ba sa le magabo rona o ka reng
2: ke yone sente e sentse e tsagale o sia wa gago ga lona ke sia ba ka ga gona re kala line ya gona batse magataba ya gona ke eng bana ba na ga sedira tsa rona ga se lekela dipakeng ke a tseba bekeng e kgoding e ke rekela bana ba ponto kgodi e tlang go tlela bana baka lenyalo le tlotsitse le tlo ba jwala ga o keno o tshwanetse o batla go ponto ena a seke ba batla o seke batla ba ponto ponto batho ba gago ee ngwana gona ke botlhanya ntho banke pento ke bekise
0: ke a leboa mame ditaba tse o re di buang dipedi taba ya go e gapelela le namane na motho ya sa batleng go e gapelela le namane ga o rate na gape ke ntho e tsang batho ba basadi ba bang ba sitwa amohela bana ba banna ba hlahang ka thoko empa ba be ba batla ba amohela ba bona lesedi hello
3: ndabe bon
0: re tlile kae
3: ya ke go tsaka ka block party wa tsanda ke tsam botata ke wa people
0: eh
3: o ke fumana hore ka ka mola ka o bo a be di be di entsa le ke mo so ha o ba tlhonka na ke wa wa nye mo ke le ka o tsitsa na ke tsiba le nna ka mola fumana be di mama tsala la tsela so re tlo tla na re itsa ba a tsa ga ngwana ka mo ke le nna ke tsare ba ka ka wa go so ma tsiwe a ke ke tsara ke wa o tsikeme ke o ke tla o tsaba le mo ke tla o tla re tsa ke tla tlo go bo di ma ke bo di bo bo di di ba tsaba di ke nna ke ke tsamba ka tsa go ke a ka nna
0: re le ba o
3: ke a le ba tete
0: mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi ha peta ba ina re qoqa ge e bua re ntse re gopola gore go na le batho ba kena dikamanong kapa ka gago lenyalo ba bang ba sena bana ge se ka ga be se re ya ga baka gore enwa ka bana ba gae ka nqena le enwa ka bana ba gae ka nqena go na le batho e mongwe o fumana go le mo difete o na ba le tsena a na le gaele kapa e mongwe o le mo difete five a na le gaele ge e tlile re e akaretseng ka ofela go lesedi ya fa modumela go lesedi dumela
4: ee bondo
0: ee gojwa
4: o le a bua
0: o sa
4: o ta ga bua ke yone ke se bondo wa nguga
0: ke o mametse ntate tswela pele
4: ee bondo ke ae kgona se rata ngwana ke se ratang masona ka se rata mme ke se ratang ngwana nka sere ke ratana le motho wa mme bele gore e tle gore mola ke batla monyala be ke ga sie ngwana ga ya mosiele mang gobaneng gobane ntho o rate o tlametse bo mmangwana o tshwara thupa ka bogaleng ga se ga ngata gona batho ba bo ntate o tlo ntlhola ke bia le bana bana le ga ka gwana le motho wa mme o tsamaya le mme wa bona so o lwetse tlo tlhola bana ntse bana le bo mme wa bona ga ngata
0: empa na taba e ya se rata ngwana ke se rata mmasona na e bolela lenyalo ntate kapa empa e le mantswe a sesotho bolelang gore o tshwanetse o be le dikamano tse ntle le ngwana mme ke bona e ka re ya e kopanya ke kopa o tlo gutlhela o nna bane ke bona ka re ya e kopanya bane batho ba kgale hangata bana ba ne ba sa la lapeng o ne o mong ka ba o monyala a sa tlile a tlo dula lwena fela
4: eya konta
0: ee ke o gutlhe
5: hee nna o bone sesolo sa founu e ntšha gape
6: ee o etsagalang
5: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka founu ya gago le tsogong
6: ka nnete
5: eya
6: ke bokae
5: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o e rente ka founu yam ha pepsel
6: ao tswale ke e fumana jwantle
5: o lefa hang fela kapa o e lefe hanyane-hanyane boikgethelo ke ba gago
6: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
5: le nna ke tseleng
7: Samsung Galaxy A06 e fumane ya ha pep fela go na le dipehelo further together Vodacom
0: 086-0003-084 ha re bue go na le mantswe a mang a sesotho empa re be re sa tsebe gore na a na sebediswa boemong bofeng gona faletse wena motlale ke a o batla go gutlhe gona jwaletse ga o tsho jwalo na mantswe ao a na sebetsa boemong boo ba go kena lenyalong gobane a re gopola go ya ka ditaba tsa ntate Mofokeng ngwana eo mmae a senyeileng ka ena o lokela go sa bala lapeng gabo mme wa gae ke ene e tla ba mmae gobane o tlo ntsha dikgomo ga o tlhoka le gore a ka tla o wena mone motlhang o naganang o monka go tho wa monyala o monke fela na le kgomo tse e tswang o wa monyala le ena ga a tlo fela o seore fela ke ngwana mosadi wa sa tla tlo dula gobane ba bangwe ba bona bana ba bana le bontata bona o le sedi fm dume ya re utlwe ntate ke ntate mang
8: ke tangiso ke wetela mona ka letolefie
0: e tswela pele nako ae
8: eya ntate ke ne ke re ngwana wa lesala lapeng ke ngwana e mmae a senyeileng ka ena ke mmae o itswaletse ngwana abo ga e ba mmae o a nyalwa ga a nyalwe le ngwane eno o tsamaya mmae ngwana o sala e le ngwana wa batswadi ba mmae ebile ngwane o ne a gola a tseba mmae e le ngwana abo
0: ee
8: eyang dadi gobane ha hona go nka re ka pa motho a ga go rata mangwana le ngwana ha i jalo a sebetsi jalo pela ga go batho ba ga yeno ona le ntse ba di tsebang le tse sentsona ba di etsa tsona e se tsona ha nyalo le mangwana e
0: ne tle ke batla tabeng ena ya bo se gata ngwana ke se gata masona o gona ha ntle ntle polelo yeo ene sebetsa lenyalo nka pa tshempa e le polelo e ba sotho bane ba e sebedisa
8: ke puo fela e ba sotho bane ba e sebedisa go lo ka ga nna ka e sebedisa le hona go re ntse re bua ke ina sala ha polelo ke
0: e ho ba ke ne ke makaditswe ke yona taba eno ya hore batho ba gale ne ba sebetsa ditaba ka mogho o buang ka teng ngwana e mma ya senyeileng ka ena na salala peng hawe ene ba ngwaneno jwale ha ba ene tlile e sebetsa ga o kenwa lenyalong ge kabe re bona hangata lona nakong yen lona ene le tlhokomela bana bana ba e leng gore batho bana ba senyeile ka
8: bone
0: bona ke a leboa o e tlakisitsa utlwa
8: e tlakile ntate jalo ba seka ba e fosa ke a itebogela ntate
0: a re ke re utlwa mabedi e mongwe re ntume a re otla ke ntate manga
9: Hey, mamela bonto wa tseba tsena mahlakora mabedi akso nyali mosadi a naleng bana ka pamfumane ke na le bana empa nna bonto ke goletse lapeng le jwalo ne ke na le 6 years ke ka go ke bona ngwere e le taba e bima wa le a o jwetsitse partnera yao motho wa gore o na le ngwana le ena o na le ngwana empa ke goletse matsong a mothana a ne ale gore o ne a le gore o ne a le bogale kapa a o phedisa ka thata jalo ka gore o ne a gotlagitse kore ka tlhakoreng le leng ke ne ke na le 6 years nako e ke amoelwang ke stepmother kore a ke lakaletse gore malapeng le ga o mo tsebisitse bothata gore sala le yena ka tlong a ntata o thwetse o e ba mathata a ne a tshabeileng
0: maraeaoreenlhatsabosokwamolaetsa wa gago o reng antle o fetisang ka boemo bo kopaneng le bone
9: malapeng a mangata ao ke ya bonang ore molaetsa wa ka ke gore se ye ka mora monate wa lerato kapa se ye ka mora motho ya kang ga tshepagale le a mo tsebisitse o na le ngwana nka nnako go mo tseba seng ke fela o dule le ena pele kgathana fela ka ba lona leratana bothata kore bana ba lona na mahlakore a mabedi na letlo ba amogela setateng ka o dula mmogo le na le bana ka nako ntlo tsenegelanako
0: e se lenyenyana gagolo setlhogo e ne le go bua ka taba gore na naga o sa e gapelele le namane ga o rate motho eo le ya gore na e bakwa ke ntho ya gore batho ba bomme ba seke ba amogela bana ba bontate mpa ba be le ditebelelo tsa gore bontate ba amogele tsa bona ke a leboa wa utlwa nke mamedi uteng kwano lesedi
10: bonto
0: e ya ntate waka
10: e wa phela ntate
0: e ha mona
10: a ntate taba ye ya o nka motho le ngwana hae kapa ke nyale le bana ba ka ke nthe siyo e re tswa teng ke a e tseba ke ntho ya nakwana motho ha a senyeile mane lapeng ha a sa le ngwane o mmae ntata yo kae mo metsi a e la ka ama teng ntata a buya a phete ame o ipitsetsa mathata fela ka ngwaneng kapa ba bala bane baka a sale gabo ga e sa kila ka nyala ka bana le bana mo ga ke tsebe gante gore a se ke iketsetsa fela ga ona nyalo le tlabele le phete le be letle moo ke a leboa ntate
0: ke a leboa re tla e pheta he taba e na le ntate gauta mofokeng ei gobane mathata a mangata mathata a pele ke tswa kwano mathata a pele hona le tsaelo mo ra bontjena ya bontate ba o iseng ba ba na bana ba ba radi hangata e seng bana ba bona ba madi ba ba batla ntobalano ha holo bana bana ba ba tswadi ba kenang le bona sentse ba le mane ile ma teenager mane mo reng ke ba roetsana ho anonymous session ya rona ya ra bobedi leleng gena le melaetsa e mengata ya bana ba banana ba reng ke tshaba le ho jwetsa mme wa ka hobane o dulang ka lehlakogo la motho enwa wa hae ya motjha ke a mang a mabaka o ntate Gauta a bua hore a na tlojwa a ba bua ka taba ya dikgotlano tse e ka bang teng pakeng tsa ntate enwa ya motjha e seng ntatangwane enwa le ntatangwana anwa mannete dikgotlano tse e ka bang teng e leng tsona tsena tse e bang teng le botsitso ba dikamano hore ka botho motho wa ha tswa go bua le ntatangwana kapa re ba lo sekaseka ditaba tsa ntatangwana kapa re o batla go bua le ngwana lapeng ha hao go bobebe o le o kae gore boemo bo jwa le go kgona go bo amogela jale bana ba bontsha gona le ntho tse ngata gagolo tseo ba ditlobang ke ka goo kgatšhela a na lokela go ntsha dikgomo go itse go batla kgomo tse ka lapeng la bo mosadio o ne a dintsha o note kgomo tsena e tla ba kagolo ya kgodiso ya ngwanane eo e leng lesala lapeng maane ga bommae eo ngwane enwa ngwanane a fetiwang ngwana batswadi ba mosadi enwana ya seng a nyetse mme e ne e le ntho e batlang e tlwaeleile jalo re ne re sa bone ditlamorago tse ngata gakanakana tse o re di bonang ka rama ke dintwa tsena tsa ga e sale gona jwale tsena jale nna taba e ya se gapa ngwana le se ratang masona na ga ke tsebe ge tla bua le setsebi he mo e leng gore se tla tlhalo sa rutlo o rena um ba tla re
11: ngwaneso
0: ee ngwanam
11: taba tsena ke taba tse botlhokwa golo ke taba tse manoni tsena taba tse batlang dinonne ke mogo ke mafura ke dijelelelo ee wa etse ba tshoukoto
0: a bona tuba
11: ee kore ke ntho e tlhapholang ke ntho e tlhapholang e phedisang hei taba tsena di boima ntate fela taba ka e mona o hapua o e hapelela le namane hangata o hapwe mo re iphapanya namane gobane go thwe o e hapelela le namane gangata maikutlo a namane e ya ena ga re ke re batlo utlwa go na a reng maikutlo a namane ge tsepamisa maikutlo gagolo go kgomo e e hapuang fela e lentswe le re o e hapelela le namane fela ditaba tsena ka go fela dikateng tsa teng ga di a itshetlega namaneng kgomo ena ke yone e batlang nka qeto ka ditaba fela ka nako tse dingwe ge tlame re nne re shebe gobane dintho di a fetoa nako e ne se re phela go yone ke ka gona ke ne ke gatile o ka utlwa bomme ba bangata ba kena ke utlwile bontate ba bangata ba kena go na le dintho tse ne ke batla go kena go tsona fela ne ke ka rata utlwa bomme ba kena ba tsepamisa maikutlo setlhogong sena se reng gobaneng ga ebe motlhomong tlo ke re kagola bobedi ya setlho senatlho sena se dikagolo dikotwan mo na mo ereng gangata bontate ba kgona go amogela ga bobebe fela bomme ba kgone go amogela ga bobebe jale ne ge tlamebe re qala onaonaona mona ge sebetsana le ona gona onaona mona tabena ke mpa fela ke se diswa ke tabanto ka nnye fela go na le ditaba tsene ke rata gore ke kgolotse mamedi wa tshebeletso le sedi ka tsona fela he e tla balosokwana ntho ene tla baketane ei ga ebe
0: ntoga
11: ebe tabane di re dumelela kwano ga ebe ne re dumelelwa ne ge mpage
0: a tseba date Gauta ke ne ke bua lena o na re pele go ntho ngwe le ngwe ne re etsa re ne re lekola ditlamorago
11: ntate
0: ke ka goo boemo ba ntho tsa gale tse ngata ne di sena ditlamorago gona jale tsena ke tsho tsena gobane go na le abuti e mong eo kgomo e seng e tlhokaetse o setse ka gaga lenyalo le na le mmeananyetse lona mme ga a sa fua dikamano tsane lerato lane le mofuthulana le fua jalo ka gammae ya ntse a phela a se ngwane no a madi jale ngwaneo o qetelela sa sebedisa dithethefatsi ga o sana tshwago e ntle mme seno se fetisa molaetsa wa gore go na le batho ba tloetsa e ka ba rata namane ena fela gore wena fela o kgotsofale
11: Hey, hoko bo hoko zi hana mani lenyane. E sa tsebile to sa go ipuella.